0: Balita katropang Bong Algabre sa report.
1: XFM Katropa
2: Report. Dito ay gayon ang usa ka surprise drug test para sa kini sa mga personahe sa Tagum City Police Station na Tagum City, Davao del Norte. Yadto gab Mayo 2025. Kani gisugdan ang maong nga kalihukan alas 10 sa buntag nga rinubos kini usab sa pagpanguna sa Provincial Forensic Unit. Kauban usab aga suko dito sa panahon. Kani tumong usab sa naisgutan usab na surprise drug testing para usab ato ta masiguro ang mga kapulisan sa Kapolis Tagum City Police Station nga wala kini sila malambigit sa ginadili nga droga. Gani mato pa sa ato ga hipi sa kapulisan nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan nga din gi surprise nini ang 29 ka mga personnel nga din assign kini sa field, particular na kinikana sa intelligence, yung mga nagpaniktik na yung mga gagamit o ginadili ng droga, ilungdan nga mga ilang imuhan, nga mga ato dito niya ng panahuna, kaya doon ay meeting may tabo. Apan, pag-abot dito sa mga nahisutan, wala na sila ipagawas dito sa kwarto, gumika, kaya doon na drug testing nga ipahigayon kagahapon ng adlaw. Ang iabot kagahapon, maulaman ang 25 ka mga personahe katropan Arnel, samtang ang duha, only aduna po'y duha nga makabot sa hapon na din advisan ko to na mudritso na nga to sa forensic dito na sila paghilingon katropan Arnel. Ang apilaw sa to ang nahisgutan na sabi nga duha ka mga unlib gumika kay matupan ni Kernel lagi kinahanglan masiguro yun ang iyan mga personahe nakit na sa sila kinahanglan nga wala na sila walang bigis sa ginibig nga duga kay uwaw kuno kay paminaon na sige sila sige panakop na yung mga ginibig nga duga apat na dunay mga hungiyong na dunay mga personahe sa PNP na rin walang bigis sa meaning ginibig nga duga katropa Arnel. Napadaghan niya po mga kuminto katropa Arnel nga rin matod ba kinahanglan ang tanang personel sa 135 ka mga personahe sa Tagum City Police Station kinahanglan ko na yung pailangan sa mga surprise drug test katropa Arnel.
0: Alright, go ahead Bong.
2: Okay, pagtang sa Pigas Bahin at sa Ulagway at Himutangan, di at kita ng Himutangan rin sa may Kwan, kapwa Arnel, rin sa may La Filipina, sa Kupiga Sudan, sa Valencia, at yung Ulagway, kapwa na huna.
0: Tagum, Bong, Tagum, Bong, Tagum. Bong, Tagum, Tagum.
2: Tagum, Tagum, La Filipina, Tagum. Sikya, Tagamay. Rin, nakita na ito sa Arnel nga sa unang panahon, grabe kadasok ni masakyanan rin. Pero kung tingasok karong panahon na minus magay masakyanan at ipadit ang katapaharin. So, na mga 10 minutes na tayo nag-i-standby. Minus kayo sa mga sakinan karong panahon na rin ito pa rin. Disama ito ng labay ng panahon ng araw panahon na punti na suka ka ito pa rin. Labi na rin na pito sa mga isudahan. Pero karon at nakita rin na inobserbahan na gamay lamang mga sakinan o makita na ito may pinausad sa mga single na mga motor ang nagagian karong panahon na ito pa rin. Lumika na sa tinigyap ng sa panahon na nagamahal ng mga krisyo karon sa produktong petrolyo na binang nag-usbaw na sab ang produktong petrolyo kagapong adlawa katropang Arnel.
0: Alright, go ahead.
2: At sa itong himot ng panunod ng kadabagi ka sa patron katropang Bong Omar Calgabri, XFM News.
1: Live report, XFM Katropa.
0: Teka, salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Kining balita, hadot ganinyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ipaboost ang imong immune system. Pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C, gikan sa Santon. Non-acidic nga vitamin C, mga igala. 500 mg capsule. O sa atong pag-inom ni ini, no dili kadali may igala. Matapta niya ng ubo, sipon o kalintura. Labi na yun sa atong mga kabataan. O karon may igala nga hapit na sad ang pag-ablish klase. No, palig-una ang lawas atong kabataan para dili sila mabalda sa ilang maigalang pagtuon. Paim na kana og Santon Vitamin C nga mapalit mga igla sa nang butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang alas 8 sa isna may igala at dagna sa ito ang pagpanagumanuban. Sumpaya na to. No, kay ang minority by naay kaugalingong version sa storya. And the majority also may gala naa sa kaugalingon, may galang istorya. No? Matod pa nila Untiveros, no, ni Erwin Tulpo, nga bahala kuno gamay ra sila, pero ni Barog kuno sila, mga igala, sa tama. Pero paminahon sa nimong 13, mga igsoon, mayingon sa silang ni Barog, sa sila may gala sa tama. No? Pero makita, mangod nato ni karon ang kamada, gumikan kay kini mga higalang 13 karon, no? Gipaulanan kuno karon mga higala og kaso. Gani si Senador Amy Marcos mga higala nagkanayon Nga doon na nakunoy mga kuan gab kinibang mga tao gikan sa Ombudsman, NBI, ilang mga amigo dito nga nanawag nila nga bantay-bantay mo diha kay ga case build up karon. Usa-usahon mo diha sa majority. Well, kung ilan ang buhaton mga higala, wala impeachment mahitabo. No? Ambo to ilan ang giuna-huna ba? Nagtuo siguro sila na impeachment mahitabo. No? Nga way quorum. So ilang gusto ipasabot, itanggalan to nila mga higala, usabon nilang rules. Kunya kay constitutional man na. Dugay pa kay nang bugno bay. No? Kaya ang ihap sa itong konstitusyon, 24, kasinador, kinahanglag 16. O ilang ipapreso tanan 13, by the 11 mabilin. Minority. Ambot lang kung di baka ni magkagubot ang Pilipinas mga katropa, kung pananglitan, ipos yun na nilang mapreso simbako ng 13, o na kining 11 nalang mabilin, o na siyempre, wala natin tawagon minority majority niya kay ilan naman lang tanan. Unya klaro ba yung kini mga tawhana ay nag-comment na ko nga pataka ra ko na kong istorya. O man ay problema mo comment ka. No, kung gusto ka nga maisag ka mo istorya, pag live bugi mo. Sige kayongon ko na ako aning opinion based mga higala sa akong gibasa, based sa akong tanaw sa sitwasyon. Nan karon kung lain sa kag-opinion, no? Ug di ka muuyo nako, di gyud nako na ikamatay. No? Di gyud nako na ikasuko kung managlain man ang atong opinion, mga katropa. Kay demokrasya man ta, no? Demokrasya man ta. Walay lagutay. No? Walay hagitay kag muhagit ka nga magdebate ta, adi pud ta kaatrasan, no? Basta muhagit ka, be gentleman nga mutuman kasi muhagit para sa atong isa diring tabaghak asa na to. No nga nihagit nga magkita patuon pagkog barangay hall nila, di ba pumutog ang asang barangaya? Ano ba? No, dapat kumuhagit ka, dapat be true to your words, be man of your words, no? Dapat tumana ng imong gingon. Agit. Panihon ako diri, di ba masugot kay home court. O sige, tagaan na tong partida ato kus barangay hall nila. Di man saan magigala mo sugot. Wa bagay mo sabag taga-asa. Atong hinampak mga igsoon. No? So, unsa kay may tabos Pilipinas? Di ba ka magwilgang mga tao may galag ma-priso ng 13 o niya mabili ng 11 o niya maingon nga sila na may galag bahala sa impeachment? Kasi sigurado mang yung ma-impeach kasi bipisara may galag kanang 11 may mabilin. Gano man, sa pulong pa may galag ng SP kay Tanong, ingon siya nga, kamo, di mo kasaligan. No? Di yun kumutuo nga mamahimo mong impartial kay the way mo mang buhig mga statement outside the Senate is bugat kaayo against the Vice President. So, paunsa ninyo karon patuohon bisan ang mga tao nga mamahimo mong impartial o walay dapigan, no, walay political leaning, no, sa inyo paghukom sa impeachment. Mabito ng kining 11 karon mga higala, gibansaga na ni silang B11, Bulaga 11. Nasay mo ingon may gala nga BBM 11 kuno ni. Nasay mo ingon may igsoon nga Romualdez 11 kuno ni. Oh. Kaso may isgutan karon oh. Ombudsman. Ingani magyud ka mo wa maghat ni pili-pili. Ngano man nga giharang no sa House of Representatives ang inyong investigasyon sa Committee on Appropriation, sa inyong investigasyon kalabot na sa kaning speaker, ano nga mamoy mahimo? Kaya ingon ba ni Ombudsman Rimulya karon mga igala nga walay kooperasyon, no? Dili mo sunod mga igala ang House of Representatives sa mga sabina nga ilang ginapadala. Ngano wala man mo'y kasikas? Ana naman mo maningog magpakita sa microphone kung when it comes to kalyado ni Sara, si Sara or kinsa ba may gala nga naa karon sa oposisyon. No? Ngano di man mo mangugat diha usab? Mo pa video. Nga ang House of Representatives wa ga cooperate sa mga sabina nga gidemand may gala gipangayo sa Ombudsman kalabot na may galas kaso ni Romualdez. Pakitaan niyo ang katawhan ngayon din wala pili-pili. No? Kaya kung mapapreso ninyo ng 13, no? Murag dila ray way labod sa inyo sa mga tao, ano?
3: Amot lang may gala kung makaagwanta ba bang mga Pilipino mutago may gala na sa ilang mga kwarto o sa ilang mga opisina magpabilin kung klaro na kay mga igala ang pagpangipit politika no sa panghitabo karon mga kaigsunan. Ato maminawon si Senadora Amy Marcos.
1: XFM Katropa.
4: Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagtetext mula sa DOJ at NBI na nagka-case build-up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga. Kasi nangyari na, anim na talaga.
5: Senator, sabi po ni Ombudsman Rungulyat, 9 to 10 senators ang iimbestigahan dun sa mga...
4: Oh, ayun pala eh, siya na pala nagdeklara. Mm. So, hindi talaga chismis yun. Hindi kami praning, talagang may utos palang gano'n. Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit.
3: Alas 8:12 na may galandag na sa Dumbag, Baraguban-Uban. Break sa tagkadali. No, kadali lang yun. Mga katropa, just a couple of minutes. Ato ni Hatagag pagtagad. O kining tubag sa Malacañang karon mga higala, kalabot na sa negative. Grabe, no? Negative 15, no? Unsa man nga ito mga kaigsuunan karon mga higala nga, grabe man gyapon nilang, no? Palakpak gyapon ka BBM, no? The best kuno gyapon si BBM, bisan, negative na. Matay 30 naman yun ang tinaw pa na mga higala sa baos butong na, no? Grabe na yun na mga higala kat, klaro na yung kaayo, anak, may son. Ang Malacañang, mulusot lang yung gyapong muingon, may gala nga, sinagad na po. Ito na ba yung sagad nyo? Time pa sa. Balikan na ito ni mga igala taon-taon. May buntag diyan na Sario Biler. No, diyan sa may, sa kanidapit, Marilo Kabingil, Norma Rubin, diyan sa may Cebu. Si Alma Montesilio, no, mayong buntag, one capsule racoser sa Santon Gold. Okay ra jud akong BP. Salamat kayo, Ma'am Alma Montesilio, ma'am.
6: Thank you.
3: Oo, ako malipay ko mga katropa, mo comment mo diri nga dili lang bastas komentaryo kalabot sa nasod. Malipay ko makahibaw nga kamo nagsanton na mga katropa. Pero ang akong punto kung maayo nang inyong ginagamit nga mga food supplement diha ayog biya, no? Pero kung wa mo kauyon ana, nagastuhan ra mo, balin mo santon. Pero nakauyon na mo diha, mga katropa, no? Well, bayo man akin, nakaayo man ka ninyo. So, tabang ni ako, adilit ni basta, negosyo lang. No. Hindi na mo, mga katropa, gabaan man kas Ginoo na. Nga na. Ilogan ni mo ng uban nga na. Kung naayo ka diha, maayo na, ayog hawa diha. No, diha na ka. Pero ogwa ka kauyon diha, nagastuhan ka lang, sulay ang santon. Anara na, mga katropa, no? Kay di yung ka magmahay pod. Sultihan na yung ka, magkasanton ka, di na yung kakahawa. Santo na yung ka. Kaya nga naman, mamay resulta, no? Mudeliver ba yung isang resulta sa imong panlawas? Tamyon ko, anining migo ko? Kaya rediga, comment. Ano ni siling ni Elmer Mer? Patamyaw na lang sa tanan diri sa Yuyuy Fishport, Barangay Katunggan, dili na ko mausa-usa. Pidamo na ka muda, Mer? Nestor Quiron, still watching Idol. Lingaw, good mid, there is Quiron Compound. There is Misamis Occidental. Bullseye lang sa kalam. Salamat, sir.
6: Thank you.
3: Leonardo Abiera, 11 minority, nag-walkout, nagdala og tagsa kamalita. Actually, mga katropa, katong walkout, it was a strategy. Kabalo ka, ano? Di ko sigurado kinsa mga igalatong tingog, it's either Soto, ano, not Soto. Subiri, nga nangayog pasaylos taga Bukid nun. Or Risa, no? Basta I heard may gala, paglakaw nila nga niyon, subukan nila, subukan lang nila, wala silang quorum. Actually, it was the safest way to defeat the debate. Mga igala, Gab, ang pinakasayon nga pamaagi sa pagpilis debate, hawa niya! No? Ano na, actually may gala pa teknikay na lang ni Ron. Pinaka shifting pamaagi to defeat number, mga igala, is to withdraw. Tanong-tanong ni mo, ay Tracy sila, unsira ta, pildi ta dribay. So you have to employ some delaying tactics until mausab ang mga kamada may gala sa kalibutan. Ano na? No? Yung ka nga, it was a burst of emotion, Oy, martista na sila diya. Nabiyay taga Bulaga diya. No? Good morning, Jigs Locksmith. Watching from Seattle, Negros Occidental. Di unsa magadiya, Jigs? Ganaa pa man ka diri sa kuan to ni Agi, panibasan. Naminaw mi diri San France. Usa-usa dako ning kisa maning incik-incik. Mani si... Di ba ni, ka, ni si Katropang Limwil... kuan? Basta, incik-incik. No? Danny Barosa, maing buntag. Yuyo Cards, mayong morning. November Kasok, Eric Concepcion. Maing buntag. Alas 8:17, balik ko katropa, human lamang nini. Kansot lang yun.
1: Pusay. Kauban si Katropang Armel Cortez. Pusay.
7: Nay, mga bana? Nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa? Mga mangna. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
8: Punta kenta, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo! Sinaong taong tingkas ang bunga?
8: Niya, unsa may mo kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
1: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
16: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
16: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
20: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
19: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
20: Matinga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. bisan sa damgo, hubog.
19: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
20: Oh, o siya may problema?
19: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
20: O siya ila siya?
19: Pato yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
21: Katropang Arnel Cortez.
3: Alas 8.27, mga igalan, dagna sa tuang pagbanagumanuban. Balik din ni Miguel Astulumanong Bullseye!
22: Bullseye!
3: Gab, basig makontak na ito. Pwede na ito makontak ang itong mga katropa sa Agusan del Sur. Ngayon, tag-update sa Palarong Pambansa. No, kay narabato yung gym, nasunog mga igala dito sa Talakugon, Agusan del Sur, mga katropa. No, samtang gapadayon ang duwa may igala sa Palarong Pambansa. Nangunag yapon kuno karon mga igala ang National Capital Region sa ilahang medal tally. No, sa mga gold medal, sa mga medal may igala nga nakuha diha magigsuon sa Palarong Pambansa. Alas 8.27 na, may buntag, Chofilo, Chofilo, untoy or untoy? No, basta mo, Chofilo na. No, my good morning, Katropang Arnel, watching from airport, Kasisang Malaybalay City. Padayon yun sa imong maayong mga buhat kay so many of us inspired by your stand on the different current issues. Mabuhay. Salamat kayo.
23: Thank you.
3: No, Imaluardo, diya sa may Agusan. Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Ang Agusan, gihimurang barangay des Cagayan ba? No? Pito may buntag ninyo des, taga-Agusan. Niya, bahaunan po ng Agusan, may galas Cagayan. No, si Jocelyn Tipon, shout out po, taga Mindanao, jug ko, pero di anakos, Gintuylan, Liluan, Southern Leyte, Gapuyo. Ah, Gapudyo, may ingon niya. Yung comment rin, mga katropa, Gapudyo, kuno siya. Ala sige. Si Ian Capacio, buntag boss na unsa man ang Pinas, maulaw tas uban nga nasod. Oy, gibuhat na sa Senado. Ah, kuan na. No, usa na sa mga teknik mga igala sige kaingon ko na. Katong walk out mga katropa, ito sa kada unsa naman ni akong flag sa ako ang may galang dughan. Mahalin natin ang Pilipinas by bisag ingani ni kalisod. Lisod pagyud ko maon ang atong nasod mga katropa, gumikan sa politika, mura mang gininakadaot na to.
23: Bullseye!
3: Labi na mga igala nga kining atong demokrasya, hinuwam po na to mga igala, or kinupya rasad na to sa Amerika. Yung uban mga igala, mga mabaw kayong kutipot.
23: Bullseye!
3: Minaw bitaw ka mga igala sa mga media, no, sa kanang sa US, mangutana, daway mangutana kang Donald Trump. Kulang na lang insultuhan, pero okay rama sa ila. No, ato adi ni Miguel asa ka makaingon ana ka bibi. Butangan kada pinakaisog mga igala nga tigpamaba.
23: Bullseye. Bullseye.
3: Nan padayon ta mga katropa samtang paabot patas dugang report kay alas 9 dataman keron. Now, ni di Miguel na kalabay ang adlaw mga kaigsuonan. Ni gula ang mga report nga mga senador kuno mga igala limang kag un apil ato ka senador. Unom yata. Gikan sa itong mga igala ni Ombudsman Rimulya, no? Nga naman, may igala nga makasuhan man lagi ninyo ng mga senador. Nga naman si Martin, wak pa man lagi. Matod pa mga igala ni Rimulya nga, gahi kuno kaayo ang House of Representatives. Wak pa noon, muhatag o pamahayag ni ini may igala si House Speaker Bujidi. Pero nigawas keron may igala ang report nga dili kuno mo kooperar. No, gahi ko na may gala ang House of Representatives. No, sa pag-cooperate, may gala sa investigation sa Ombudsman. O pagpasakag kaso, batok may gala kang former House Speaker, Martin Romualdez.
23: Bullseye! Bullseye!
3: So ipakita ang giingon ninyo nga dili mo galamiton, no, sa usalang katao o sa administrasyon. Dagi po man igibarugan may gala sa Ombudsman because this is an institution that is supposed to be independent mga igala and free from influence sa any politics mga kaigsunan.
23: Bullseye! Bullseye!
3: Because what we are dealing here is an accountability may igala sa tanan ng mga public official regardless may igala kung unsa ng ilahang color.
23: Bullseye!
3: Pero di man gini mo na malimod may igala ang gabutang ni Rimulya si BBM mang yun nga ipinilit kung sa Tagalog pa. No? Gibraso mga kaigsunan. Dagantong mga contender nga mas maayo pa diha. Oh, mas qualified pa diha mga igala. Pero murag gyapog sa panarbaho ba? No, murag gyapog sa panarbaho mga kaigsuunan ba? Naana sa imo ang talent, naana sa imo maigala ang skills, naana sa imo maigala ang edukasyon. Ikaw na pinaka-kwalipikado diha maigsuon. Pero wa man kay Baker. No? Naana man sad. Now, ila unta ipakita maigalang ilahang kaligon. Ang ila maigalang giingong baruga nila nga sila independent yun. Dili kay dutan lang nila ng majority karon. And then pag-abot maigala kang Romualdez, maingon na sila maigala nga gahi man mo kuan participate ang kuan, di man mo submit sa mga subpoena. No, di kuno maigala mo sumiti sa mga subpoena kini maigala nga Committee on Appropriations. No, sa gihiba, may gala nga investigasyon sa Ombudsman. Ipakita ninyo sa mga Pilipino nga tinuod yun nga wa mo'y ginapigan. No, klaro, nakaayon. Kadyot lang mga katropa at susunang putlon. Dari sa may gala karos update sa Palarong Pambansa 2026. Na nagro, may gala gipahigayon. Dari may gala sa lalawigan sa Agusan del Sur. Ang Palaro to Agsur, mga katropa. Ano yung datatagad na may galag, nagunang mga katikaran update kinon sa Palarong Pambansa. Narukad may galag sa live and direct from Agusan del Sur. And gikan may galag sa Government Center sa maong lalawigan. Katropa mo sa balita, katropang Ray Alinton. XFL Live Report. Katropang Ray.
0: Yes, katropang Armel, good morning. Good morning. Sa mga suping tigpaminaw diyan sa may tagong area. Sa Dagapaminaw, sa itong Sibian, sa XFM Network Philippines. Katropang Arnold, yes, no? Nagapadayon pa ron ang gitahigayon ng Palarong Pambansa, the small 20 size, dari sa probinsya sa Agusan del Sur. Diin na kasantangan, Katropang Arnold, nagapadayon pa ron ang mga dula na naka sa ito ang area sa provincial government ng Agusan del Sur. Diin kinimbis mo football o kining kwan katropang Arnel kining sa gymnastic o kining basketball ang maadri ka rin na katanayon o niya sa inyo sumayugan katropang Arnel magkatanayon o sa dito ang badminton o kining basketball alang sa elementary category sa boys category sa elementary. Kaya ang dari sa probinsya gagawin sa Agusan del Sur, anausap ang tunong volleyball. O dito sa may area sa Calatagon, nagatadayan ang piling dulang basketball sa secondary girls sa Didiin. At malinig ang Region 9 o Region 11 katropang Arnil o dari sa may provincial government, nagatmang usab karon ang NCR o ang Region 3 diin nagunan ini karon ang NCR ang dito sa mayugan katropang Arnil kining elementary boys category sa elementary diin nagatmang usab ang Region 4 B o Region 3 sa elementary diin naguna usab ini ang Region 3 katropang Arnil. Sa volleyball ana adiri karon sa provincial government ang Region 5 B o ang Region 9 nga diin usab naguna sa score ang Region 9 katropang Arnel sa girls category secondary.
3: Okay.
0: O nausab ang basketball no mojo ni gula dutan sa dutan sa katawahan katropang Arnel kaming basketball diin ang nagsangka karon ang Bam o ang Region 6 nga diin naguna usab ini sa score ang Region 6 katropang Arnel.
3: Okay. Katropang Ray, doon ay report no kagahapon nga nasunog ning gym diri sa may Talakugon. Unsay dula atong during the time and kumusta no ang unsay development usab sa maong incident?
0: Regarding anang sa sunog kagahapon katropang Arnel no so nakuha na to kang Kay Officer Juan May Cadiz, nakuha na to sa iya ang informasyon nga matod pa doon ay usap ka lalaki katropang Arnel na ginudahang nanigarilyo dito siya ay dapit sa area sa nasunugan katropang Arnel din. Ang storage katropang Arnel no, ang doon ay piling mga home na naka-stock dito sa mga storage unya mga ang gidudahan ini ang sigarilyo
3: upos
0: na upos ko sigarilyo ang binin dito nga nidikit dito sa mga pom katropang army rasang miaso kini o gamikalayo dito ang area sa may sa mga storage ang diin usab na damay niini ang aircon no katropang army mo to nga murag daghan sa mga report ang nanggawas nga ang aircon ang hinungdan sumaong sunog nga matod pa nag-overheat pero sa informasyon nga ato nakuha kay nakatawag man dahil tani ka tropang Arnel nga sa ato ang buhatan sa DP Talatagon na matod pa lagi doon ay usa kalalaki nga doon ay mental health ang manigarilyo o dihausad na usahay gatulugan ang siya unyo manigarilyo ang posibleng nga binin ang iyang sigarilyo ka tropang Arnel pero as of now, nagpadayong gihapon ang ilang investigasyon regarding sa maong insidente. But sa report sa tropong Arnel, wala man hinuoy na nadamay sa maong insidente. Then aduna na ipipila sa mga gamit na nadamay no? Sa mga kagamitan. Pero sa kinabuhi ka tropong Arnel o sa mga personahe individual, wala man hinuoy na nadamay ng mga personahe ka tropong Arnel.
3: Alright, sa nagpadayon karon ka tropong Ray nga dula. No sa palarong pambansa unsa yes. Karon ang region no nga nanguna katropang Ray sa medal tali og ikapila karon ang host region nga ang Caraga region
0: Alam mo sa katropang Arnel no sa report or sa tali nga atong anaagri sa ato ang kwan karon sa May 27 as of 9 AM ang tali nga naadri nagpuna ang NCR nga doon ay 12 ka gold o 5 ka silver o kini nga bronze din ang region 6 no Western Visayas sa doon ay 7 ka gold o 5 ka silver o 6 ka bronze then ang Negros Island region adunay region 4E no ang Calabarzon adunay no 6 ka gold 7 ka silver o 6 ka bronze o ang Negros Island region ang adunay 6 ka gold 4 ka silver o 2 ka bronze o diin ang top 5 ani katropang Arnel ang region 5 kun Bicol region ang adunay 5 gold o 7 silver o adunay usa ka kining bronze ka tropang Arnel and so far ang host region ka tropang Arnel murag alaagod siya sa kining layo-layo na ang Caraga adunay 2 ka gold o 2 ka silver o 6 ka bronze as of now sa tali ni kagahapon ka tropang Arnel. Sa 28, wala pa'y result since nagpadayon pa karon ang maong event ka tropang Arnel.
3: Alright, sukad atong pagsugod, hantod karon nga ka tropang Ray. Gawas atong sunog, wala ba'y mga uban pa nga mga untoward incident nga nahitabo affecting athletes all over the Philippines. Ka tropang Ray? Naputol katropang gap. Alas 8:40 na Miguel, balikan na to Dodd, no? Ito ang kaubanan, gikan mga higala sa Agusan del Sur. No, standby lang sa muna kay padayon ng panato nato bagisgot mga katropa. Anyway, nag-una gihapon karon, no, ang NCR or National Capital Region sa medal tally. No, sa gold. Okay, nana si katropang Ray. Yes, katropang Ray.
0: Yes, katropang Arnel, naputol tayo. So far, katropang Arnel, wala pa'y nasunda, no? Kaluyan sa Ginoo, wala'y nasunod na insidente sa maong kuan katropang Arnel, sa maong kaluyukan diri sa Agusan del Sur when it comes sa ato ang palarong pambansa, the Sigal 25.
3: Okay, kumusta ang panahon, katropang Ray?
0: Mauna man yun din, murag nga. So wala, naana diri sa Agusan del Sur, katropang Arnel. Murag kami nga taga-Agusan, naana da yun din yung buntag. Kusog sakit ang init o kusog ang taas ang temperatura sa mong init. Akan pagkahapon, antod sa gabi, makasinati yun ta o kining pag-ulan. No? So di yun mabantayan, usahay, grabe ka init, pero mukalit o gulan. Mauna yun na diri, karon katropang Arnel. makita, di gani na po makita ang presensya ni Haring Adlaw, pero so far naghahatag man siya ang kahayag. Kaya tungod na ginili nga doon ay dagom o tining pulgas pag-ulan sa tropong Arnel din nga na sinatid taron sa probinsya sa Agusan del Sur.
3: Alright, with that note, salamat kayo. Go ahead with your final report, katropang Ray Alinton.
0: Okay mga katropa, sandbay lang gyapon kita no. Kay time to time, pwede gyapon ta makalabay sa mga informasyon kung sa may mga panghitabo o kapikaran diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa ipagayon nga palarong pambansa 2025. Kinis ka tropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Bullseye.
2: XFM Live Report.
3: Alas 8.42 na may galang Dagnas Munda. Dagan salamat ka tropang Ray Alinton. Update may galas palarong pambansa. Atot ganinyo mga igala sa Premium D3. Ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Aduna kini virgin coconut oil, aduna ay moringa seed oil, o aduna sad mga igalay vitamin D3 200 ayo makahatag natong instant energy, makapabaskog sa atong panlawas o anti-cancer usab kini mga igala. Usa kini ka food supplement soft gel no nga kini mga igalang mga kanabang mga viruses gani nga musuod sa atong lawas mga katropa binimo kuan na sila kanang tirabinta no tirabinta ba kung kanus a mga igala makabinta mo tira. But pasabot, kung kanos ang ubos yung immune system, halabira na sila. So, sa mga kuans palibot, naagid na kanunay, naghuwat na ng muluya ka. So, ayaw gluya-luya, diha. Pag Premium D3 na, mapalit ka na may galas sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide, mga katropa. Alright, para yung takay, bibilan na lang usap kagutlo na bilin, mga igala. Alas 9 bilang tataman, kimusunod ka na ito usap. Ang programa ang katropa mo, Police Dabnor. Di ang mga igala ang matod pa ni Senadora Amy Marcos. No nga mga ilang mga kaila may galas ombudsman sa Department of Justice o sa National Bureau of Investigation naghatag kanila may galang impormasyon karon nga dunay case build up nga ginahimo batok mga igala nining 13 ka miyembro sa majority.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Gitumbok may gala sa senador sila sina senador Bato out na dunaan. Ha? Si ganitong balay mga igala ni Senador Robin Padilla, may galaw, ugangan ba ito? Dito may galas Pampanga, raid in town, kaya basig tuas bato dito may galaga tago. No? Niya kinisan sila ang Senador Rodante Marcoleta, no? O si Senador Jinko Estrada, no, siguro na ipasabot ni Tulpo nga makukulong this weekend. Si Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, o bisan mga igala kinis sila Senador Camille Villar, o Mark Villar, no? Nag-atubang sa hulgas kaso.
2: Bullseye!
3: Susama sa kaso may gala ni Senador Ronald Bato de la Rosa, di apod mga gala ilang gi... kainom naman nga si Senador Bongo, no? Apil siya na. Mamahimo sa may gala mag-atubang susamang kaso, humanggingan lang mga gala nga matod pa co-perpetrator usab sa war on drugs ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Bullseye!
3: No? Napa ba'y mabilin ani? Mga kaigsuunan? So, kung kanilihit di mo nga kaso, wate may mo. Pero dapat mapakita sa ombudsman, mga kaigsuunan, nga mapamatudan nilang dili ni targeted ang 13. No? Kasuhan sa nila may galang kaning speaker?
2: Bullseye!
3: No? Dili kay iguro sila mo pagawas ng impormasyon karon niya, gahi mangod ang House of Representatives kuno gab. Di ko na muhatag o di ko na musubmiti sa mga papel ngayon lagi pangayo pinagi sumpina. So, o sa inyong buhato na nga? Maghulat lang mo? May lang mumubraso o katbangs politika? Pero o iladong kaaliado? Wala? Binuang na. Dili di ay sinado karon mga igala ang kuan, nagaprotektar sa bisan unsa mang kahiwian. Kundili ang House of Representatives.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 8.46 na.
2: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
3: Nanpadayong kita sa unahan, may galag kining bahina ato at ganinyo sa Santon Vitamin C. Dito sa dugang panatong isgutanan, mga katropa, gumikan kay sa nakalabay nga adlaw. Ato na isgutan din sa itong pagpanagumanuban ang record low net satisfaction rating no ni Pangulong Bongbong Marcos. nga from negative 3 anaana karon may gala siya ni sakana siya no nahimo nang 15 pero negative lagi no nahimo na taas na nga number kay at least katong November 2025 is negative 3 karon ni 15 na siya mga kaigsoonan pero lagi negative unya kahibaw ka ilaning gi kuan gi nakita na to ang datos diini mga kaigsoonan kay bao baka nga ang Manila ug ang Mindanao maumao na may galag numero nga dissatisfied uwa matagbaw mga higala sa performance or lihok sa atong presidente. So dili sila makaingon karon nga they are asking the wrong people kay mo man ang mga higala ay pasiatam ni Claire. Maybe they are asking the wrong people. Basig ang taga Mindanao ra gipangutana dili. Matod pa mga igala sa SWS gipakita nila may igala sa ilang datos of 1,500 ka mga respondent. Abigin na ako katurang 1-2. Karon may igala 1,500 na ganit di ay. Gipili ni mga katropa gikan sa ilang mga lugar so dili sila pwede mo ingon ng Mindanao ra. Gumikan kay even sa percentage karon mga igsoon ang dissatisfaction rating no? Sa kini mga igalang taga Manila no? Taga-NCR, asa lang siya nilamang-lamang karon sa balance Luzon. Asa maning balance Luzon, apila niya ang Ilocos Region. Of course, mga igala. Iyan maning mga kasangkayan.
23: Bullseye! Bullseye!
3: No? So, dili sa makaingon, may igala nga Mindanao. Kaya ilamang kung ginapagawas karon nga, mo lagi na. Kapag ang survey di mo pabor, dali naman kayo ingnon nga, dili credible. Oh. Pero ang iyang gi-invoke, dili, iyang may igalang gilitok din ni Auntie Claire, katong survey kuno sa Okta Research, kung magayon takaybaw, asa to dapat gikan. Iba po nila ni ma-question mga igalang result. Yan naman, kini nga survey firm, once mga igalas kasasaya nila, isip administrasyon karon, niagi sa mga kini nga survey firm, ni pabor may igalak ang BBM. No? Although, yes, statistics ni, mathematics ni, science ni may igala, but somehow it reflects the will of the people may igala. Nga wag yun kauyon sa administrasyon. No? Basing mo ingon na sad, mayroon ba ning mga dalonggan og mata ni Matibag? Kana ba nag-inciting to sedition? Hindi man na-inciting to sedition. Number man na mga igala itong gisgutan. May magdiingong kostao kapang gawas mo siyong balay, pagdamog sunda, pagwarawara mo di, kana. Pero kung ingon ko mga igala nga ang numero nagsalamin mga igsoon sa sentimientos katawhan, nga naman, sa kadaghan mga igala sa atong, sa korupsyon nga nahitabo sa atong nasod. No? Sa flood control scandal, mga igala, sa saad niya nga naibapriso ang dakong isda. Mga kaigsunan, naabaday dakong isda nga nabapriso. Hindi magpalimot-limot na lang, dahil magpabuang-buang na lang dayon, mga igala. Matod pa ni Auntie Claire, sinasagad na ng Pangulo ang trabaho. Sinasagad, mauna inyong sagad. Basin kunugab, ang napangutana, wa mahatagig ayuda. Ang pangutana, nga nung naay wala nahatagag ayuda, abe kubag nang mumudmud kayo ng ayuda. Kasi yun lang naman ang alam nyo, di ba? Tawa, paminawa na to si Auntie Claire.
23: XFM Katropa.
4: Marami pong mga survey firm.
3: Oh, sige Lusot.
4: Naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam.
3: Mm.
4: Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan ng Okta.
3: Oh.
4: Lumalabas po na ang pangulo, si Pangulo Marcos Jr. ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey.
3: Mm-hmm.
4: So, kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho,
3: mm-hmm,
4: pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga...
3: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho. Unsay trabaho sa gobyerno? Pagbibigay ng ayuda. Yun lang? Di ba? Kana lang? Wadyo mo laing malitok? Nga basit ko nung kining mga nagipangutan na wa kadawat og ayuda? Purbida ng utuka mga igala. Sige, go ahead, Gab. Para yun.
4: Ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng... ayuda at tulong sa ating mga mamamayan,
3: mm-hmm,
4: hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
3: Okay.
4: Marami po na mga...
23: XFM Katropa!
3: Dinatambo balik, anak, kay... The number speaks for itself. May muntang ni Mudia Dong, Doms Dua, from Barubo, Surigao del Sur, Minoron. Harold Garcia Ramirez, mayong buntag. Danny Barusa, Yoyo Cards, Laborte Au, mayong buntag. Dito sa atong YouTube channel. Good morning to our 456 viewers. Karon, mayong buntag ninyo. Tama na talas 9, ha? Lorenzo Balmore, from Katiel, Davao Oriental, mayong buntag. Leonardo Abiera, Den of Thieves, from Usamis, City Engineer's Office. Sani? Kay Maskin og Payag sa Manok, og landahan sa Lubi, pangitaan og building permit. Ilanda ninyo na sa landahan. Tarantado na nga klase nga. Kulungan sa Manok, pangitaan og bisag isa ra ka buok imong ikulong, pangitaan building permit. Binuang. Kuyawa ko na ninyong City Engineers niya. Oh, sa tubag magtukod kog kuan nga mukulong kog isa ka buok manok niya. Binuang istorya, ha. Ah, pabasaan nag building code. Jonas Iniego, mayong buntag, og kisa pa ni Adri. Christopher Isgira, Jocelyn Tipon, may buntag. Good morning! Now, sumpay ni ini mga higala. Now, matod bang anti-clear, patuloy ang pagtrabaho sa gobyerno. Gani in other or sumpay ni nga statement, mga higala, sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho. Okay, sige, dawato na to, mga higala, granting without conceding. But nga nun eh? Ngayon, growing and you cannot ignore numbers. Dili pwedeng mo lang, wala man na, no? Wala na siya. You cannot just ignore surveys like this, may gala. Sila nga, mind conditioning man ang survey. Kisa pa mang mind ang i-condition, nga di man na mga igala na mo, presidente pa na sa BBM sa 2028, nga munaog na mangkaan na siya. Kang kisa pa mang mind i-condition, yun na siya nang ipasangil ni Sara. Ipasangil na sa niya ng Duterte. Grabe naman po na. Siguro, ibalik ninyo na ang pangutana sa inyong kaugalingon. Unsay asa ta nagkulang? Nganong ang tao, bisag mutambling pas BBM, mujaging pas BBM, mualsa na mga igalag, kanang 10 kilos nga bugas, no? Diba? Diba? Ibsin di acrobats. Kita na mo, may igalas mag-acrobatics kagihimo. Ngano man nga dili man gyud makuha-kuha, may gala. Okay, you can redo no the survey. Pero maorang gihapon mo gawas basing matinga pa inoon mo muubos og samot. So it delivers a message nga naay dissatisfaction ang katawhan. Ngano man daghan mog saad sa inyong double standard nga pagtagad sa korupsyon. Di na ninyo malimod nga ang inyong gidut-an karon Duterte. Like for example, nagpadamo anang mga NPA nga naa may gala sa Senado, naa sa Kongreso, nga way gikatabang sa ato may galang katilingbad, gawas pagdaos, utok, may galas kabataan, manalang tinyo, nga bisan Distrito 2 nga program, nga proyekto, ipasangil ni Pulong, naklaro sa tao, nga dili justisya o dili accountability ang inyong gipangita. Kung dili, bugtong pamulitika o gusto lang yun mo, by any means, matanggal si Sara Duterte. Nakita na sa mga Pilipino ang double standards. Ha? Kung impeachment ni BBM, tulo lang kaadlaw, pila lang may gala in town, wa na kaginawa, patay diretso.
5: Mga bobo!
3: Pagkang Sara, mga igsoon, nga impeachment, grabe nga dragging nga nahitabo, mga igsoon, sa Committee on Justice. Naapas Madriaga, naapas Trillanes. And himuon ninyo si Trillanes nga maoy hallmark sa pagpangita sa accountability. Nga kana siya mismo ang COA sa unang i-flag down na siya. Kaya pati mga driver niya may gala, pati mga yaya niya siyang balay, swildado sa Senado during that time. You forget that? Nalimot mo, ana? Sa 68 kabuok iyang tao sa Senado, gisilduhan niya gamit mga igala ang operational expenses nga naa sa Senado.
23: Pusay!
3: And you want us to believe nga credible ning tawhana? Nga mismo sa iyang opisina sa una, pati itong iyang mga kauban ng mga ex-mutineers kato mga sundalo may galang isukol sa gobyerno, sweldado ni Trililing. Come on. Hatagi mignindot nga moral ascendancy para motuo mi ana. Nakita manggod sa tao nga salida ning tanan. Nakita na, nakita sa tao, nabasa sa tao ang script. No? Karon mga katropa na ada po sa Senado. Isumpay na ako ni Gab. Oh. Sa blood control mga katropa. Kisa may napaprison ninyo sa blood control.

0: Nakita sa tao ang inyong double standards. Pagtanaw sa korupsyon karon. Ni ay 18 ka mga 16 ka kaning Marines, 2 ka kaning sundalo, niingon ka deliver me. Gi paminaw bas blue ribbon? Wa. Kisa gi paminaw ninyo si Madriaga nga kidnapper. Ang statement ni Gutesa ug statement ni Saldico magtugma na, mag-confirm sa matag usa may gala. Gipaminaw ba nato? Gipaminaw ba mga igala sa atong gobyerno sa Senado? Wala, mga katropa. Oh. Pag-abot karon kang Madriaga, bahala kidnapper. Unya gusto mi ninyong kumbinsyon nga this is all about accountability? Dili pwede. Matod pa mga igala ni Auntie Claire sa pangitabo karon sa Senado, iyang gi-quote mga igala si sa salidang General Luna, bayan o sarili? I think dili ni mo na pwede buhaton lang dito sa imong kalaban sa politika o sa mga tao karon nga naglawgaw unsa ba? Ipangutana sa na sinyong kaugalingon. No? Applicable na sa nan mga igala public servant. Usay! Ang nasod ba o ang kaugalingon? Kay kung kami inyong patubagon nga naas katawad, kabalugod, may nga sa makadaghang higayon, giuna ninyo yung sarili. I mean yung istoryaheng labsong, because we were not born yesterday. Ayaw! Yan yung trabahoan ng ugat na kuhapit ko, 20 katuig na kuhaan yung trabahoan, may gala. Paminaw na to si Auntie Claire. XFM
1: Katropa. Dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Mamili ka.
1: XFM.
0: So, bayan o sarili, mamili ka. Dili ni applicable dito sa majority. Dili lang ni applicable dito sa majority. Senate majority. Applicable sa di may gala nga to sa minority, nga to sa presidente, nga to sa mga congressman. Applicable is tanan. Bullseye! Bullseye! Ingon si Butsoy nga, good morning idol. Shout out kay Lani ug Susan nga ga-smile while nagapaminaw ni mo. Salamat diya Lani ug Susan. O sa may sige ninyong tingsi diya. Fernando Villafuerte, Auntie Claire Murag Irwin T. Sa una, banggaers, karon risbackers. Kani, mga katropa, matod palagi, naguba daw ang image sa Senado. Pero paminaw na ko ni mga igala, kining sunod nga video ako ipapadungog ninyo, mas mutuo ko ani mga kaigsuunan. Mas mutuo ko ani sa mensahe ani, not to the person may gala nga nag-istorya. Ay si Aimee man eh, Marcos Mangyapon eh. But I will, Diriko's message. Mga kaigsunan, sige Gab. XFM Katropa. Kadali lang di ay. Oh. Kano sa may gala naguba ang pagsalig sa tao sa Senado? Naguba ang pagsalig sa tao sa Senado the moment nga inyong gitabunan ang flood control anomaly. The moment nga moingon si Lacson, wala kini mastermind. Oh, come on. Sige. XFM
2: Katropa. Naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Yes. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsatsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na, kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba ang parliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out.

0: Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Titiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh, hindi naman tama yung ganun.
1: Bullseye! Alas 9.3, punto, mga igala. No? Na so good o naguba ang dungog sa Senado the moment nga gitabunan, mga higala, ang investigasyon sa flood control. Sige daw, kumbinsihado ninyo mga Pilipino based sa statement, mga higala, ni Lacson kinsa mo'y chairman niyang nipuli ni Marcoleta na imong chairman, mga higala, sa Blue Ribbon Committee nga ang flood control anomaly wa kuno, mga higala, mastermind. Ni tumaura kuno na bilyones ang nawa sa atong gobyerno, wa'y gapautok ani tanan. Kamu kuno, mga igala, no? I will leave it to you. Kamu'y tubag niya, no? Kanang gitawag nila, mga igala, nga term extension. Ako, mutuog yung kumaygalas panulti yun, nga if there is a smoke, there is also a fire. Ang bangutan na lang karon kinsa may gahaling. Kana mga lalis, debate, walk out, mga igala, dili na bago Senado, nangyari na yan. No? Himuuna ko example. Si Miriam Santiago, maning Miriam Defensor Santiago, ninong niyas kasal si Enrile, Manong, Johnny. Ninong to niyas kasal. Gaaway man gani sila, mga igala, sa una. Dili na nabago. Insultuhan, bardagulan, sa Senado, dili na nabago sa atong mga lawmakers. Pero kanang mutabon, mga igala, kana. Bueno, alas 9.4 na, mga igala, lapas na ko. Musunod taon-taon ang atong programa, mga igala, ang Police Dabnor, katropa mo, kauban atong mga kapulisan. Gikan, mga igala, sa Davao del Norte Police Provincial Office. Headed by, of course, atong Snappy, kayo, mga igala, nga Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines. No? Maing buntag sa mga katropa na to, diya sa may DMs rent, car rental. No? May nahimutang diya sa may Pioneer Avenue Crossing, Cristo Rey Village, Mangkilam, Tagum City. Kung doon na mo, mga igala, panginahalanon, gusto mo magrentag sa kinan sa inyong mga lakaw, na diya, mga igala, i-search nyo sa Facebook, DMs Car Rental Tagum. Mga katropa, og sa ato mga mag-uuma usab, mga kaigsuunan, naminaw ron, padayon lang ta, amping-amping ta ganun ay, unya, narabay taliabot ng El Nino, mga kaigsuunan, kanayin yung mga abot, kanayin yung mga pananom karon, isprehin na, bigala, og, kinigala, patilawa, nag, kining Latim Gas G, full year fertilizer. So para may gala bugat o gatinggas ang imong ani. Mapalit ka na, may galas na nang mga agribet nationwide, mga kaigsunan. Sa ato sa mga taga-opisina, gusto mo mga igalag mga dekalidad ng mga uniforms, duawa ninyo ang Sunrise MPC Garments. No, kining Sunrise MPC Garments mo ay nagbuhat, may galas yung uniform diri, no, sa XFM Tagum. No, nadya may galas puro katuparan, Teachers Village, Magugpo, South Tagum City. Alas 9.05 na! Wala ko yung oras, may galalapas na kong 5 minutos. Sangan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, atong sparring partner sa Bigas Nawa, Katropang Gabalas. Ininyong katropa, Katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
2: Busan, kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
19: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. O welcome din sa itong programang Police Dabnor Katropa mo.
1: Din yes, sa partner. Sikat, mayong buntag sa tanan.
0: Yes, sir. Good morning, sir. O sa itong mga katropa din na, no? Mayong buntag. Adlaong Huwebes na usab, no? Pizza 28 ning bulan sa Mayo. O nindot kayo ang kabuntago na ito. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti as balagot kauban sa atong yes. Provincial Director. Sir, good morning kanimo, sir.
1: Mayong buntag sa tanan diha. Kaninyong tanan o sa akong partner nga si Renan.
0: Yes, sir.
1: O pinabanan sa atong bisita nga yes, gikan sa Igacosta ang ato ang Chief of Police sa Island Garden City of Samal, si Lieutenant Colonel Jerry Abruhina o nga ito ang Cybercrime Unit.
0: Yes, sir. Si Patrolman Liboni
1: yes.
0: Galanta.
1: So, una-una sa tanan, ako ang timbayahon, ang ito ang leader sa Police Unit Office 11. Walilaan kundi si Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, sir. Mayong buntag dia, sir. Inumbanan sa imong command group na mga idol na ko. Mayong buntag sa tanan. Then, of course, kay Honorable Governor Kuya Gob, Edwin Ayuhubahi, mga ito ang gobernador sa lalawigan ng Davao Norte. O nga ito ang Vice Governor, si Ma'am Clarice Hubahib, kauban sa sakop sangguniang panglalawigan sa 1st o 2nd District na sila Congressman Di Carlo Oyooy o si Congressman Jose Manuel, GM Florindo Lagdameo. Sirs, maayong buntag sa inyong tanan. To my two deputies, DPDA, DPDO, and 11 Chief of Police, og tanang personahe sa Davao Norte PPO og sa tanang katawhan sa dinhi sa probinsya sa Davao Norte maayong buntag sa inyong tanan.
0: Yes sir, good morning no og ato sa pagtimbaya no sa atong mga kaigsoonan, mga kaubanan, atong mga kapulisan nga naa diha sa kabukiran ang atong revitalized police sa barangay.
1: Oo.
0: No good morning
1: kay naglanog-lanog ta dito.
0: Yes sir, naglanog-lanog sa kabukiran kauban sa atong mga kaigsoonan dito mga mag-uuma no naa diha sa kabukiran. Good morning
1: kay naa na mga mag-uuma nato no nga naagyoy mga RPSB diha kasumbungan.
0: Yes,
1: og naa may mga kakulian nga di kalikayan naay RPSB diha sa inyohang kiliran no naga masid-masid lang.
0: Yes, okay. Good morning, no? Good morning ganyong tanan sa atong mga kaigsunan, atong mga drivers din na, no?
1: Sweet lovers, sweet lovers.
0: Drivers, sweet lovers, sir, no? Amping kanunay sa pagbiyahe, no? Kumplituhon na to, dalhon na to kanunay ang atong mga lisensya, rehistro sa sakyanan, and of course, dapat defensive driving.
1: Hinahinay lang yun, no? Kaya
0: baon og dugang pang pasensya, no? Dugang pasensya, baon kanunay, no? So, again, welcome din sa itong programa, no? Police Dabnor, katropa mo.
1: Mo.
0: No? Daghan kitang panag-isgutan din isulod sa itong programa. Of course, ang atong pag-update sa atong mga isgutanan sa kahapsay o kalinaw, no? Ang atong pag-update sa atong crime statistics, ang pag-update nato sa atong mga accomplishments, o uban pang mga isgutanan, may kalambigitan diha sa atong pagpatunay
1: yes.
0: sa kahapsay o kalinaw. O swerte kayo ta din sa 107.1 XFM
1: Tagum City.
0: Ang atong provincial director mismo ang atong makauban sa pag-update nato ni Ana.
1: Of
0: no?
1: course, magpasalamat po sa atong
0: yes,
1: station manager
0: nga yes, si sir, no? Atong pagpasalamat.
1: Nga, welcome tag maayo diri kada semana.
0: Kada semana no, atong pagpasalamat sa atong station manager no. Sir Arnel Cortez, kauban
1: yes.
0: sa iyang mga staff sir,
1: staff,
0: mga kauban
1: mga staff niya, mga snappy kayo.
0: Yes, og sir, atong ipaila-ila, atong ipatimbaya usab ang atong mga bisita karon no.
1: Sige.
0: Unang-una gikan sa Island Garden City of Samal no, ang atong acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Jerry S. Abruhina. Sir, good morning kanimo sir. Welcome sir dinhi sa atong
1: program. Welcome sir.
0: Imo nang pagtimbaya sir, naglanog-lanog yapon kita abot kay kita dito sa Island Garden City of Samal sir.
2: So, awas again, sir. Good morning to my Provincial Director, Sir Glenn Pestine, sir. Sa mga tao diya sa Island Garden City of Samal, ang inyong Chief of Police, Lieutenant Colonel Jerry Abruhina, na karon diri sa XFM para ipadayag ang inyong mga panghitabo na to diya sa Island Garden City of Samal.
0: Yes, sir. No, nindot kayo makauban din nato sir ang Chief of Police mismo nga mao'y maghatag nato og update.
1: Nitabok gini gikan sa
0: nitabok sir.
1: Oh, balud nga
0: mo. Bro, wala di nakalamoy
1: sir. Salamat kay Jerry abot kay Jerry.
0: Nakabot. Sayo kayo sir, no? Sayo gid kayo nagigikan ang atong Chief of Police dito aron makauban ang atong mga katropa diha sa paghatag og update sa atong kahintang sa kapsay og kalinaw. Kauban usab nato karon gikan sa Cybercrime Unit. Sa Davao del Norte team sa atong cybercrime unit ang atong usa sa atong mga investigador sa atong cybercrime unit, si Patrolman Liboni Galala. Sir, good morning kanimo sir. Again sir, welcome. Nahimo nato ni partner din ni sir. Again, welcome din sa atong programa. Sir, imo nang mga pagpanimbaya, sir.
3: Yes sir, no. Una sa tanan, no, mayong buntag, no, sa tanan, no, ilabi na sa atong provincial director, no, nga maabti ko, no, nga nag-giunay jud, no, og ang kaning ato ang radio program, no, this morning, no, og sa ato ang sakuang kauban nga si Police Lieutenant Colonel Abrohina, sir, mayong buntag. Patimbaya po di ano ngadto sa muang officer in charge nga si Lieutenant Colonel Harry B. Dawayan Jr. sir, mayong buntag sa muang team leader nga soon to be Police Major Janice S. Natchell, ma'am, may buntag niya, ma'am. Og sa tanang namong mga kaubanan nga nagkatag-katag aning Davao Region, yes. Og sa tibuok Pilipinas, may buntag sa tanan.
1: Ma'am Janice, no?
0: Yes.
1: Partner na to sa ato ang kuan, sa ato ang RACO 11.
0: Yes, sa RACO 11 na to. Og daghan kayo tag panaghiskut-iskutan sulod ni sa atong programa, no? Of course na ang atong gikan sa Alangarin City of Samal para masayod kita sa mga update nato sa atong isla, no? Patapos na ang atong summer vacation, no? Og unsa na pud ang gikabisihan, no, sa atong mga kapulisan. Of course, ang atong pagpangumusta usab sa atong kuan, sa atong cyber world, no, sa atong mga kapulisan diha sa cybercrime unit, ato pa nang isgutan unya, no, sa pagbalik nato apan sa pagkakaron, sir. Nindot kayo, no, ang atong provincial director gyud mismo mga katropa mag-update ka nato kung kumusta ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte diha sa atong pag-monitor, especially pag-monitor nato sa atong 8 focus crime.
1: Sir, okay partner, sa dili pa nato ihatag ang update sa kahimtang ug kahapsay kalinaw sa atong probinsya. Ako unang timbaya sa tanan natong Muslim brothers and sisters sa pagsaulog, yes, sa selebrasyon sa Idul Adha gahapon.
0: Yes, it's
1: Mubarak. Salamat kita nga nahimo kayod nga malinaw og hapsay ang atong pagsaulog niini og dihang-diha kay holiday man gahapon. Mm-hmm. Timing pod nga belated happy birthday sa akong ex-girlfriend, akong wife.
0: Wow, happy birthday.
1: So, tama gyud kay wa man kayo busy, so nakadalik kay sugod hatag og flowers o kining cake niya, maura man gina kay kining nanatay pangidaron din nakain ng mga sa unsa pa dia pagkahuman ato o man na mga una.
0: Yes. Ngana
1: na lang, so happy birthday. Birthday sa ako ang pinalagang asawa nga si Heidi Cristines.
0: Ma'am, happy birthday.
1: Okay, karon diri kita sa atong weekly monitoring sa atong crime statistics, isip atong basihan sa atong monitoring sa kahimtang sa kahapsay kalinaw sa atong probinsya. Atong silipon ang last 2 weeks nga data nato atong tanaw nato ang atong 8 focus crimes, mga krimen nga maoy kasagarang maka biktima sa atong katawhan diha sa ilang komunidad. Kini partner, ha, sa Mayo, yes, 13 hantod sa Mayo 19, 2026, ang previous week do na lang kitay natala nga upat ka crime incident, yes, no, sa kinatibuk-an sa probinsya, which is usa niini ang murder sa Talaingod, usa ka physical injury sa Panabo, usa ka theft sa Tagum, o usa ka karnaping of motorcycle, no, kanang karnaping kay tawag na to ana, motornaping uta na, pero karnaping motorcycle sa Kapalong, pero ang tanan ining upat solve, no,
0: yes.
1: Ibig sabihin na file ang kaso, nadakpan ang suspect, o aduna kitay crime solution efficiency nga 100% partner.
0: Wow. Okay. Snappy ato mga investigator, sir.
1: Snappy.
0: Yes, sir.
1: Pero gi kumpara na to ni ining katong previous lang yun, no?
0: Mm-hmm.
1: Current, no?
0: Current week na to.
1: Atong giingon na itong gikan niya itong Miyerkules, May 20 to May 26.
0: Mm-hmm.
1: Di na doon ay natala nga siyam compared to 4, no? Siyam.
0: Doon ay gaming pagsaka, sir.
1: Doon ay gaming pagsaka, pero kani kinatibukan mo niya itong report sa lalawigan ng Davao,
0: yes,
1: Norte. Dako, manggun ka ini.
0: Mm-hmm.
1: So, usa sa niini ang murder incident sa Tagum. Tulo ka physical injury sa Tagum, igakos o biduhali. Huwag doon na po kita kasong rabiri sa IGCS, huwag tulog ka kasong theft. Duhan ni ini sa syudad sa Tagum o isa sa syudad sa Panabo. Mm-hmm. As of today, padayon ang atong investigation para kining kaso sa murder sa Tagum City o ang rabiri sa IGCS, nagpasabot nga pito ni ini nga siyam ka krimen solved.
0: Yes,
1: doon na lang kita duhan, no, nga na ku ano na under investigation.
0: Yes,
1: so
0: sir,
1: we have 77.78% crime clearance o crime solution efficiency ni partner.
0: Yes, sir.
1: No. So bisan pa niini kasi nakuratan sila no nga naay siyam nga incident.
0: Yes, sir.
1: Bisan pa do nay gamay nga pagsaka sa atong mga krimen, nagpabilin gihapon kini nga gamay no baba. They are all isolated incidents o wala kini pasagdi sa atong mga imbestigador.
0: Yes,
1: palayong kita ang imbestiga. So generally, atong probinsya sa Davao Norte nagpabilin gihapon nga hapsay o malinawon bisan pa niining mga isolated crimes nga atong na-record. So rest assured nga sa akong pagpangulo sa inyong kapulisan din sa Davao Norte Police Provincial Office, kanunay buhaton ang tanan aron magpabilin nga hapsay o malinawon ang atong probinsya.
0: Yes, sir. Salamat yes, kayo ni Ana, no? Mga katropa, makita na ito. Although doon ay pagsaka, apan manageable o isolated po, no? Ang maong mga krimen. Salamat yes. Kinang update, sir, no? O nindot po kayo nga ato sa i-update ang atong mga katropa. Especially no sa kahintang sa Capside kalinaw usab din na sa atong Island Garden City of Samal nakabase mismo sa atong sa assessment no sa atong Chief of Police din na no sir Sir Abugrina sir imong assessment sir sa general peace and order sir sa atong isla sa Samal sir especially sir dunay gamayng kagubot dito sir sa kining sa Ekran na Berhad sir any update yan na sir o katong gihisgutan usab sa atong provincial director sir nga usa ka under investigation ato nga rapyo sir update lang niya na po sir o
1: sige.
4: So, sir, once again, na, mayong buntag sa tanan yes, sa ato ang mga lumulupyo sa Island Garden City of Samal, sa ato ang City Mayor, si City Mayor Lemuel Toto Reyes, Vice Mayor Chang Gindulman, and sa mga council.
1: Mayong buntag diya, Mayor Toto.
4: Sa council sa City of Samal, sa mga leaders. Yan sir, mga kapitans. So ang inyong Chief of Police mo update sa inyo regarding sa ito ang kahapsay sa Island Garden City of Samal.
0: Yes, sir.
4: Generally sir, ang Island Garden City of Samal sir ay hapsay og malinawon ang mga tao diha.
1: Mao bitaw.
4: Ah sir, well, in fact, bulyong bagani ang mga turista nga naga-stay diha.
0: Mm-hmm.
4: Kung na may mga natala sa tuwa ang mga insidente kana isa po na siya sa mga focus operation nato nga nadakpan nato sila o identify nato ang mga panghitabo. Number one, tong physical injury na naitabo ano lang yan sir mga isolated mga nag-inuman diyan kay Muslim mangod sir ang ato ang Island Garden City of Samal more on beach resort.
0: Yes,
4: so
0: yes,
4: ang mga tao diyan mo ato maghappy-happy, maginom-inom, nahubog. Nagkaroon lang pero dili kayo sila nga rumble gyud nga gangwar. Walang mga nagka disco-disco, sayo-sayo, nagakuanay, nagresult sa ngana. Pero sir, kunti ang ato ang gamayng liok ni mo diyan natay mga naka-secure sila ha. Number one, ato ang tourist police. Permanente gyud na round the clock nagarobing sila ha. Atong mga patrollers, ato ang mga initiative at prevention sa mga ingana. Ang ato ang rabi rin sila natala, kung lang na sir, isang bakery na siya ay machine nga itap mo na ginatira sa katong perpetrator kay identified naman siya kay kana manggod siya sir siya po ang installer sa mga ingana so ang naitabo na gina na siya record sa padada nahuli siya sa Panabo. Kasi yung establishment, pag may pumasok, mag-alarm, narespondihan din sa police, nahuli. Nung magkaroon siya ng investigation, may sariling investigator sila, it found out na the same ang nakikita sa CCTV sa Panabong nahuli at saka doon sa bakery na kinuhaan niya.
1: Nakabil,
4: sir, kasi sa, ano man lang yan, sir, robbery na depende sa makuha. Minsan, 10,000 lang nakuha yata. Malit lang yung mga ano, sir.
1: Na itong taon na ito.
4: Yes, sir. Kaya nga, station kami na hinahanap ang taon na yan. Well, yung recent, sir, nga kagubot sa Ekran Berhad.
0: Yes, sir.
4: Oo. Actually, sir, ano lang yan, lang isolate lang yan sa area na yan. That is the East LS. San Isidro, Barangay San Isidro, Libertad, and San Remigio. Na mga beneficiaries. Matagal na yan, sir. May mga court litigation sila. Mayroon sila sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Mga ano sila sa mga legal battle nila diyan. So, ang guman manggod, sir, nung nahitabo itong May 23 at exactly 4 o'clock to 4:30, may isang grupo na nagdala ng ng excavator, sinira yung existing na kural or fence, which is yung fence naman is may fencing permit from the engineering. So a group din yun ng another ERBs, Agrarian Reform Beneficiaries.
1: Okay.
4: So of course, sir, automatically may mga patrollers tayo, nirespondi agad ang ano natin, ang kapulisan. Nahuli agad ang yung, at first nahuli is operator talaga. Operator, then impounded yung ano nila, yung excavator. So we will file a case against the investigation, file a case against automatic caught in the act yung operator at excavator. So inquest ang ano mga kanya. Later on, nung mag-investigation na, it found out sino ang nag-rent, sino ang nag-induce sa kanya na gawin yun, nag-instruction, at nag-supervise. May mga lumulutang na pangalan. Mga beneficiaries din yan sila. I think they are only 5 ang na ano namin. But yung identified namin na nag-rent talaga, certain Marian Acuña Shankil, Pilipina, but married to a foreigner. But she is not ano, siya dili na siya ERBs. Ano lang siya, buyer lang daw siya ng lupa doon. From the beneficiary. So ngayon, automatic, sir, investigation, mapapasama naman siya sa ano namin, sa
1: mga ingana ng mga hitabo, no.
4: Yes, sir.
1: Bisan pa og kining topic ka lang, no, dili ka kuna, kung ikaw man ay nalambigit kining ikaw may mo palit sa kung ano, sa property ng mga beneficiary. So yes, palit lang ka, ikaw lay buyer, dili ka mo initiate kung sa pay mga buhaton kay ma-appeal ka sa kaso ni.
4: Yes, sir. Yes, kasi hindi ka man beneficiary, sir, residente na whole residente lang ka diyan.
1: Nag-sponsor sa
4: mga yo, sir, kaya according sa kanya raw, naghiram man ng pera sa kanya yung mga biwasya, o parang naging financier siya. Nangingana. So, then, sir, may nung Monday,
1: maulag ito, Jer, Police Lieutenant Colonel Jer Abrujina, nga mismo ang atong regional director, na kuan na pressure po ko gamay kay na amanggut sa FB ba? Na nasa real ba to?
4: Yes, sir. Yes, sir.
1: Nasa real, tapos karon na nagkuan siya kini man nag-viral unya. Sabi ko, Jer, naaman day kanang murag illegal discharge atong panahon. Na akong i-check, sir, sa mao tong nabaliktad na pud karon.
4: Yes, sir.
1: Ang katong nadakpan nga nasa excavator no, katong nag-operate sa excavator sa bakho, naa naman nakakulong man to unya, about to bail na sila. O katong na pong nagpabuto, mao na po to yung next na po nga atong guguron kay illegal discharge man.
4: Yes, sir.
1: So,
4: oh,
1: anyway, ako lang yung ipasabot sa katauhan, no?
0: Yes, sir.
1: Labi na nang kining papamagin mahuman ang ato ang summer vacation. Unya, daghan pa mang yung musuri sa Island Garden City of Samal para mag-enjoy sa one of the tourist spot na to din sa Davao Norte. Kaning hitabo isolated cases.
4: Isolated, sir. Isolated, yes, sir.
1: So, enjoy lang mo diha. Kaya matayan mo magyapon sa kapulisan. Kining nahitabo karon, ako lang ni si Claude lang dito sa area. So,
0: pero sir, kanunay ba niyong ginamonitor o sa ato mga kapulisan?
4: Actually, may naka-detail na talaga kami dihagyod sa kanakay. Actually, dili mag-uni siya karon lang ni mga panghitabo.
0: Yes, sir.
4: Two weeks ago, nagkaroon namin dialogue ni together with sa ilang mga abogado o mga speakers in front of the city mayor. Ayaw sa mo pag buhat o activity habang wala pa ang inyong mga resolution sa Department of Agrarian Reform.
0: Pareha man sila
4: na total ongoing naman yung ano niyo, yung litigation sa kaso ninyo. Anyway, kung gitsa ko yung mapamatudan nga rightful owner, kahit ano, nung nag-attempt sila, according sila, ha, may dadala silang mga papilis din. But ang hinanap na mo, kung nadyo kay mga implementation sa ana, kailangan nadyo kay sheriff.
0: Yes, sir.
4: Nagkauban.
0: Ang sheriff yun.
4: Sheriff yun. In the absence of sheriff, dili may mutugot nga na ilan ang buhaton kay kailangan na kay representative sa sheriff.
1: Okay, yes, mamang ginamura ka ng law enforcement na sa one department o baon sa korte. No?
4: So, kato sa sir, no, but karon lang kahapon, may yes, nag-forward sa Samoa o resolution. So, gikan sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board, sa regarding sa dated May 18. Oh, so bago siya May 18. Ah, nangyari May 23.
0: Yes.
4: Oh, so siguro na receive nila din ang bunutong kung unsay na sila ang isip nga mamanto nilang gikuan. Pero karon wala na yung problema dito. Yes, wala man na siya sir, dili man affected ang ato ang tourism. Yeah. Kuan di sir, ato ang dito, okay, tourism
1: dito,
4: industry.
1: Dito no, katunay na tabo ganing katunganing sa murag atong gi-rescue pero namatay gid ato ang katong retired police.
4: Oh sir,
1: ang
4: oh.
1: Dito, sabi ko unsa ning pating taasang kural aning kuan?
4: Oh, kato sir, moto sir.
1: Layo pa kayo sa kuan.
4: Layo sir.
1: Bukid ano na jud kay sir.
0: Included na gi kay sir.
1: Loaded oi.
4: So gipangutan na lang namo ning nag-aggressor, tawag na namo ani. So nag-aggressor sa area ka unsa may reasons kanong inyong manggikuan? Yes, so ako din na road right of way kay magianan but yung residente nila is Barangay Libertad. Anong yung nasisira is Barangay San Isidro.
1: Lagi, medyo so, na reason, no? Kay
4: oo, sir.
1: Wala may road right of way atong mahikuan kay naka-agi man tanan.
4: Mm. Oo, sir.
1: Ako mo ng karsada, wala may hindrance atong pagbisita nato dito sa
4: yun, sir. Oo.
1: Itong retired police.
4: Oo, sir. So, actually, sir, wala problema ang Island Garden City sa peaceful. Mm-hmm. Well, in fact, sir, sa mga focus crime na ito, ang ginabantayan yun. Ano lang, mga minimal lang kayo.
1: Pero nag-una mo diha sa kuan, ha? Sa katang Safer Cities Initiative.
0: Yes.
1: Bisan pa o kining na yung mga hulga, ng mga daghan kining anha, diyang gikan sa mainland, paingon sa island para mag-enjoy. Pero Safer Cities Initiative, aduna kamay natalang ang mga ayong mga record.
4: Yes, sir. Sir. Kasi ang guidance from the higher headquarters at the provincial headquarters, ginasunod yun na mo siya nga sa mga kwan, religiously committed kami, like patrolling. Kasi sir, ang mga kwan mga diha, ang bisita diha, sir, is hindi lita kasamal.
0: Yes, sir.
4: Mga bisita, mga mainland sila. So, ngayon, sir, may bago ako na gustong ipapa sponsor sa mga barangay to implement sir yung speed limit.
0: Wow.
4: Speed limit, sir.
1: Sir, mao gyud na ako ang kanang next gyud ko pangutana pero kay imo naman ka kay unta na magina ipatas kay
4: sa oh, na magina oh.
1: Kiting daganag na disgrasya di
4: sir. Yes, sir.
1: Sana ko mga motor sa inaapag i foreigner na disgrasya.
4: Yes, sir. Amo lagi na sir kay ang lugar manggod medyo happy-happy ka maginom-inom. Yes. Pag magawas mo transfer from one resort to another, mo padagan, inom-inom. So ako gi mo nang
1: mag-hopping
4: sir, magsuri-suroy sila.
1: Katong foreigner ako nabasa na motor siya na disgrasya patay.
4: Yes sir, okay. Mga ana sir.
1: Wala man siya lisensya no pero despite of that, unsa may intervention? So naa na mo speed limit.
4: Speed limit sir, ikuan ako ang speed limit sir. Oh, ginakwan
0: sa patrol.
4: Kay dako kay nang ang samal sir, tuyo ko ni mo the whole samal. Mag-enjoy juga. Mag-enjoy ka kung nakasababak.
1: Pero mag-amping juga kay kanang mga kasama diyan, tricky ka ayo.
4: Yes sir, kay mura manggodog nang mga subidahon, mga
1: subida, unya taas pug ayo. Ibig sabihin ko ta subida, inigbalik ka na taas pug king bahagi.
4: Bahala sir.
1: Init pong break ni mo diha.
4: So mag-amping gyud. Pero ako sir, ang samal sir is gwapo gud nga.
1: Yes, stay handy. Kung nang atong taga mainland gyud, mo gahin gyud kaning panahon para masuroy diha.
4: Sir.
1: Pero kaning mga nadunggan nilang yan, isolated cases kini ha.
4: Yes. Dili na siya kuan sir, dili na.
1: At mga kapulisan da is napik ayo. Gwapo ilang records sa Safer Cities Initiative mga kaigalahan.
0: Yes sir, daghang kaayong salamat sir.
4: Thank you sir.
0: Ang update sir no, nindot kay nga masayod kita nung nagapabilin gayud nga hapsay no
1: hapsay, atong malinawon.
0: Island Garden City ug Samal ug gimanis ug maayo sa atong mga kapulisan no naay mga pagpaningkamot no nga mahimo gayud nga hapsay especially sa atong mga turista nga magbisita din na sir no karon ato yes, sa update sir no atong mga ikitag update sa atong gikan sa atong cybercrime unit kung kumusta usab ang atong cyber world no kung kumusta unsa ba ang assessment usab sa atong mga kapulisan diya sa cybercrime unit. Safe ba gihapon ang atong cyber world, unsa ba ang dapat natong bantayan karon no ato kanang i-update ato kanang kuhaon nga impormasyon gikan sa atong bisita karon si Patrolman Liboni Galanta. Sir, update sir sa alang sa atong mga netizen sir.
3: Yes sir no, in terms no sa kaning atuang ginatawag nga cyber world no. Ubay-ubay pod no ang atuang mga complaint nga mobisita no sa atuang opisina nga nahimutang dire sa Tagum City. Aduna tay mga online scam, mga online libel. Pero ang amo ang trending no this month no, month of May no, ay yes, kaning sir. Ginatawag na to nga kaning hacking no. Hacking or kaning ginatawag na to under the RA 10175 kaning illegal access na ato ang ginatawag sir no. Tungod man gud aning illegal access no, ibig sabihin ang imuhang social media account dili na ikaw mismo ang nagagamit, yes, no sir. So with that kaning mga cyber criminals nga ato ang mga ginatawag, they will do such illegal activities no, sama sa mga ayaw kwarta, manghack na panuglaing mga Facebook account, but most of the time online scam jud ang ilahang motive no. Mag-ask og money from their friends sa friends sa Facebook account nga tag-iya jud tinuod, and then tungod sa tuang pagka naatay masaligon musalig dayta sumuhatag tagkwarta, diha na makumit ang online scam no. So aduna na tay mga na-file nga kaso no with regards sa kaning ginatawag nga tong online scam no. To be specific, kaning RA 12010 kaning APASA nga na ito ang ginatawag, sir. Opo. Yesterday sir, aduna tay na endorse no sa Provincial Prosecutor's Office no diri sa Tagum City no. APASA no. Nga ang complainant taga New Corellia, and then naka-send siya og money gikan pud sa Facebook hack.
0: Yes.
3: And then pag send niya og money, gi-applyan og cyber warrant ang katong receiver sa money. Yes sir. Na found out sir nga katong receiver sir taga not residing sa Mindanao, sir no. Outside Mindanao siya, and then gi-pailan og APASA, and then kwan sir, fortunately sir dahil kwan siya nadakitan siya no. So waiting na lang mister no sa kaning warrant puhon, yes. Kay para ma-serve na to og kaning kaning mga future pa nga mga dakpununon sir, kay ubay-ubay na mang good pud sir ang kaning mga biktima sa online scam nga ginatawag nato sir.
0: Yes sir. So generally sir, safety gihapon ang cyber world nato apan di lang gyud magkumpiyansa.
3: Yes sir.
0: Ang update gyud sir ang ato mga kaigsoonan.
3: Opo sir.
1: Di ba na kay pumunta na ang katong gifailan og kaso, taga-asa man to.
3: Sir, ang katong kuan sir, katong nga suspect, taga kuan siya sir, taga Rizal. Rizal Calabarzon, no?
1: Yun ang problema no, kasi nung si boss nimo si May Biting yung nandito or lastly ikaw po nga ang atong mga kuan mangod, mga suspect na to. Tuwa sa Luzon? Pananglitan og magprosper ang atong pagfile og kaso, unya paggawa sa warrant of arrest, ang grabing pangitaay na to anak, ito as a result. So coordination gud ang
0: coordination is the key,
1: no?
0: Sir,
1: coordination is the key, no? Pero ay anak gid na siya no, murag ka lang nagkambyuhan na sila.
0: Ang importante diha sir nga ang atong mga kaigsoonan di gyud mo baligyaan ang ilang simpak kanang ilang e-wallet nga mga account no, di gyud na ninyo ibaligya no, kay again pareha sa nahitabo. Posible to sir nga,
3: yes, sir.
0: Katong tag-iya, katong magawasan og warrant, dili gito siya mismo ang nag-hack, kundili gigamit lang po ang iyang pangalan.
3: Yes, sir.
0: No, tungod kay ang hacker, di maginamugamit sa iyang pangalan, no? Tungod kay badakpan, man siya dali. No? So, kanano atong kanunay panawagan yun sa atong mga kaisuna?
1: Kini partner ba batayan? Ang kuan gani? Yes, murag suplado ang dating ni Moni Pradik ang mabiktima. Kung naamay mo text ni mo,
0: yes, sir.
1: Huyog yun.
0: Huyog yun.
1: Huyog yun. Huyog yun. Huyog
3: yun.
1: Huyog yun. Total, huwi mo ng parente. Uy, nga nung di magkakailas ko, ako man eh, wala man po ka, wala man good ni mga phone book good. Kaya kung parente, isuryahon ni mo, the same old voice, so, maniwala ka, pero parente. Kunya pag-ingon ni mo huyo, kunya si kuan eh, pagtawag ni mo di man ni mao, so magduda na mo ha. Kay kung di mo maghuyo, buutan mo di.
0: Dapat huyo
1: gyud. Huyo gyud. Murag maldito ang ano, murag suplado gamay ang atong dating ani para dili mo biktima. Kay ingon man gud si kuan si Libon karon ang ato ang cybercrime unit no. Ingon siya nga kanang malukmayon kayo. Kasing-kasing mapadala dai kwarta kay naluoy. Tawagin ninyo. Unya, huyo sa primero.
0: Huyo sa. Ay lang ihuyo yung mga asawa.
1: Taka na lang. Yung posible na pagkain na
0: gigi. Out of Colombo. Yes, no. Yes. Nagal kayong salamat yan, sir. No, nagal kayong salamat yan, sir. Sir, before ta mag-update, sir, sa atong mga complaints, sir, atong nang basahon, sir, ang mga nagsunod ka na to din sa atong Facebook Live, sir. No? Dagang kayong salamat no, sa tanang nagsunod ka na to. Again, live kita pinagi sa 107.1 XFM. O diha usab sa Facebook live stream no, live kita pinagi diha sa XFM 107.1 Tagu. No, official Facebook page. O diha usab sa Davao Norte Police Provincial Office official Facebook page. Good morning no, sa tanang nagsunod ka na to. Kang Ma'am Mina Yuki, maayong buntag. Salamat sa mga infosers na api kayo mo. Salamat po, ma'am.
1: Sa
0: no?
1: Japan eh, kay Minayugi.
0: Gani sa no? Taga-Japan siguro din. Gikan sa Island Garden City of Samal Police Station. Good morning, watching from IGCS Police Station.
1: May buntag diha.
0: Sa atong Police Community Affairs and Development Unit, pa-shoutout din na. No? Good morning to our Snappy Provincial Director and Ever Energetic Sir Redante. Daghang salamat sa inyong uptick nga kinasingkasi nga panerbisyo sa katawhan. Dakong
1: inspirasyon. Kita ito, partner, no?
0: Yes, sir. Naglanog-lanog kita ito, sir. Dakong inspirasyon ang inyong dedikasyon o walay kapoy nga pagtabang sa komunidad padayon sa maayong serbisyo. More power. Daghang kaing salamat sa mga nagsunod ka nato. Kang Pawin Manuat, watching from our PSB Sawata team. Kang Leti Lee, good morning mga sir no, sa tanang mga nagsunod ka nato katong wala pa nato mabasa diha no, atong basahon ng mga komento niya. Daghang kayong salamat no sa inyong pagsunod.
1: Yes,
0: yes sir. Karon sir atong i-update sir ang atong mga accomplishments especially din na sa bulan sa Mayo sir, from May 1 to 26 atong update sa atong mga anti-criminality and law enforcement operations accomplishments sir.
1: Okay partner, ato ang buwan gihapit na mahuman ang atong bulan sa Mayo no.
0: Yes sir.
1: So ang atong i-sibya karon May 1 to 26. Mm-hmm. So sa anti-illegal drugs operations conducted 64 na. O nga to ang nadakpan ng mga personahe 72. O aduna kitay SDP value of 3,685,601 partner.
0: Yes,
1: hapit na mag 4 million ang drugang atong na na ano na.
0: Wapa mahuman ang bulan sir.
1: Wapa mahuman ang bulan no. So kaganihan na atay nakuha po atong i-add ni sa next week na po.
0: Yes sir.
1: So kining sa Republic Act 10591 partner, operation conducted 52 kining sa baril ni.
0: Baril sir, yes sir.
1: O atong nadakpan 12 ka tawo ug ang firearms confiscated 6. Ug ang firearms surrendered 41, deposited lang kani isa kay isa. Siguro wala ni karenyo sa iyang
0: yes sir. Nindot ta sir nga gideposito gini.
1: Okay nang voluntaryo gid siya. So kini sa ato na pong Republic Act 4136, operation conducted 2,332. Ang TOP partner, hapit na sa kalibo.
0: Hapit na sa kalibo.
1: 951. O kining sa station ticket, nagikan sa mga ordinansa, 2,630. Okay partner, sa anti-illegal gambling na po, ang operation conducted 30. O nga to ang taong nadakpan, 19. Amount of bit confiscated, 13,120. Sa atong arrest of wanted person, we have operation conducted 58. Ang most wanted arrested, 28. Ang other wanted person arrested, 30.
0: Yes, sir. O importante diya, sir, sa atong mga wanted persons na dakpa na to, ang tanan na itong top 10 most
1: top
0: 10. Wanted.
1: Unya karong hapon, yes, na napon sila i-validate dito nga yes, mangita na po taga ng
0: top 10 itong makasulog na po sa top 10 sa provincial level, sir.
1: So mga hurot ganoon silang takop na partner to. Yes, maninawang gini kayo samut ang ato ang ganang
0: yes,
1: kuhan probinsya sa Davao Norte.
0: Matagaan na ito justisya ang mga nabiktima nila, sir.
1: Correct.
0: Yes sir, og salamat kay Nana sir, no, sa update niya ng atong atong anti-criminality and law enforcement operation accomplishments nato. Og nindot pod nga sayro nato gikan sa atong kapulisan sa Island Garden City of Samal ang ilang accomplishment pod sir sa anti-criminality and law enforcement.
1: Mas maayo sila gyud mosulti pod.
0: Yes sir, nindot nga ila pod no atong masayod pod ka unsa ka snappy usab atong mga kapulisan diha sa Samal.
4: Yes, yes sir. Ang mga accomplishment namo sir sa Island Garden City of Samal sir. Sa May, ang among citation nga mga pang hatag sa mga nag-violate
0: yes, sir.
4: Na nami 420 sa citation. Sa duha ka bulan na, sir.
0: Yes, sir.
4: Ang TOP na mo, 90. Mm-hmm. So, that is from
1: kina
4: the LTO. Oh.
1: Kinanag yun ng mga sobrang nag-iit.
4: Yes, sir.
1: Kinanag napangog ka ng citation.
4: Yes, sir. Of course, ang amo ang anti-smoking, 8. Mayroon kaming 11 na curfew sa mga minors sa para prevent natin yung mga sir, mga diyan magsugod ang mga kuwan-kuwan sir eh, mga physical injury, diyan magsugod-sugod.
1: Kaya mag-retry.
4: Oo sir, ang amo ang drinking in public, 48.
0: Yes sir.
4: Oo. Amo ang half naked 11, urinating in public may 10. Amo ang loose firearms 7. 9165 yung drugs.
0: Yes sir.
4: Mayroon kaming anim na nahuli. Other wanted person dalawa for the month of May only.
0: For the month of May.
4: Yes sir. At most wanted dalawa din. May isang illegal gambling. Search warrant mo sir, may isa ano yan sir? Drugs and drugs. Firearms ang nahuli namin. Yun yung ano sir, namin. Amo ang laging sir. Yung meron kami sir. May dalawa kami, then yung sa smuggling namin sa cigarette. Tatlo. Ang non-important po is sir, yung illegal practice of profession. Yung mostly sir, yung mga doktor sir sa ngipin. O sir.
1: Oo, nag-ibot o ngipon.
4: Nag-ibot o ngipon sir, oo. So, ang ako lang mga kuhan, ito ang island garden system sa mga ubandihang hangyo na ko, sa ubandihang mga katauhan na dili kayo mag-post o mga dili kayo kuhan nga mga i-post ninyo. With regard sir sa pahabol na ko sir, sa kanang conflict diya sa kuhan, sa yuta ng Ikran, ang PNP wala diligid mo labot sa paglitigate sa yuta.
0: Pisa na order lang yun ang ato.
4: Pisa na order lang yuta. So,
1: kung na may law enforcement diya, mauna na siya si Sheriff.
4: Mauna na siya sir. O, dili pwedeng unay.
1: Masalig sila bang, ano, wala may
4: wala.
1: Momentin na rin may kapsi kalinaw. So, ang pag-execute mo ko na, katong kuhan ang
4: siya. Yes, sir. O, kay, alimbawa, sir, na magkural diha, kaya na sila gunitan, diligid mo pwedeng kuan diha nga mo intervene sa Luyota.
1: Okay, personal
4: mo. Oo, kung kisi tag-iya, amo ani, ilahat to, ana. So, labas pa kami diha. Yes. So, amo alang diha, amo sa PNP, kung may commotion ka mo, magka problema mo, kay mag naiapiktado sa kuan mo, pahil lang may kaso, yes. An mo, as much as possible, sir, i-prevent yun na mo na may tabo.
0: Kana, gijan.
4: Kana lang yun, i-prevent sa may tabo, mag-dialogue sa wato na nato ang proper nga.
1: Wala mo may gigampihan kay katubitong sa excavator, eh, katong operator, inyo namang gidako.
4: Yes, sir.
1: Karoon kay lately na amay ning report nga na nag-illegal discharge kasong security, kato na po'y
4: yes,
1: po kaso. So wala tayo gitapigan.
4: Yes, sir.
1: Kung sa ito'y nakasala, atong file
4: appeal pa
0: na mayroon na balaon.
4: Na-appeal pa na imbisigahan ang iyang security agency kay nag-imbisigan na po ng ato ang RC issue 11.
1: Mao to yung ni RD na to, no? Coordinator sa issue 11, the proper kuan yung ng disposition of
4: yes, case. Sir. So, yun lang, sir. Ang sama din sa mga turista. Wala yung problema. Welcome ka mong lahat sa Island Garden City of Samal. Hapsay o malinawon ang na dito. Mag-enjoy lang sa mga resorts
0: page.
4: At sa mga rest house nila dito sa Island Garden City of Samal.
0: Ma'am Mina Yuki, maayong butang. Salamat sa mga imposers na pikayo mo. Salamat po, ma'am.
1: Sa Japan, kay Mina Yuki.
0: Gani siya lang, taga-Japan siguro din. Gikan sa Island Garden City of Samal Police Station. Good morning, watching from IGCS Police Station. Sa itong maayong butang. Salamat sa
4: mga continue sa kamo ang illegal fishing, sir. Ang kamo ang gina ano din sa mga fishing, sir. Yung itawag na mong compressor. Yun lang ang inahanap namin, sir. Very fact, sir. Yes, sir. Actually, sir, ang violation nila, sir, kay delikado sa health sa tao. Kung na-remember mo, sir, mayro gina-encourage na mo ang mga nag-illegal fishing diha. Kaya sa tinood lang, sir, natay mga bantay dagat. Bantay dagat. Na, as we remember, tong last month na may yes, nabaril doon. Yes, sir. Naigo tong nag-illegal fishing. So, nagka-problema tuloy both sides.
1: Wala, gyoy, warning-warning lagi kay.
0: Yes.
1: Wala, nagkakaso na tuloy.
4: Oo, sir.
0: Tamang illegal discharge.
4: Oo, sir. Yun lang man, sir. Gwapo atong kuna, sir. Ito ang maritime na safeguard sa maritime, sir. Kay malakas ang ato ang Coast Guard. Ang ato ang maritime group. At saka sir, may sariling bantay dagat din ang city. Kasi sir, ano kasi ang lugar na yan, ginaprotektahan nila ang dagat. Kasi yun lang talaga ang ano ang tourism natin.
0: Yes, tourism sir. Dagan kay salamat niya na sir, no? Dagan kay salamat niya ng mga update. O karon ato sa paminawon, ang update usab sa atong cybercrime unit sa ilang mga accomplishments so far. Diha sa ilang pag-implementa sa atong balao diha sa cyber world. Sir, Any update, sir, sa mga accomplishment ninyo sa inyong unit, sir?
3: Yes, sir, no. For the month of May, no, doon natay mga regular filing, no, before the city and the provincial prosecutor's office. So, sa atuang, for the record, sir, doon natay isa, no, nga na file, no, kaning kasong unjust vexation in relation to Section 6, no, sa atuang Cybercrime Prevention Act of 2012. Doon na puntay isa, no, nga na file, no, nga sa violation aning Anti-Financial Account Scamming Act. Doon na puntay isa, no, nga na file, no, ang kaning violation of Section 4C4 sa kaning libel, no, under RA 10175. Aduna po tayo na kuha, sir, no, na nakandak nga service warrant of arrest, no, sa Municipality of Carmen o sa Duhali, no, duha ka buok. Kini siya naging posible ni siya tungod sa coordination, no, o sa tabang, no, sa tuang mga local police stations, no. Kini siya dili lang ni siyempre, iatuan ng ikuan para sa accomplishment, para madakpan na to ang mga dapat madakpan. Pero kanisya, dili na siya naging posible kung dili tungod pod sa tabang sa to ang mga kapulisan pod sa mga local police stations, no, ilabi na aning Carmen o sa Duhali, no, ma'am sir, no. Kami pod, Drea sa cybercrime, no, kanunay kaming nagabalantay, no, sa cyber world, no, pinaagi sa kaning ginatawag na to nga cyber patrolling, sir, no. Continuous ang amuang engagement sa mga illegal nga activities, sama sa mga syempre kaning nagapamaligya o kaning mga SIM cards, yes, registered, sir, SIM cards, kaning mga verified GCash accounts, mga e-wallets, kaning mga nagabuhat og mga illegal activities, sir, no. Atuan nang gina-engage online mga fake news, mga unsa ba diha nga mga illegal, sir, nga activity online. So kami, sir, dire sa cybercrime, no, dili lang mi police operations, investigations, but then again, sir, we are also, no, conducting, no, lectures, no, wow, sa tuang mga kabarangay, no. For the matter of fact, sir, no, sa month of May, no, aduna tay na kandak nga lima, no, nga lectures, no, sa tuang mga barangay, no, within Tagum City, no. So kami sa cybercrime, willing kami, ganahan jud kayo, mino, nga kaning maghatag og kaning mga awareness, information drive, no, sa mga barangay, sa eskwelahan, sa tuang mga establishment, sa mga offices. Kay kami sa cybercrime, nagatuo jud mi nga ang cybercrime nagagikan lang po sa tong mga kaugalingon, no. Yes. So kung kita maampingon ta, aware ta nga kanisya, ay naani brag dili na ni maayo, yes, so kana siya, malikayan ang cybercrime, no. So kami, gina

0: sama sa akong giingon, nagagikan po sa atong mga kaugalingon. If kung kinsa may mga asa ni naabot ni siya nga kaning amuang pahimang no, no willing kami no, mukanda kog mga lectures no, mga unsa ba diya, walay problema, kami ang wadto sa inyuhang lugar.
1: Wow, nindot kayo sir,
2: yes, sa barangay no, kanang
1: sa barangay, especially sir sa mga kabukiran nato sir no, nindot siguro sir puhon sir atong i-open po na sir sa KKK ni Kuya Gob, Kuya Gob sir, nga maka-lecture ang atong mga taga cybercrime unit sa mga katauhan sa kabukiran sir,
2: kanang
1: sa mga barangay.
2: Mga ano to, kanang piso wifi dito.
1: Yes sir. Ang upang area dito sir, walay signal, di kakatawag dito pero naay internet, no? So dako kayo.
2: Pwede. Ang, pwede sila magtago-tago dito mga scammer.
1: Og sir, ako lang gamayng kwan sir, ato katong inyong cyber patrolling ginabuhat sir about sa kining nagapamaligya og mga
2: simpak
1: og e-wallet account sir. So far sa inyong patrolling sir dinhi sa atong probinsya sir, doon na bagay mo yung monitor nga naga-offer gyud sir nga nagabaligya niini.
0: Actually daghan sir no. Daghan mig mga kay kami mang good sir nga kami mang good nga mga investigator no. Authorized pud mi nga magkanda kog cyber patrolling.
1: Yes, sir.
0: So
1: yes,
0: kung
1: sir.
0: Pila mo ang personnel sa office, so mao pud to ang number of cyber patrolling per day nga mo ang ginakuan. So aduna na mi mga kuan sir, mga under monitoring. So one of these days magkandak mi og kanang entrapment operation. So if makuan na jud siya, mapursuna jud, so atoa siyang ikuan sir, atoa siyang ikandak jud, atoa siyang ikuan.
1: Pero kini sir, klarohon lang nato no, dili ni siya nga kamo nag-initiate, kundi sila mismo ang nag-post dito sa FB nga oy for sale
2: offer sila
1: e-wallet or for sale ana sir.
0: Apo. Syempre sir, sila dapat ang mag-offer,
1: yes,
0: no? Dili man kita ang pwede mangita ta tapos kita ang mukanda kog police operation, wala siya kuan sir ba, dili wala siya exchange of service,
1: yes,
0: no
1: sir. Yes, sir.
0: So dapat sir na sila ang mo-offer and then kami as syempre palit kunuhay atuanan ng kuanon, atuanan
1: lang yun sir, no? Akong iklaro nga gusto ipaklaro nga naagi di ay naga nagapamaligya niini nga tong mga kuan, mga simpak o kini atong mga e-wallet accounts nga kana ang diya nagsugod ni nganong naapagyapon ning scamming activities tungod ni ana, no? So again, panawagan nato nung dili gina maayo og dako kayo kana kana krimen na nadaan, pwede na kang madakpan o posibleng ikaw gyud magawasan sa warrant of arrest ni ana.
2: Libon kung natay mga implementer sa warrant of arrest nga target na to or kana sa pusi buyer na to nga target na to og ayaw mo kumpiyansa na ang ato mga kapulisan diya kung asa man na kuha ninyo no, asa ang incidente nga natala ang munisipyo, please coordinate to the unit commanders para matagaan mo eksaktong ano support sa kapulisan diya sa lokal.
1: Yes sir, no, daghang kayong salamat o sa di pa ta magpadayon sa unahan ato nang tagapagtagad ang mga nag-comment dinis sa atong live stream. Good morning kang Dinis Gali Capuno. Good morning mga sir, watching from Igakus. Kang
2: nagpan si Igakus.
1: Sir Ayan Ayos Igakus. Yes, kay KC KG Dumagan. Good job PNP Igakus. O oh, daghanag fan sa Igakus, naglanog-lanog kita dito.
2: Si
1: kang Maritil, watching from Igakus. Foxhole, good job Island Garden City of Samal. Kang Marvin Carcuevas, good morning mga sir. Good job PNP Igakus. Good morning, watching from Igakus gihapon, nag-fans eh. Kang Daisy, good job PNP Igakus. Kang Butchok, God bless ma'am sir, daghang kayong salamat sa tanang mga nagsunod.
2: Si Juan Carbonel na nalimutan na to.
1: Yes sir, happy salute to our provincial director of DNPPO Police Colonel Glenn G. Cristines.
2: Good
1: morning sir, daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat kay JB Torks PNP Igakus, daghang kayong salamat og sa tanang nagsunod kanato no, salamat kay sa inyong suporta.
2: Yes.
1: Og palihog i-like og i-share pa ang atong live stream para mas daghan pa ang maabot sa atong pagsigya.
2: Yes partner, salamat kayo sa pagsunod nila.
1: Yes, og karon atong i-update ang atong implementation diha sa atong local ordinances accomplishment sa tibuok probinsya sa Davao del Norte sa bulan sa Mayo, from May 1 to 26. Siya
2: partner atong
1: 26.
2: Safer Cities Initiative.
1: Yes sir, no.
2: Isa LGC Secretary.
1: Yes sir, ang atong pag-implementa sa mandate sa atong SILG nga adunay safer cities, no? Unang-una diha sa atong violation sa half naked, total nang 400

0: 45 ka accomplishments ang nabuhat tibok probinsya sa drinking in public, 996 sa smoking in public, na dunay 997 sa curfew og sa late night karaoke, 932 og sa other, no? Yes, tagad gitir. Other local ordinances nga giimplementa sa atong mga kapulisan, 2827. Aduna kitay total nga accomplishment diha sa atong pag-implementa sa mga local ordinances diha sa atong mga local government units, nga 6,187 ka mga accomplishments, og dunay citation tickets nga na-issue nato nga 2,867, og dunay kitay na warningan na reprimand nga mga kaigsuuna nato nga nag-violate sa mga local ordinances nato nga 3,327. Yes sir, ubay-ubay gyud sir. Sir, imong mensahe sir sa atong katawhan with regards diha sa atong pagkanuna padayon sa pag-implementa nining atong Safer Cities Initiative, sir.
1: Okay, partner, no, ginayahan sa atong GPNP Police General Jose Melencio Sinatatis Jr. o sa ato ang Regional Director na mao si Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, o sa Davao Norte Police Provincial Office, magpadayon sa estrikto o patas nga pag-implementar sa atong mga local ordinances, partner. Unang-una, ginabuhat ato kini aron masiguro ang public safety and public order. Pinaagi sa husto nga implementasyon niini, mas maprotektahan nato ang kinabuhi o dangan sa katawhan, no?
0: Yes, sir.
1: So ikaduha, kini usab kapamaagi magpalig-on ang disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsunod sa balaod dili lamang obligasyon kundi usa ka responsibilidad, mga pagdala og maayong panaghiusa og respeto sa matag usa diha sa komunidad. O katapusan, ginapahinumduman nako ang tanang kapulisan nga ang pagpatuman ni ining mga balaod kinahanglan kanunay nga inubanan sa labing taas nga pagrespeto sa human rights, partner.
0: Yes sir, no. Og salamat kay nana sir, no. Kanunay gay nato kining ginaimplementa tungod kay ang tumong gay nining Safer Cities Initiative. Yes. Mao gayud ang kahapsay og kalinaw diha sa atong sa ka komunidad.
1: Okay.
0: Og sir, last week sir nag-iskot kamo din ni sir sa atong programa sir ni atong sa atong 5 focus agenda.
1: Okay.
0: Ang ginaisgutan niyo ni ato sir mao ang moral and welfare sa atong mga
1: okay na partner.
0: Karong semana sir tungod kay lima man ni humana nato ang una mao ang managing of resources, management of resources, ikaduha ang moral and welfare, ang ikatulong atong isgutan sir alang sa kasayuran usab sa atong katawhan og sa ila usab nga informasyon kung sa unsang paagi ba sila makatabang sa kapulisan nining atong nining 5 focus agenda sa atong Chief PNP, which is atong giimplementa din ni sir sa atong probinsya. Ang ikatulo sir kining atong enhanced managing police operations. Sir, unsa ba kini sir o sa unsang paagi ba sir makatabang pod ang atong katawhan nini?
1: Sa kuana sa atong mga sumusunod sa ato adin sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City, ang atong enhanced managing police operation or IMPO usa sa pinakaimportante nga focus agenda sa atong GPNP. Kini nagpasabot sa mas organisado, efficiency o moderno nga pagdumala sa tanang police operations aron masiguro nga dali, hapsay, epektibo ang responde sa ato ang incidentes criminal. Kanang ato ang deployment partner.
0: Yes, sir.
1: At modiri na magawas ang ato ang 90-10, no? 90% sa atong kapulisan sa police station, sa ato ang headquarters, 90% atong gipanaog. Bantay na tayo sa yes, kanang komunidad diha. Proper deployment. O katong napulo ra ka porsyento ang ato ang gibilin sa atong opisina.
0: Nakaplano gyud, sir.
1: Nakaplano gyud. So, maayong pagplano, koordinasyon sa operasyon, paggamit sa teknolohiya,
0: yes,
1: o intelligence information, mas paspas nga police response o lig-on nga crime prevention strategies.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Mao kini ang ato ang pinaka ko ano, pinaka meet na nato no, kay naisgutan na nato tong duha last week.
0: Yes,
1: karon na pod sa IMPO. So importante kayo tungod kay ang kalampusan sa kapulisan dili lamang masukod sa kadaghanan sa operasyon kundi dili sa kalidad sa serbisyo o pagsalig sa publiko. Kung maayo ang pagdumala sa police operations, mas mapadali ang pagsulbad sa krimen. Mas mapugngan ang mga daotang buhat o mas mapanalipdan ang kalina o kahapsay sa komunidad. Busa kita diha sa provincial quarters. Weekly gayon kita nagahimo o conference may tungod ni ini aron masiguro nga mas epektibo ang atong mga operation partner.
0: Yes sir,
1: weekly na tayo mag-info,
0: weekly guide na sir para ma-monitor nato sir usa kini atong mga crime statistics, kini atong mga accomplishments makita sir og mahimuan og plano nga mas mahimong mas epektibo pa ang atong mga operasyon, ang atong mga interventions especially
1: muna,
0: sa mga
1: partner,
0: crime
1: no, kung na may mga crime clock niya, crime crime map. Nakita nato kung dito dapita ang mga kasagarang mahitabo ang kriminalidad. Dito po na to i-focus ang atong katawahan.
0: Yes sir, no. Okay. Kana gyud sir. Ug usapod sir no sa atong ginabantayan o ginaimplementang usa sa mga directive sa atong Chief PNP kini atong national crackdown on online sabong no, kundi in kini gyud gipakusgan sa atong national nga kapulisan.
1: Yes.
0: Tungod kay kini posible nga makabaon sa utang no, makalubong sa utang sa atong mga kaigsoonan.
1: Makabungkag sa pamilya, partner.
0: Yes sir, makabungkag sa pamilya no.
1: Og wala kay remit.
0: Yes, og makaposible po sir makapataas sa kriminalidad ya sa atong mga
1: pangawad, no?
0: Yes sir. Og dako kay atong pagpasalamat sir dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte nga so far no sa pagkakaron sa monitoring sa atong mga police stations wala gid tay na monitor nga naga-initiate og online sabong dinhi sa atong
1: kahapon, partner, no?
0: Probinsya kaneng, sa Davao del Norte. Yes sir.
1: Gipagpaspasan gyud ni atong regional director ang atong pag report ng ining online sabong bisan pa ni ana nga kuan wala may online sabong pero akya po yung monitor tanan nga naabay nagpasabong nga gahapon through the permission sa kanang kuan kanang mayor's permit pero
0: yes,
1: wala so walay nagdula o kaning pasabong kagahapon.
0: Yes sir, daghang kay salamat ni ana no. Again, kanunay pud gihapon ang atong panawagan no sa atong mga kaigsoonan nung dili nato i-kuan, dili nato dita mo indulge din ha sa mga illegal nga mga sugal no tungod kay kini again walay da maayong padulungan diya sa atong pamilya no, makabaon sa utang o uban pang mga talisuddanan diya sa atong kinabuhi. Yes sir. Sir, pizza 28 karon sir sa Mayo sir, gisaulog nato ang National Flag Day ganina ni sir no, ni atong provincial officer nagpaigayon kita o flag raising no. Ingon sa atong mga kaubanan dito, uy, murang matag Lunes gidani no, tungod kay nagsaulog kita sa atong National Flag Day sir. Imong mensahe sir sa atong,
1: okay, kitang tanan no, nagsaulog niya atong kay ganina lang no sa atong pagsaulog sa Philippine Flag Day, atong gipasidunggan ang atong nasudnong bandila nga simbolo sa kagawasan, panaghiusa og pagkabayani sa matag Pilipino. Kini nagpahinumdom kanato sa mga sakripisyo sa atong mga bayani nga mitubuy sa atong kagawasan og demokrasya. Isip mga miyembro sa kapulisan atong ipadayon ang pagpakita sa patriotismo, pinaagi sa matinud-anon og responsableng pagserbisyo sa katawhan. Hinaot nga ang atong bandila magpadayon nga inspirasyon sa pagpalig-on sa kalinaw, kahapsay o panaghiusa sa atong komunidad. Atong ampingan o tahuro ng atong nasudnong bandila isip simbolo sa garbo o dignidad sa matag Pilipino, partner.
0: Yes, well said sir. Toy, salamat,
1: no,
0: sir.
1: Toy hinungdan nga bisag dili Lunes ato na pong flag raising siya.
0: Flag raising na punta kaganina sir. No, again sa atong tanan no, mga Pilipino happy National Flag Day kanato. Yes, yes sir no. Sir, before ta mangayo og mga closing message sa atong mga bisita ato nang i-greet ang mga nagsunod pa kanato dinhi sa atong programa. Good morning.
1: Igakus gihapon.
0: Watching from Igakus, Bian DM Pino, Pino Nicolas. Nicolas. Good good morning ma'am no, daghang kaayong salamat. Sir, message nimo sir alang sa mga nagsunod kanato sa atong programa sir and of course sa katawhan sa Island Garden City of Samar.
2: So ang good morning sir Alet, ang mensahe ko sa mga katauhan sa Igakos, sa mga turista yun, ang ato ang ginakuan diha, kaya mo gina ang pinakakuan sa Igakos. So welcome mo sa Igakos, safety ang lugar, o niya hapsay o malinawon ang na dito. Pasalamat mo migdako sa mga barangay captain sa Igakos, sa tanang barangay captain sir, nga very supportive sa PNP, sa mga leaders sa Igakos, sa mga council, kang mayor, sa kang vice mayor, at sa lahat ng mga nagasuporta sa pinin padayon kamo sa salamat po mi og sa inyong kanunayong pagsuporta sa PNP og sa mga shout out sa mga personnel PNP personnel sa Igacos na aron sila aron nagpatrolya. Labi na kanang na lanog-lanog na sa Igacos, sir. Yes, sir. O, kanang mga na di aron nagpatrolya sa tulay na to diya sa Igacos, bantay higmahay na. Walay mga kawat may tabo para dali rin mahumatong tulay.
0: Yes.
2: So, again, sir, thank you sa... Permit me, good sir, sa ito ang city mayor kay very supportive kay sa PNP.
1: Sir Toto, yes, sir. Mayong buntag diya. Musuri na po media. Buhon, sir.
0: Buhon.
1: Init ba kayong sinubang isda naman? Sapit mo ang sir. Buhon na po, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, daghan kayong salamat, sir. No? Daghan kayong salamat, sir, sa imong pag-tambong sa itong programa, sir. O nindot kayo na nasayod kami sa mga update diya sa itong mga kapulisan sa Alangaran City of Samal. O karon, sir, gikan usab sa itong bisita, gikan sa Cybercrime Unit. Sir, imong closing message.
3: Yes, sir, no, sa tanang willing, no, nga magpakandak og kaning mga cybercrime awareness lectures o kaning mga biktima sa cybercrime, no, pwede mo mutawag sa muang hotline number nga 0916-461-8639, no, kung aduna mo ay
1: ibutang dito sa atong FB page sa atong gabo ng PPO. Yes, ang kaning RACO 11 ato private hotline, no,
0: dugang, yes, sir, dugang,
1: kay basig di kami muri ang uban diyan na busy sa pagpanukli atong mga driver street lover na busy, wa nila ma-take note. So bisita lang mo sa among FB page sa DNPPO.
0: Yes,
1: nah, dito ang hotline sa atong RACO 11.
0: Yes,
1: sa probinsya sa Davao Norte.
0: Yes, sir.
1: Okay,
0: sir. Yes, sir.
3: Yes, sir, no, among opisina, no, nahimutang sa Punsalan Street, Magugpo South, Tagum City. So if you are residing, no, sa provinces, no, nga Davao del Norte o Davao de Oro, no, nga po ato ang opisina sa Tagum City, no, welcome, no. Welcome mo nga i-assist mo kanunay, itagaan mo og mga advice nga dapat nga ma-satisfy mo nga mga advice, og kami willing mi mutabang kutob sa mong makaya, no, kay kani maumaniya mo ang panerbisyo, maumaniya mo ang calling. So kami bisita lang mo sa mga opisina if you are willing, no, na magpakanda kong lecture again o kaning mga biktima sa cybercrime.
0: Yes, sir.
1: So, salamat kayo sa commitment, salamat. Libon, no?
3: Mm-hmm. Yes, sir.
1: Thank you kayo.
0: Yes, sir. Anytime, sir. Mo kong i-recommend, sir, na makauban usab sa provincial government diya sa pag-adto sa mga kabukiran, sir.
1: Naaman kayo mga schedule partner sa mga drug symposium sa eskwilahan.
0: Yes, sir. I-appel lang mo sila, sir.
1: Huwag na sila ikon.
0: Invite
1: na mo. Mga 10 minutes na magsibya ni Libon dito. Ako na kayo itabang na.
3: Yes, sir, no. For the info, sir, no, katong previous lectures na mo nga gikandak sa mga barangay, sir, no. Kauban na mo ato ang LGU Tagum City, no. At the same time, nagkandak po sila og kaning mga drug awareness. Yes, sir, no. So, drug awareness, cybercrime lectures, no. Gwapo siya nga mga tandem.
1: So, pila po ka oras kung magsugod mo na Libon?
3: Actually, sir, no, less than 1 hour lang, sir. Pwede kayo. Naman may presentation. Kami nabala, sir, sa presentation, sa magkandak po may mga activities kuno, para pampagising sa itong mga audience. So, kami nabala. Basta nga mo lang, contact lang mo, kung willing mo, kami nabala. Mga doon sa inyo, ha.
0: Okay. Daghan kayong salamat, sir. No, daghan kayong salamat sa tanang nagsunod. Kaya to, daghan kayong salamat din sa itong programa o video ni Subra na kita. Ora, sir, no?
1: Lagi.
0: Sir.
1: Basta ang rako itong kauban o si Jerry. Masubra kita ba?
0: Masubra kita.
1: Kami yung topic na nalala sa Igacos.
0: Topic, yes, sir, no? Sir, closing message na ni mo, sir, alang sa itong mga katropa nga nagsunod ka na ito din sa itong programa, sir, o sa tanang katauhan, sir, sa Davao del Norte, sir.
1: So, nang una, akong pasalamat sa 107.1 XFM Tagum, yes, City. Pinaguluhan sa itong station manager nga sir Arnel Cortez, sir. Kauban sa inyong mga staff na mga snappy kayo. Sa tanang katauhan, sa Davao Norte, mga katrupa, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta o kooperasyon sa inyong kapulisan. Karong adlawa atong hisgutan ang kahimtang sa peace and order sa atong probinsya, ang mga accomplishments sa atong anti-criminality operations, and implementasyon sa Safer Cities Initiatives din sa kinatibukan sa Davao Norte. Ang kaimportante sa enhanced managing police operation or IMPO o uban pang mga nahisgutan. Sa pagsaulog na to sa National Flag Day, bit-bit na mo mga kapulisan ang zeal o kaisang sa paghatag o servisyo alang sa hapseg kalinaw. Apan kulang kining among pagpaningkamot kung wala ang inyong suporta. Busa, ginaagda nako ang tanan nga mga nagpadayon ng magmatngon pagsunod sa balaod, pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan aron mapadayon nato ang kalinaw kaluwasan sa atong komunidad. Rest assured, nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matinud anon patas o makatawhanon pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
1: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo mabilis,
4: sapat at nararamdaman.

0: Alam ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!

0: once again.
1: Salamat kaayo mga maring sa inyong pagpaabot ha. Og welcome kay mong hurot mga maring sa atoang tulumanon. Kung ako ikaw, excited

0: Hi, Maring.
1: Hi, Maring. Good morning.
0: Hi, kumusta mga Maring? Well, aba. Okay, focus ko sa CCTV cameras, Maring. Oh.
1: Aba.
0: Welcome.
1: Ano man.
0: Yeah, so welcome mga higala sa Tuang Tulamanon. Kung ako,
1: ikaw. Yes.
0: Ako ni si Maring Inday Erika, mga igala, dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Kaban ako ni ako ang kauban diri ang abot sa ni sa seri pa ila ni si ang kagolingon.
1: Oy. Basta ko ipakita nga ko ang maskil.
0: Maskil na yun, ha?
1: Yes,
0: abin
1: yes.
0: Abin ako na sa kanzeros. Abin ako tumor.
1: Lain lang yun pa. Malignan ba yan?
0: Asa na malignan ka nang kita kiga.
1: Kanang kita nga, kanang lain na kayo ba? Kanang bukol. But anyway, no, kung namin mga bukol-bukol niya, ang atong Santol Plus Gold, ready na siya.
0: Aba.
1: Nga musulbad sa mga inanang, mga mata, nga mga sakit-sakit. No, by the way, before I forgot, I introduce myself to you and to all the girls we love before. My name is Master Inday Taninim, ako nag-Yapon, nandun ka ron.
0: Nenek muntah nanti asal jauh imang weg.
1: Angong weg kaya gidala ni ay wala nakuan ako gi parilax.
0: Di pahul mani paribubong.
1: Ay di pera na wala paribubong. May nakwa.
0: Mga Maring, live ta karon makit-an sa tuang Facebook page sa XFM 107.1 Tagum nga hapit ta mag 136.
1: Kana? So kinahanglan gyud no?
0: Follow ninyo mga Maring ang paki-share nga to ang live today. Pwede ka na mag-comment any reaction mga igala, i-comment diya kay kami na ibahala diya mabasa mga igala. Og live sa takaron na Maring Master diri asa nagkaniya nga mga sister stations.
1: Yes, uh-huh.
0: Like XFM Mati City Dabor.
1: Kana live sa tadi sa may XFM Agusan.
0: Sa
1: Agusan?
0: Sa Agusan del Sur nga lugar ni Maring Ray.
1: Yes, ni Maring Ray Alintuan.
0: Nga perminti na magpagatas mga Maring.
1: Perminti magpagpaduga.
0: Ako ang nabantayan ganina kay Moraga alive kasi siyang balita ba?
1: Uy, grabe kayo na siya. Uy, kaya na makakuan kayo ko ni... kana ni Ray Alinton sa una. Oh. Dito pa ko sa Davao.
0: Nobody, ay.
1: Grabe kayo ganang kayo kung ano yung mga report. Ginatangan, ginakon na. Siya dinataan na. Sige na, eh. Si Bida ta sa nahan.
0: Mga katropa, live sa Takaro, makitaan, madungog, diriyan sa XFM 101.7 sa Bukidnon.
1: Aba.
0: Sa lugar ni Saktog Barog, nga SM diyan si SM Inday Marie.
1: Aha.
0: Sa XFM Bukidnon. Maayong buntag dahil sa mga taga-Ipasugong, sa mga taga-Maramag,
1: taga-Balinsya,
0: sa mga taga-Quezon,
1: mga taga-Kipulot, abot alin sa Kipulot.
0: Sa kwan, ha, sa ribit na sa Bukidnon?
1: Sa may Quezon, abot alin ano, abot sa boundary yun, no, sa Loriga, abot alin ha. Actually, nag-monitor ko di ano, palagi ka ko gabukid no. Abot na dito, kusog kaayo.
0: Kusog ka siya sa
1: sinyo. Yes.
0: Abot ito anin sa mga ka-inspirasyon. Diyan sa laing.
1: Sa mga taga-ka-inspirasyon.
0: Og live sa Takaro, mabati mga higala. Diriya sa lugar ni Philip Oligario.
1: Aba, diyan sa kuan, diri sa may Jensan ba?
0: Sa Jensan.
1: Sa
0: General Santos City sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Yes. Og ni Uncle Ray Ferrarin, og ni Tuto Ferrarin.
0: Oh, yeah?
1: Yes.
0: Siyempre, ito po itibaya sa kamaayong buntag. Ilang station manager din na mga Maring si...
1: Ang kinsan.
0: Manager di ba? Kasi ganito si...
1: mga amigo na kaya pala itong mga katropa.
0: Oy, dumdumi na kayo. Makasapaan tali. Ligin na sila mo hook up sa tuwa, day.
1: Siyempre, mga station manager nato ni Hano. Sige lang, ato nang... Naka-focus, magugo ito nga time sa sulid. Okay, nakuha na ko na... I cannot remember. Bong! Bong! Bong! Ano sa Bong? Ano sa Bong? Isa ka na yung station manager ka ni Bong sa Akuan ka ni?
0: Jensan?
1: Si Ruel Cortez? Ha?
0: Si Ruel Sembrano.
1: Saan pa na? Ha? Ruel
2: Dumantay.
0: Oh, si SM. Kasi kung sakto pamarugod, si SM Ruel Dumantay.
1: Ah, okay.
0: Kung sakto pamarugod. Maayong buntag, si Nuria SM.
1: Ruel Cortez.
0: Okay, ako si Ruel Dagsangan. Okay, syempre, mabati sa Takarandiri ang mga higala sa Gigan sa Bukidon, sa Mati, Jansan, sa... di pa na mabati diri sa Quandria, sa
1: Dampo. Okay, let's proceed ta. Let's proceed ta. Maring Erika.
0: Ala, i-text me sa ito ang text line sa 0966309569. Okay, thank you diri sa kuang outfit today.
1: Aba, pasalamati.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Aba, ang Ken's Barbershop, mudawat mo din sila glabada. O ka, manguga, diswasing.
0: So may round na sila di.
1: Oo, round na siya. Nanarami din siya sa kuang kanila. Lagi, baby boy ay. Aba. Nako, naman talaga.
0: At syempre, mga higala, kinisab ato ang programa, gipaluyuhan ni sa mga produktong grabe ka, powerful ka ayo, powerful.
1: Yes, sama ano yung Sandon Plus Gold. Kanya, maring Erika, no? Ang Sandon Plus Gold na to mga kasulid. Kaya, kung siwa mo ng utana, grabe yung kaayo, ang mga katropang mga kasulid na to. Nga nindot kayo ni no kay abisan og magjacket ka nga murakao ka ng kuan pero ang kuna kay problema diha sa imong panglawas wag tangon gud na akawas og yo tars ka kay dinay gyud na mawagtang
0: nining diri nga ibalik nindot ka sa sulid kay sige minchere sulid
1: na ana na magudan ba
0: alas just ko na tayo nung atong oras mga igal ay mo kalimot ya kung doon na kami mga problema sa mga balatian mga maring gawas anang pagpa-hospital kung wala pa kay balatian dapat gid maghapin-hapin ka diya mga maring ay muhang pahimsugod ato ang mga internal o mga external organ pinaanggit sa pag-ina mga maring ha sa mga produktong herbal nga gagama sa Yes to Health labi pa kini ito ang Santon Plus Gold.
1: Yes o niya parisi po na o Santon Vitamin C
0: parisi
1: Parisi, ay pataka. Oh, Parisi, ha?
0: Parisi, aron nga, dili siya mo, kuan mo.
1: Salisi.
0: Mukimpang.
1: Mukimpang, ana.
0: But anyway, mga igal, alas just 42 ng atong oras ay maghahawa sa ito ang pinakangilingig na ayaw nga Marites and Friends. Taon-taon, doon natin mga grabe kayo ng mga dokumento.
1: Oo, mga dokumento nga naagod ang mga screenshot pa to.
0: Yes.
1: Na may record sa, na yung mga, kuan sa CCTV.
0: No, na mga settlement sa barangay.
1: Kana, naadid doon sa mga minutes, apil pa yun ang mga lupong tanga pamaya pa na, ha?
0: Muna ilang atangan sa to ang Merites and Friends.
1: Alright!
0: Mabalik mi ha, humanlan aning nga usa ka kanta mga higala, diri sa to ang panaguban. Siyempre nga to ang basahon sa niya to ang mga greetings sa taod mga Maring.
1: Mm-hmm.
0: Ako si Maring Erika.
1: Master Detanini!
0: Excited!

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot ko. Oh! Igas Mati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga namin ako sa X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
5: Zathon Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ay, pasaylo amin mga naring kay medyo dugay mi ni
4: ani.
3: Nangawon sa binig nito eh.
4: Nang iwan po ko na kay lain to binig nito eh. Kay kuhang kayo ka ng sana mga gahi kayo og sagu.
3: Mabaday master.
4: Ala sige, abanti ta sunahan.
3: Yan ako ka kaning busog tanu kay Murata di ka ginawa mo ako ano ay mo Adley.
4: Maugoy.
3: Dapat na pahuway sa ta master.
4: Oh gani, mga pahuway ta. So, mapahuway ta dyan ang taon, no? Kaya kita, kabalubak ka, nakakaitang mga chismis, nakakaitang mga...
3: But anyway, mga maringa, kini ato
4: naisa katawa sa gawas, no? Naipugong siya siyang katawa, kay... Naagin siya sa bintana, kay abot sa kikatawaan na niniya, okay?
3: Mga igala, kini ato ang programa, hatunin ka nato sa mga produkto ng Gigamasa Yesto Health. Labi na kini ang papagahe sa ito ang mga tabadidoy, kay... O so, dili mo naingon nga ka ng mga design-design na diya, kay okay na humo.
4: Usama na, oy. Usama na ang humo ko, oy.
3: Dapat gahi gina siya, master.
4: Oo, mukuan gina siya, Maring Erika. Dapat ka na nga, matod pa ni Katrupang Arnel. Dapat ang ayang imuha dili na murag batong. Oo, kailang humog pas batong, di ba?
3: Dapat murag ka ng talong, kuan ka ng crispy.
4: Kadang kailang kong tanaw ni SM ba, kay mura na siya ka ng bagura na bayot. Murag maestro nga bayot.

0: Ay, basig mo palit na siya wig niya. Ma-appel lang po sa to, Adiri.
1: Yes!
0: Anyway, mga higala ha, ang Turbo, mapalit na sa mga parbasyag butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Kana? Ato din ang kwanon.
0: Yes, alam ato sa layo, kaya mapakan mo mong iro.
1: Mapakan niya mo niyang mga banakon. Mabanggar mo mong sikad, no? Delikado kayo.
0: Okay, syempre mga higala, ang ato ang... Y28 clinic.
1: Ang Y28 clinic na to, diri sa may dol sa may kuat palingki.
0: Dol sa palingki diya sa tapat sa Mr. DIY sa Tagum City mga
1: kore, kapatid. Kore.
0: Hay la, ano pa ato mga igala, welcome ka mga hurot diri sa tuang The Meritis and Friends.
1: Yes, malapakan. Ano man, murang maestro nga bago ranak ko. Ano maestro nga bago ranak ko. Sige. Hoga. Ha? Unsa? Balita sa.
0: Sido?
1: Ano sa kabong? Ha?
0: Dahil na si Panibubo na kakao na.
1: Dahil na kakao na yung limpo Panibubong. Na. Otro sa naging saon. Ingor mga kang nakoy bibiboy. Kasi din lang mo, bully din lang mo yung kong anay, baby boy. Ha? Guilty lang yun yung
0: Utah. Are you guilty or not? On the record, your honor.
1: Ana, vilak biak ka, ha?
0: Sa daw?
1: Asa? Da! Wala me!
0: Mga marim, lain yung gaayo ang ako ang kuan marim, ay ako ang... Ako ang nakuha karon ng mga Marites Marin.
1: O saan na yung mga nakuha ng mga Marites Bizol? Sulti ko na ko anak Marin.
0: Nakuha ko ba? Nakuha ang ako ang kaila, doon na say amiga nga parinti po sa iyahang mga higala.
1: Ah, maoba, maoba. So, karon, karon.
0: Istorya layo, nagigayla sa ako ang ka. Pero sus, ipasahan kong mga screenshot, Marin.
1: Oh,
0: ipasahan kong mga voice clip. Mga audio, mga link.
1: Mga lagi na yung mga kwagin, prueba.
0: Na yung mga witnesses.
1: Hala, eh.
0: On the record.
1: Kakuya mo na anak, Maring.
0: Na yung sa kababae, Maring, banga. Kanang, malakot siya siya hang bana.
1: Ano man?
0: Kaya kanyang babae kasi kung ano siya trabaho, kanang ganito na yung mga igpat-igpat ng mga suga.
1: Kanang na yung mga kidlap-kidlap. Ana?
0: Yes.
1: Mga sigapaw.
0: Sakto.
1: Sulti ko nung kumaring.
0: Hangga sa kumayo.
1: Maring. Sige na, Maring. Sulti ko, Maring ba?
0: Oh, sige.
1: Nailulipap mo.
0: Thank you. Okay, sige. Now I tell you the whole truth.
1: Nothing but the truth.
0: Sekto. Sekto. Ang na-stress na ang bana, Maring ba?
1: Ano man?
0: Gani ang trabaho aning bana o sabi niya ka habal-habal driver?
1: Aba?
0: O niya kay pigado man dyan ang sitwasyon, Maring. Kaya mahal mo mm-hmm. kayong bugas nun. Di sila kaabil sa 20 pesos ng kilo sa bugas. Kaya online pa.
1: Alo, oy, grabe naman ang grabe kaya, naman ang inana, oy.
0: O niya, ang ilang anak, Maring, usak ka dosina?
1: Mauba?
0: Sunod, Maring, tagpito kabuhan, ray pagitan.
1: Kuya, good ana, Maring.
0: Kuya, lagi kayo nag kuan Maring.
1: Kuya, wana, Maring. Uy.
0: Sus, karon, Maring. Suko na ba na, hybrid ba na kay ga? Ang asawa niya, katrabaho man sa mga igpat-igpat.
1: Onya, Maring, onya, Maring.
0: Nya, aduon ito sa iyahang bana kay Paulion, Maring.
1: Hala, uy.
0: Mato siya. Anaon siya sa nasawa.
1: Masusutan siya? Hala, kakuya, good ana, Maring.
0: Masuko ang asawa kay doon naman sa katibol, Maring.
1: Na siya katibol?
0: Sa table 21.
1: Giadto dito sa iyahang
0: bana.
1: Bana.
0: Kay magsilos lagi ang bana lagi kay nang katibol permanente.
1: Aba.
0: Sus,
1: aba.
0: Karo,
1: aba.
0: Lalis sila silang bay Maring.
1: Aha.
0: Uh-huh. Ani ang asawa nga kung di ka gusto mag GRI ko.
1: Ah, mag G kanang guniti ring unlan ana.
0: Di kanang gabi ira income.
1: Ah, gabi ira income ana oh.
0: Ayun ba. Kundi kay sa nerbaho kan sakto niya kay sus Maring. Yun ang bana nga. Sige na lang, uy, kung ano lang ka kay... Tapulan nun sa ding bana.
1: Ah, tapulan na kayo?
0: Tapulan sa baka income na gano'n 100 sa pamamasada. Wala na, dilimpahuway na.
1: Kuya, ako na ano, luya sila na Maring, no?
0: Sus, Maring, kwarta-kwarta, Maring bana. Kaya nagko maghinatagan na yung mga customer ka ng babong bagong mabagikan sa diwalwal.
1: Ay, bago nakakuan, bago nakahawas dito sa kuan, lungag.
0: Oo, kanang puga-puga.
1: Puga-puga.
0: Sa panganason, sa diyan.
1: Nalo, uy.
0: O sa kuan, Dria, sa may...
1: Asa pa Maring.
0: Pa sa multivista.
1: Sa multivista,
0: Sus, karon, Maring.
1: Oo.
0: Naong sa naong gigigiaway ang bana mo rin, uy.
1: Hala, gi-face to face, yun sa kuhan.
0: Sakitan ang bana mo rin kay gi-iaway.
1: Sayang asawa.
0: Ato man niya dito sa dili, sayahang kuhan. Asawa ka rin yung bulokol man.
1: Hala, uy, uy. Sorry, sorry, Maring. Sorry, Maring.
0: Kaya sa bisukihan. Ah. Kaya naman sa katibol na katong kwartahan, kaya kagabagong babagi kan sa diwalwal.
1: Ah.
0: Di ako ni asawa nag-skandalo dito ang bana maring.
1: Ang bana?
0: Sako kay asawa maring. Wala siya giangkon, uy.
1: Nga asawa siya?
0: Hindi, ma'am. Uy, kanang darling, niligon ako na sa kaunsa.
1: Aba, muragi din ay ang banana cue.
0: Na-hurt ang bana.
1: Aba.
0: Sa pagkakaroon, padayon gyapon sa kalihukan ang babae.
1: Babae, oh. Ana. Niyang... Dito gyapon sa masigapawong.
0: Dito gyapon.
1: Niya ang bana dito sa man gabako, gahilak.
0: Garon ga man na masahiro siya.
1: Na masahiro.
0: Hindi man siya kantarog ba masahiro dek. Eh. Dito man siya muagi mo. Kuan sa dito ba? Okay. Sige sa bahis-bahis, mura sa CBO.
1: Ay, mura sa CBO ka ng civilian bag utot.
0: Mo na.
1: Ay! Anya, maring. Anya, maring.
0: Mura sa force multiplier. Ay, naku, maring.
1: Ulo, uy.
0: Sige lang, kay Ugma, chika, hantay ka kung sa nintabo, kay galalis mo sa gabi eh.
1: Ay, maba. Uy, chika, ay, kuan na Ugma, maring, ha?
0: Sige, eh, ako nang kuananta ka. Ako yung i-video na ako.
1: Uy, gibitin ko niyo sa mga chika maring.
0: At ang nga nila, huwag mo sa netabo, kaya gabi, mura doon na pa mo sila yung mga panaglalis sa kadlaw, kaya kadlaw naman yung uli ang asawa.
1: Oo. Mao ba?
0: Uli sa asawa, kaya mukha na nagawa, ang lipstick
1: na puta. Sa aping?
0: Sakto.
1: Wala, uy, laina sa dana, uy.
0: Ang, ano yung kasok agma sa bana maring, kaya tibak ba ng asawa?
1: O niya?
0: Pag uli, gabaxer naman.
1: Gabaxer siya! Nagkambyo siguro ang mga...
0: Nagkambyo
1: na rin. Nagkambyohan na siguro, Marie.
0: Nagboxer na, Marie.
1: Nagboxer siya na ang iyong asawa.
0: Yes.
1: Basi dito lang sa iyong ka-table ng kekero. Hala, uy, grabe po ng kasawaha, uy.
0: Wala pa ko nakuha ng mga information.
1: Wala pa ka information, mga ka-inspiration, ana.
0: Wala pa pala mga kanang... Sa tawagan niya, gana pala mga... Butoy da.
1: Hala, uy.
0: Ikaw na kay chika niya.
1: Nakoy chika, Marie. Buksas ako, Marie.
0: Libre yung nakakapi o niya.
1: Kana, Marie. Ano na siya, Maring?
0: Na?
1: Ako'y kaila, Maring.
0: Uy, tagaasa na siya.
1: Oo, kay katuyang, akong kaila, Maring, nga babae.
0: Babae?
1: Babae.
0: Hala, uy.
1: O niya, ang kapalok ka, ang hilig to, katong bayahan na to, hilig ka to siya, o ganang itumog mga color, o siya sa nina, ana.
0: Ba?
1: O ana, no, niya. Karoon, Maring, kanya kayo nakakita, no, nagbulag mo si Sri, ang uyab niya nga 5 or 6 years, ana.
0: Uy, dugay naman dyan, uy.
1: Karoon, Maring, kaya ang iyahan nga, nagbulag man sila, Maring. Nagbulag man sila maring no.
0: Hala, uy, ano gun kay nang 6 years.
1: Ya kay karon maring ang katong ang babae nga akong kaila maring. Dako kasi gasto sa iyang cakes.
0: Mao ba?
1: Oo. Nya muhata ra sa reto tanan nya. Nya taga ang cellphone maring iprinda.
0: Unsa nga cellphone?
1: Kala mga iPhone ana. Oh, taga iPhone iprinda ino sa man di ko di pa kay iprinda ko ni. Nya ang katong akong kaila nga babae. Sumpre kay maluluy ong kay I love you so much kayo siya. Oh, I love you so much kasi sa keks. Magpadala na yun na siya ako kuan. That's...
0: Uy, dako siguro gargada ng keks buro.
1: Dako siguro itong kaya ako. Dako siguro itong tabadidoy. Ano?
0: Kakitang karun. Mga dili kaayod ako, kadili makain na panggaon.
1: Hindi, makain na panggaon na, oh, ana. Karun maring. Ingin na ko nga, no?
0: Nga na wala, maring.
1: Karun maring, no, kay... Karun maring, no, ya. Itod karun maring, napulaan man ang babae.
0: Hala, uy.
1: O, to, kong kaila. Nakakita siya, uyab niya. Iyang classmate.
0: Mabba?
1: Sa high school, oh.
0: Hala, uy.
1: Oh, karun maring, no, kaya yung classmate na high school ni Maring, kaya nagka-uyon man sila, Maring.
0: Hala?
1: Oh, karun maring, kaya katong yung keks, Maring, ma, nagsigi katong ex na magsigi o ganang kuan, di ka get over.
0: Ay, magpagot, mag-disturbo siya.
1: Mag-disturbo, gi-block lang niya,
0: Maring. Kani yung bag-uong kuan, ka kuan na po sila, ka Georgia na po sila.
1: Oh, kaya baluala na Maring, ka Georgia na sila na Maring. Ana?
0: Sure ka ba?
1: Oh, kuya kay Maring, uy. Kuya kay mga, kuan kayo, karun Maring nga, ako to tiwasan yung mga Maring kay, nagkuan pa man to Maring, napamangat to sila yung mga conversation kay, napil-apil ang mga uyuan Maring.
0: Maubadi ay?
1: O ana?
0: Sige, ato nang...
1: Tiwasan ito na ako, Maring.
0: Bukanta na Maring, kaya pamitan na masirado itong istasyon.
1: Nogali Maring, ha? Basta Maring, mauto Maring.
0: Okay, ito nga ito ang... Asa ito kong mga cellphone din yung... Kato ang Marites and Friends, mga igala, ha? Hatututok ka na ito sa Santo na Vitamin C.
1: Aha.
0: Nga mas mulanti pa ito ang mga pangunahuna. Muli ko na ito ang immune system. Lakip na ito ang resistensya.
1: Correct.
0: Dapat inamtaad ang lawi Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santo na Vitamin C. Papalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Aba. Hauling ka mo ba sa Maring?
0: Gigo, ang practice naman ako ng jaman yung
1: ha, okay, sige.
0: Ano po kumutila?
1: Ano po kumutila?
0: Pero, ang ato ang greetings, basta sa tao sa pagbalik, pero ang ato ang tila greetings, ugma na napuhon.
1: Ugma na lang, puhon. Correct.
0: Kaya ato ang bunugon na tumayan ng bayong
1: tanak. Okay, lagang tayo sa, baka nakakisa kayo yung kauban rin nga keks, gibiyaan ta diri.
0: Sige na siya, kuan ba diri?
1: Sige na pwede, dukot-tukoto.
0: Daga na sa mga absences.
1: Ay, wala. Makalagot ba na sila, eh?
0: Pero actually naman sa kawasan ito ang mga federasyon. Uy, wala naman sa ikuan kaayo.
1: Maugani!
0: Wala na kaya sa mga kuan ba? Updated ba kanayahang mga kuan din? Mga kuan? Tawag aning mga monthly dues? Masigiyahang gigasto?
1: Abot na niyo, eh? Na-reset ba naman siguro na iyahang system?
0: Kaya na mabalik, may mga maring. Ay, maghawa niya kaysa ito ang magbalik. Ito ang live drama.
1: Drama!
0: Apan sa di pa kining kantahan mo rin, Chabion na ni si Aluna Marin.
1: Ah, si... kaning kisa nagkanta?
0: Si Aluna Chabion na ni siya.
1: Aba?
0: Dako ka na ni sa dapi-dapi, Marin.
1: Ang mga pangunahan.
0: Mura na ni sa gal.
1: Saan na kayo nalatan?
0: Kining kantahan, para ni sa mga namati ka ron, kada ganing yungungan siya ang yahang uyab nga, sakit man, kuan daw ito, pero kailangan magbuhag ta.
1: Aba? Mura wag ka na nga, dawato na ito sa magkibubuton nga, diligid kita.
0: Sakto.
1: Mura ko alive forever, pero night together.
0: Yeah. Kung nang arilit mo, inyo ni kanta ha, thank you.

0: ka siyempre, kanina to ang sonata, ngayon na dungog ka rin sa inyong mga radyo, no? Get or get or smile ka babuton sa Turbo Male Enhancer, no? Ang Turbo Male Enhancer, kung hinay na kayo mong kurbada, hinay na ikaw, mister, sige na kagmawayan si mong asawa, kay wala na kay ikarimit, wala na kay problema, wala na yutanan, wala na kay kasukol, imin na lang Turbo Male Enhancer, no? 30 minutes bago magdigmaan, no? Baga man na, malipay na si Matthew.
1: Ha? Tara siya. Ano daw ba mikropono? Tara siya mga marik. But anyway, mga higala ha. Ano na sa mga kamot ang usa ka suwat papil nga atong tagad-tagad karong adlaw. Ay kalimot mga higala adlaw karon nga Webes sa Mayo 28, 2026.
0: Yes.
1: Paspas man ning adlaw. Uy.
0: Bernis na ung man.
1: Yes. Hi, good morning guys sa mga taga Barangay Luban, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, thank you kay Kap.
1: Kang Kap Linlin Lintuan.
0: Oh, si Linlin. Kapitan rin si Linlin ron?
1: Si Linlin, exactly.
0: Aba, grabe ko rin si Linlin. Uy, shoutout si Linlin ganun. Mina ba ito sa Sydney?
1: Shoutout kang Linlin. Kamusta ito mga kargada? Atong kargada.
0: Kargada? Ala, ayaw. Hindi kayo natutun siya. Kung anong kayo. Kung ba kayo natutun siya. May pagkasuldeta. May asan to gamay.
1: Mahurt
0: eh. May ubos rin pikas nga bil ato. Hindi na kayo natutun siya. Oo. Ato lang siya i-recognize. Pero hindi kayo natutun yung... Hindi kayo natutun palabian kay...
1: Hindi kayo natutun siya komentaryohan.
0: Okay. Kung anong kayo ito. Labi ito yung mga malupitang baral. Labi na mga inaaraw mga panahon na nga. Kana ganing...
1: Kaya rin na siya di ay?
0: Oo. Labi na kayo mga panahon nga. Wala na siya yung mo duty. Bored na siya. Ako yung mga... mga gipangbaid nga mga barad ya nalisod kaayo
1: tagad ana.
0: Yes.
1: Anyway, ato sa ning taga pagtagad kining gabati maya diri ang kang kiyata tanini o pao
0: si pangalan
1: si kiyata
0: kuya ug pangalan ayo ala na kay patala ayo ala na kay patala si Linlin. Sige
1: ayo ni kagita kay di ra gibi mo sibok og sa kapoy dada.
0: Ay, sige pa kala na si?
1: Kiyata.
0: Kiyata. Okay.
1: Upaw daw ka na siya.
0: Aba.
1: Kiko Lima, shout out na ako si si Alvin Liano. Og sa team, leader na mo basin daw na ay turbo diha. Og kay Froylan nga bugnaw og tuhod, aba.
0: Aba, si Froylan Amarante na Kiko Lima?
1: Basin siya siguro ay, siya.
0: Okay, ako manamin ko na si Froylan. Ako na taga Puerto Rico, yung Gross Oriental na siya. Kung si Froylan na ha. So si Iko Lima ron ang mao diha nagsugod ba ang tanan sa turbo. Manang na yun na siya karon.
1: Kang Elrin Diginyon wala man si tiya dariya diha maning Erika. Wow, kay garin ga paraspa.
0: Nagpapapsmer. Nagpapapsmer ang bayot.
1: Niya nagpalaypo dunga-dunga na niya ha. Shout out Master and maring Erika kang Elivol Iyaf. Hoy tarunga po dapat suwat inyo mga pangan oy. Napaisa master.
0: Kesa na si.
1: Ana siya nga si Romeo Amogis nga absent kaayo tong kaoban ninyo nga diha mga guwaps.
0: Lain po na duha ra man murder eh. Lisod po kag tulumin niya. Duha ra ni dong gano. So na kay third eye. Sa si pangalan ni?
1: Si
0: Romeo. Romeo ka Romeo ha.
1: Ay ni Sokol diri Maring ha.
0: Ama Dora the Explorer and Mr. Clean 2.7. Gusto gid siya. Gusto gid siya. Gusto gid siya. Gusto gid siya. Sige, ayun yung kasi na yung mga plato diha.
1: Ano pa si, kisap yung kabawa niya, si Carlo G.C. James, Tori Franca, ano pa siya nga, lingaw kaya mong duha, may sige, kogtis ni,
0: Aba, salamat kay Carlo, baby.
1: Napa si Mark Gregory Enerio Era nga, the wig and the original.
0: Aba?
1: Kalaan na nila, uy, wayon naman daw nila, uy.
0: Nangyang lang kalit.
1: Anyway, atong oras mga maring, alam na tayo, 22 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Napa si Iko Lima, uha.
0: Ano siya, Dol? Pastor, mayaan niya si Albiliano. Among nangita siya og turbo. Aba. Diya, ina si Guana na Iko Lima, si Inday Marie. Masig naa siya dito siya mga kinain.
1: Sinaya. But anyway, mga girl, din ito nila ngayon niya. Ito nila yung sugda na ito ang drama nga naguluhan.
0: Kung ikaw, ako. Ako.
1: Isa kong yun?
0: Sige, ikaw na lang, B.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yes, kung ako, ikaw, if I were you.

Sugo smayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong duha. Maring Erika o Master Inday Tanini. Ingon man kung asa maroon si Maring Daria. Lisod kini akong kahimtang karon nga usa ka asawa nga nakabana nga di nakabana magugkan ang di basta-basta pangunahuna. Ako dai si Nancy. Nakoy bana nga si Bogart. Nga wa pud siya trabaho. Master og inday Erika, Mari Erika. Nagpuyo mi diri sa siyudad sa General Santos City. Ang trabaho diri sa kuman bana on and off. Sa dito sa kanang dito sa gining Peaceport. Kasi ko banuban na mga secure sa Peaceport. Makadalaw sa isda kung nag-naimuhatag, usay wa. Pero kulang ko kayo ang amuang, kumbaga, source of income. Buto nga, namin naunanaan, o ay naay naunanaan na nga kung asawa, Master. Pero yung masayra kung unsa kini, inani mga pangitabo.

0: โตนะ
1: มัง
2: ไอ้ปังไอ้ usap na wa kay dalagi gagagan ning airport passport passport passport day
1: mingaw kayong panginabuhi eh wala isda maot mong panahon
2: ano man
1: na nakadarap ko diri kwan kaning ako si dana kog hapol mo pud dana kuron
2: usab na ani mo diay
1: kanya ra kong kwan tapad didoy
2: nakapuna ano eh pang ganang pay da jud kayo tapang basit na sige na kung talog TV dripang nahurutan ako ng Netflix dripang
1: ay posible abi og kwan kay ako ta bayron nun sa internet
2: libog nahurutan ako ng talog sa lida diri
1: magkuan lang ka mag hotspot
2: usa may kung kuan ani pang yung pagitay diskarte dito pang
1: wala ko na sige lang magunahuna ako mga diskarte aron nga kuan kining paita ay minus mapangisda ko dun
2: ano man
1: nakuin na hunaan mang
2: usa na nani mo pang
1: kini mo ra dagko jud ning income. Kay kini sa muni ang ginatira po din ni Mark, ni Carlo, og ni Kenneth.
2: Ba, usa man pang usa. Kataas klaro wi ra gugubi unsa na bi kay ma intriga man bug ko ana pang.
1: Ano to do sa ko si Romeo Amogis.
2: Katong dagag babay?
1: Sakto.
2: Ano? Pang ba?
1: Ingani yo. Yung mo na ko si mo ha. Ano?
2: Unsa?
1: Dako ng income, ma'am. Dako, ay nagreklamo. Wala may mawa sa imo, ano.
2: Bugat, grabe. Asawa ko ni mo. Imo akong ikwala ng ibahog ko ni mo ang nanang mga klase ng mga trabaho.
1: Ang sagusugot na lang. Bili man na hago, di kumahago, di pagamahago.
2: Oh, tinood na.
1: Ikaw rin ka mo, bika.
2: Pero sultiyata ka, ayaw ko anak ay, apog sa ana. Bisa tuwag na pa ko'y mga tato, ayaw ko pagwana, ayaw ko guwana na.
1: Mang, wala man kumingon yung anak, yung anak yung binuhatan ni mo. Pero ako, mga, mahimot ang praktika, kay pait naman panahon.
2: Pang, unsa man ka?
1: Nakabayad na sa internet, tubig, kumal pa natong ang panginalan sa bahay ni. Dakulik income.
2: Diligin ako na kaya na mag-show diya sa internet. Unsa man ka? Mamito ko pungson, anak.
1: Mang,
2: ha?
1: Suwayan na nato, isa kagabi lang, isa kagabi. Suwayan na to.
2: Isa kagabi?
1: Oo.
2: Ah, oh, grabe po ka, oy.
1: Dili ko pakita kay kabulo bi kana mga apam nga akong nay laki ma mawala ilahang kwan ana pero makita
2: gani ilang gana
1: ikaw la usa makita an pakita lang wala man mawa mang
2: ayo pag inana tan bugat oy grabe po ka
1: tisingan to
2: grabe po ka oy
1: tisingan lagi na
2: ayo sa las ayo na sa siguro

0: till midnight.
1: Mang, naraw ko. Una siya, video call na ni, busy na ni, busy. Sige, oh, nandiyan, nagkawala ko eh.
2: Mga, nagdastera mi ako pang...
1: Ako, may istorya, kaya ka ng apa mo na is masimakitaan ko.
2: Lagi ko suot, o nagdaster ko, oh. Tunik ka tanaw. Hindi na ko na kaya, oy.
1: Wala may lahat.
3: Zoom in more, iyong ipakita.
2: Ayaw naman, kamalang yung Tagalog eh.
4: Di karanan sa kalihukan.
1: Mang, sige naman. Sige na ba? Iwan sa ulit sa si Mang. Ang mga kortina si Mang.
3: Hey, come on.
1: Di ko mo, makinong pakitaan ko ano ba? Di ko mo apil-apil niya ba? Sige na.
2: Pang, bugat. Ay, lagi ko anak ala. Kiki, sabi na ako na nga. May ginoon ko makita kong ate-ate aning. Sabi niya makita na ako ang kuhan?
1: Huwag makita, di ba niya mahikapa na.
2: Dali akong dugahan? Gamay pa kay kudugahan ba niya?
1: Hindi, kung unsay gusto niya, mo istorya man ron, unsay gusto niya, ish, ipakita ni mo. Sige na ba? Unsa man taong gawin? Wala man kay...
2: Ah, walang hang...
1: Ako pala, kaya, na, ako, pwede pala
2: ako ah. Lain ba kay ba, record pala na niya eh, i-post na niya, unsa niya ha?
1: Dili man mako, ang gamas karaman ka. Inong nao mo, kanan ay butterfly.
2: Butterfly kayo mong kumagwasot-sot ani nga ako.
5: Ayaw naman.
1: Hindi ma-recognize mong nao...
3: Come on.
1: Tano ko.
3: Time is gold.
1: Sige na, wag kayo ma. Kasi napulaan ako kapam. Dili na muhatag noong nalihari.
2: Sama na.
1: Mag-send na ba yan ako to ang ato ang account number sa BPA. Hantod ka rin, okay soon.
3: Girl, come on, girl. Come on. Look at my tabadido. Look at my tabadido.
2: Ang pagnagpakit. Pagkita ng ganano.
1: Tarawa rin. Grabe ka ganda. Sige na. Masa mong gawin? Nancy. Sige na, boss.
2: Talayin na niyo eh. Sige, B. Distingan ako ni ha. Pag di na ko kaya mo, di ko mabalayo na ni ha.
1: Onto sa kanyar. Pag ako kang... Kuanan ta ka og kana mag ako na iwan ning kuan diri at ning karaoke aron nga ganahan ka mo kita-kita. Sige, iyon na ko.
2: Mukha ni oi.
1: Sige na ba show na
3: show? Yeah.
2: Dai mi tingo ni ko ka do apa.
1: Sige na ba. Ay, naman. Masa mo?
2: Isang mo na ako itagal ko niya kung dasta.
1: Kung sa'y gusto niya, mura po niyong buhaton.
3: Drop your desk.
1: Drop na yun.
2: Sa'yo yung da... What's dust?
3: Duster. Drop your duster.
1: Sige na ba? Ay, napaglangang kayo ba kayo? Pulaan na ron. Pulaan
3: na ba kayo ng... 1,000 bucks. Asap. Okay?
1: Magkaruha ito ba si Box sa
2: Elisen? Ang style lang. Weird. Pang, saan ni pang ipakita? Magiging yung guwan pang uwi.
1: Ang aping lang. Kana,
2: ha?
1: Akong walisun mi. Akong guwan gamitan na kong uway.
2: Sabi, tanggalan ako ng Aunty Box. Iwalas yung aping. Pakita na kong aping-aping.
1: Eh, pakitang aping. Anong ganahan pa siya si Mingo na isa niya?
3: Oh my God.
1: Tawaro. Tawaro na. Sige. Kay damur nga magganahan siya, muhatag nagdako.
3: Oye. Come on.
1: Bakit naka?
3: Ukuyoy.
2: Ukuyoy na.
1: Tanawa.
2: Sige. Kung bagini? Basi, Amerikano bagini? O kaning kwanin taga-inspirasyon eh? Ukuyoy magunahan.

0: Pero nga maring Erika, muto nga, nalainan dugo primero na kung kuano, nalainan dugo primero na kung buhat ako kay laliman ka nga nagtiba ko og kanang ito mo nya giwais sa gipakita ra nako sa aping nya ang Amerikano perting lipay ga enjoy gid siya. Pero ulang lip bilip na bugo di akong banan ako kay grabe kusunadan sa kaayo. Tinojo grabe jud dinong kay kwarta. Grabe ang kwarta gyud, di gyud matabang. May gaingon jugo nga mabayaran gyud ako mga utang ani. Muto nga murag di pa man ako madawat na sa ko sistema atong akong gibuhat. Muto nga istorya na mi sa kong amiga o ginani mga panghitabo. Bitaw maring.
1: Uy, kalain din batasan ng bana ni mo, uy.
0: Maring, lalimang ka na maring, ipasod kong duster niya. Paguman, ipakubo ko maring. O niya, ang akong dugahan maring, kabalubiak ka niya akong dugahan maring, no, niya.
1: Kuya, dahil nakita
0: ito. Grabe maring, uy.
1: Nakita ang ibang atay.
0: Nakita maring, wala man, wala man ako gi-fall tanan maring. Huwag yung ipakita tanan. Akong gibaminla, no, ang pikas ra, uy.
1: Uy, what's your may gugma yung bana?
0: Ang pikas, mga hindrag yun.
1: Kaya man yung iganaon ka nga. Asawa ko kaniya.
0: Maring, di ko kadawat ba? Di ko madawat ba nga?
1: Uy, ayaw na, Maring.
0: Grabe na na si Bugart.
1: Ay, basig, delikado, screen record na sa iyo mong customer ba niya? I-post niya sa social media.
0: Maring, uy, grabe. Sayo, ako maring board man ko sa balay, Maring. Pero di po siguro maabot sa ina ni Maring.
1: Akong bana, bisag kapait ka. Ay, wala po ko niya yung ana. Uy, ngang itokboard ko ana mga ina ng mga binuhatan kay ula ba ya sad na
0: bukan eh, Maring kana gugu grabe uy kanang ya karon ka baloka asa Marcia Maring na adto di siya dito sa kuan adto di CLA
1: mao ba sige pam namalit
0: namalit siya dito namalit dulo nga dulaan dito daw nga kanang murag kuan kanang palito siya dulaan nga pulaw kulo
1: uy Maring
0: ana
1: ako ikakuan sa imo ba ayo na pakuan Maring kay basi babot sa panahon Maring ako nang ma-scam ka na Maring di katagan Maring
0: Maring,
1: ay mga dito biya na mga apam day.
0: Pilagi kay Maring, ay maro ko, yawan dyan ko Maring ay. Palitan ko na ko niya dulaan Maring, katong muti-utingo, katong meek, meek, muna anak.
1: Vibrator Maring?
0: Oh, palitan ko niya yung vibrator daw.
1: Wala, uy, kahalo ko.
0: Kay magkuan daw, magkanang, murag mag-explore daw mi.
1: Sus, kinuo. Pero, last, permiro naman ko, dakot sa mag-inka Maring.
0: Ay, kabilo ka Maring, dako kayo naka-jismil ko Maring, uy.
1: Ay, mga di ay?
0: Oo.
1: Mulis ako Maring, uy.
0: Ano man?
1: Masuway po ko, anak Maring.
0: Ay, sa tabungan sa ito, yan, Maring.

0: Man. Nancy, mm.
1: Asa na kagigan? O ako nag-sit up ang kamera dito. Ang mga... Kung ako nag-sit up na computer, cellphone, o... Ah, kanina ako kaandam ng customer, o. Hindi ka nag-Ukraine ang imong customer garon.
2: Grabe, Diyo ka ba?
1: Tarong magbaayo kay... Lahig batasan na sila. Kundi sila ka, o yun, ilang pagbun ang video.
2: Grabe ka ba?
1: Ay...
2: Imo Diyo kong ilawag yung kunin mong inalama.
0: Nancy, my love.
1: Huwag mo tayo mahimo kay... Pangwarta man eh. Isa pa practical man ng pangwarta, di mag may magma-jer-jer ka na di man.
2: Pero mo lagi nala lang kita di ha. Pero imagine di ba ko inala nga pagkatao ba yung bugat?
0: Man,
2: kung nangita pa kang tarbaho ta, mga tarong, dili ta dili ta tamang inani diri.
1: Iya madakpang ko sa LTO, na masayro ko. O sa mailukat sa itong motor?
2: O sa ilukat sa motor nga, waman tayo motor.
1: Awa di ay. Nangarkila ka mga day ko, no?
2: Mga ni, sa day kang gira, nangarkila ka ni Gab.
1: Mang, sige na, Mang Bakit. Magpaabot ng Ukrainian ba yan, no? Ukrainian, si Kwan.
2: Hindi na ko nang kumakaya, si, Bob.
1: Si Anturub.
2: Guard, guard. Hindi na ako kumakaya, Bogard. Kay Kabalungkal. Hindi na ko kaya nang mainanang ang mga tarbaho.
1: Mang, tagaan tag 1,000 bucks ka tong sa ka-Australiano. Basi kining Ukrainian, tagaan taanig kining 2,000 bucks.
2: Oya, bigas aping lang ako ipakita ha.
1: Bahala ka ba sige sige sige na sige na. Ato. Tatawa.
3: Kredi, very good, very good.
2: Kasi daw.
1: Sugdi na daw na siya.
2: Sige
1: ba?
2: Sige na. Buka niyo, tayo dugdug jabi.
1: Para ka pagkanaan ka tagaan ka tugtog.
2: Tayo music jabi, muka di oy.
1: Sige na. Sige na, sige na. Okay nang ko nang git. Sige na kag batangi ko no.
3: Yeah. Nice girl.
1: Sige mo to mai, kimbo timong sampot. Sige na. Ito yok, ito yok, ito yok, turn around. Turn around.
3: Turn around.
1: Trabara. Trabara.
3: Show your show what you got.
2: Sino?
1: Pakita do mo dapat dida.
2: Apin. Api raw eh.
1: Abala kayo. Sige na kayo. Nag-request siya ba si Glenda mo? Ay, sus. Ay na, oy.
2: Sige, babe. Ay, sige. Bahala na niyo, oy. Babe.
1: Kana.
2: Inuol ako sa kamera, babe.
1: Grabe ka, man. Nabasa ang kamera. Nasali. Nag-blurred. Kana.
3: I'm coming home.
1: Oh, diba? Oh, sige, sige. Oh, nipaway na siya. Tama na siguro.
0: Oh, tanawaw. Kung wala pa ka, wala na ito ni trabaho ang magkwarta ka tayo, $2,000 ang gihatag.
2: Naguba ang atong kamera, nag-blurred atong kamera, oh.
1: Sobra na may mga lamang.
2: Kaya ko manang gidoot man ako dito ngayon. Uslan man nga nani, pero dili na kumusap ani, ha?
1: Mang, sige, ato parang, ato lang, ngita lang utaguan ko. Sige lang, kay Basinde ko.
2: Di naman ako ni kayo, sabi na yung mag-ibukat, binapoy naman yung mga bugat, oy! Grabe naman kayo ka?
1: Ma, mura po ka wakapahimulo sa mga income. Si pamalit ano yung pangnusnus sa mga mahal kayo. Mga bisti ni mga branded. Ikaw ba maghahani ano sa pamahimulos na nan? Di man ka nagkahalos matag na kong mangayo ko ni mo kaya manabong ko. Ayun mo, karoon mo, di ka. Samang taong ka.
2: Pero asawa ko ni mo. Ayaw ko ka na ah.
0: Mang.
2: Grabe kay ka ba? Grabe kay ka ba? Samang ko, imo kong asawa?
1: Huwag may lain.
2: Ha? Di asawa ko ni mo, dili. Ano ako yung story ah?
1: Ito, taga, huwag may lain. Nagkabaluan kita raman.
2: Oh.
1: Diskarte man siya nga. Practical unsa
2: ba naman ka dapat makita kag trabaho kag kag trabaho di pwede nimo susudlan.
1: Okay di ka di na lang oy. But nimo.
2: Master nga maring Erika. Nakaingon ko sa kumpana nga grabe na unsa naman tao ni siya. Inani na bigyud ka pait ang ako ang sitwasyon. Inani na bigyud mi kalisod. Inanin na bagay namin ng inanglan o zapi nga. Pwede naman dami nga. Kompleto pa namin mga kamot o tiil. Kaya naman, magkayong kung sa kukagalingon ba nga? pwede pa man ta ko mga kitag trabaho unta pero dili ko nanaon po sa kong banang yako gipasulon ang mga di maayo di sa internet. Karon mo na yung permiti lalisan kay wag yun siya ng kitag trabaho. Sabi ko buhato na ni nga akong bala na araman rin gapuyo araman din isbalay. Ikapuyo na ko alam mo sitwasyon master o maring Erika. O sabi inyo ang matambang ninyo tapaki ko na kabi? Kung ka mo ang pasultiyan, sabi akong buhaton. Dinila ng kutob. Inyong suwat magtatampo. Nancy.

0: Okay, mga nanay.
1: Aha, mga nagyudo.
0: Grabe, dyan ka yung agi. Talaga, saan sabi ka agi bayot, no?
1: Grabe, oy. Kanam, kayong ka ba nga? Napa yung mga banaan na, ano nga, kanang...
0: Makagwanta ba?
1: Correct.
0: Maka akita gani nga usahay gani kato di pa ta mga wapta makadeside din trabahoan ni.
1: Mama gani na usahay gani
0: eh. Kuan mga ana kay ma mura pa basta sa ba.
1: Kana mga sa kawadon ba.
0: Gani. Oo nakabaw ba ka maring no nga sa kanang ana nga palang kawadon garon utak kulan jud ang tao madas magid ana kung dili gi mga nahuna ba nga mangitaglan discard eh.
1: Mari ang kanang instant money ana so
0: muna say kanang sige nga kaso nang diri sa Pilipinas oi kanang mga kuan mga
1: kanang murag kuan siya kanang cyber sex scam scandal ana
0: ha ya sa nakalabay lang mga kabulanan maring daghan nay tabo diri sa kuan sa Davao Oriental nga bahin gani
1: oh dito
0: ang ilahang ginahimo maring nga mga kuan ilaha pagan ito nga mga anak maring
1: oh ilang oy grabe to
0: sabi ng mga anak nga mga hitabo oy
1: grabe naman ang mga inana oy
0: so medyo kuan sa din ka
1: alarming no alarming very alarming mga katropa ang atoang sender karon mga panahon
0: aga dili siya angay nga pamarisan no kay
1: correct
0: lain jud kaayo ay daghan kay mga trabaho ni sa kabula ba ka maring kung iswat nimo sa libro ni mga trabaho di ba di mahurot
1: ay grabe yo eh
0: kada trabaho sa
1: kudagan
0: pwede mag carwas boy mag cargador
1: yes pwede ka ga
0: liburir
1: oh pwede ka mga labada diha pwede ka trabaho ka na mga laundry shop
0: mga construction
1: tana sa may ko lang
0: nakaila maring wala gid siya no wala gid siya ang yang gibuhat kay wala man si kaila wala say mga parente di sa Tagum City ang gibuhat niya maring sa sabay bagsakan
1: aba katoy mo ha
0: makatak-atang siya ma'am kanang palibur ka ma'am ipasaan asa di mo dala o ni ana ba
1: manglibor.
0: Manglibor siya kay legal man siya nga dili man siya binuan kay ni serbisyo man siya.
1: Correct. Ato kaila pa tama. Pero sa to kaila ako kaila wala wala gyud siya. Wala wala asin wala wala. Karon ka ba ka asara siya?
0: Sana siya.
1: Wala na.
2: Ayaw
1: na
0: ba?
1: Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Nasolve na yun yung problema.
0: Kaya wala na yun siya. So, dakan ka yung mga aning mga problema mga maring. Tungod lagi. Dakan pwede mga apang naganahan ang mga inaanak.
1: O, dakan yung dagat na kayo mga inaanak ang mga bayot. Oh, sa mga bayot nga ilang ilaro ng mga afam magpakita ko din sila mga boobs nila nga kana nga takla ana ba
0: show me your moonlight river
1: oh wala show me your cock wala ba show me your ano magpakita mo sila kana buguon pa tong bayot magpakita mo diya og kana nga pangkuan kana nga si tawag ana manok
0: fighting cock
1: oh ana show me your teeth ni smile po ana
0: show me your teeth and tongue.
1: Ah, kana.
0: Ansab.
1: Mapakita san.
0: Hello. So, kining kaagi ni Nancy, medyo sakit po niya sa iyahang part. Ay, iya ko na banakil sa ganyan. Ay, makaako na ikang ngayon mong asawa makita ng tabarida sa laing laki di ay.
1: Correct, correct.
0: Bisa ba usang kadako ng kwarta? Ang kwarta makita naman. Ay, pero ang kanang imong dungog ni mong dignidad, ambot lang.
1: Muna yung mga bangutan na rin nga nagtangag o dagong kandi. But anyway, mas proceed to sunan mo. Kaya may lang itag oras, no?
0: Kan...
1: Si... Kasi pa man nga imong itibaya, Debbie?
0: Anak si Nancy Camilo nga damay man sabta.
1: Ah, ba?
0: Ha, taga talaing uyokoy.
1: Okuyoy.
0: Okuyoy si Jojo. Isidoro, anak siya nga sakita sa ako antiyan o katawa, uy.
1: Mama, ano? Seryoso man, Ming. Anong katawa man ka niya?
0: Seryoso, bening kaagid din. Katawa lagi mo niya ay...
1: Kami din, kwera ba niya mo? Tinod, anay, bagid niya mo ang pagbasag suwad diri.
0: Sakto. Ipon ang bagid niya, Jojo Isidoro nga, uyokoy? Okuyoy.
1: Okuyoy. Ana.
0: Okay, so, mga maring ha, kini ato ang drama karon nga bago lang natapos ato din ka nato, mga igala, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga doon ay isang cup ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic. Ingon man doon na pagin sa espirulina nga buhatag alibyo sa mga nagdaiyang nga mga balatian sa tuang kalawasan, mga maring.
1: Yes. Ana ha.
0: So, ito na siguro ang tambaga ni...
1: Tambaga na ito, oy.
0: Maring, kay Luoy Saba.
1: Nag-expect mo ba sa to, ah.
0: Ikaw tambag, eh. Ikaw may napalig-alig ka ng kaagihan, eh.
1: Anyway, no, kasi mga Nancy, dahi, mga kundamina, mga karon dahi, Nancy, muna nga ang yun, imong ba ng pangitag trabaho, Pakipaningkamot para po si mong kagalingon. Kaya mong bana, kung mo, di yun na mangitag trabaho yung bana, inana na yun na yung gusto may tabo. Sanang, dapat limpyo na lang yun siya. No, kaya na maabot ang panahon na nalain ng singa. Siya na yung tamatong mong hanggingon ni mo, maring Erika, nga, kanang, basig abot sa panahon, siya na yun mo mag-show dia sa camera.
0: Ang yambana.
1: Ang yambana na kay magwig na, magpaputang-butang
0: naguan. Kaya pa mutanaw ana.
1: Naay pa mutanaw ana. Kaya
0: pa mga uyutar pud nga mga unsab.
1: Pwede ra ko na siguro lang mga inaana kung LDR.
0: Yes.
1: Pero mga inaana nga kwan na about nanay mga money involved. Anara na ninyo kung padayon na ninyo na kung talaw niyo nga isimanin. Di kay mo mago. It's up to you. It's a matter of choice na siya ha. Dili na ingon nga wa pa may mabuhat kung bisag usan mo tambag gusto gini yung mga kanahana mo. Bisag pare dito mo masagpa. Maglakot tapos gidayong ko mga gag-ulo.
0: Nasuko man nga bayot.
1: Hindi man good si man. Hindi man good ba?
0: Ano pa si Inday Marie nga naiska man siguro na si Nancy Moraga. Di man apam yang kabidyo call. Taga SSBN 1090 na si Alvin Blano.
1: Aban eh. Kwan yun di ay.
0: Si Imar Llanos
1: na. Yan ang punang kwanan si Kwan. Kaya si Inday Marie. Kaya yung mga babae dito sa ano. Hindi na gusto ka ng kalinaw. Ngayon mo na yung mga babae. O, hindi ko na gusto kalinaw. Ay,
0: gusto
1: ko
0: na mga peace and order.
1: Oo. Dara, naskan. Nag-chat siya sa kuwa. Nasunan na, naskan. Muragad, apam na iyang kabidyo. Di apam ang iyang kabidyo call. Kani, ikaw na yung Maria. Hindi ka gusto kalinaw, ha? Libo ko ang mga babae ba? Ang ilang mga partner, ilang mga uyam, ang ilang mga bana. Kada ganing kwan, sila yung kayo makita. Kina sila kanang kwan. Makita kina sila kanang naay ka, kanang,
0: kaya mga kuwan problema.
1: Oh, bro, gusto niyo siya ng kalalis.
0: Gusto niya ka ng gunot, gidba.
1: Kana.
0: Ngayon pa si Ismaela Sabiliano Asuncion nga, good non, dili maayo, example, bahalag pobre, basta limpyo ang pagkakwarta.
1: Correct.
0: Bulag, uy, dili na true love kay iya banag, iya bugaw man siya wife. Dako na nga sala, mawab is what sing you about.
1: Banay na, Andreo, ano pa si Kuandreo? Ano pa si, ay, baby, ano pa si Kuya Quintino? Siya nga, ako pa ano, Master o Maridaria, kung ako na, padayaw na lang na, niya, pakuman, sila lang duha ang mag-jerger. At least, nag-enjoy sila, nakakwarta pa. Kuyawsan, kuyawsan.
0: Tambag, no? Maramaro. Maramaro ka, ha? Maramaro ka.
1: Maramaro. Ano ba rin? Ano ba si Will Panga? Will Panga, no? Ang wife pulos ng abana. Ako na lang anabi kay ampuan ta ka. Aba.
0: Wala na suko na siya ay kuyaw ka ayo. Wala na diha kay
1: wala na kay ato na ning kwarto kay sige.
0: Ay, anyway, salamat ka ayo Nancy sa pabadangat sa imo ang kaagi ning ato ang tulumanon kung ako ikaw. Hantod ugma pohon kita magkaoban mga maring ha. Gatula oman nga nanan si Tia Daria ugma.
1: Ugma, at least ma okay na to yang papsmer.
0: Basiga. Ano presko pa ang sama sa mga pag-live po. Dili pa nato siya bunugon kay basig
1: makuha na punta
0: ma
1: next meeting na sa ta ma next meeting
0: sakto si Gary Panibaan yung pagpamina may paglili diha o sa galan sa Tibok Puwer sa XFM Network Philippines ako na si Maring Indo Erika Dalig papadalami sa isapan di ba kopyan sa antungod kay Mangunay Usiling
1: yes basta yun ito rin ni Moragapon hantod karun
0: salamat o

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ipad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal

0: kalimti paginom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, Gatropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
0: Video conference sa Senado
2: bahala sa
0: para matukoy ang kinororona ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules.
0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
0: Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nag-sorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
0: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Tawag na isa mo ni pambubuli sa kanya anak, ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head Coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News

0: ng Webes, 28 ng Mayo, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan

0: ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong estruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:30 na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Options.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayag ang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakauling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% satisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matunton ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co., malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Pangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Igirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paboran si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senator Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gitna ni Lacso, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
2: XFM News Nationwide.
1: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa payag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Alita, iahain ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinangayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hahawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Ano yung mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
0: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang three-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Nanawagan ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bejo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guru at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa asignaturang MAPE. Dahil dito, iminungkahay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
1: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib nga sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
5: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batik ko si Zubiri. Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ng stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
0: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instructions sa ato ang city director, dapat ferta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanta mag-operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador de la Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmomonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay yan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Ng umaga, Mayo 27, ang naagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob na 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusudiya na ng pulisya ang 42 anyos na suspekta na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaristo ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ang umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga pulis at SOCO dahil sa advanced decomposition, hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa imbestigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patanim. Na-recover ng mga otoridad ang umanoy ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa imbestigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa, kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagnanakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Live report.
9: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy-bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ang City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
1: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM, Iloilo.
10: Huli sa akto ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sityo Katunggan, Barangay Bantur, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nirerehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason at tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
0: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barmsok Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang Tropical Storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
1: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
0: Okay.
1: Pag ganyan katindang init, sumigit po araw, katropa, 5:26 na umaga at inasahan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaya na ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maring binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy. Ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo. Habang pilit namang pinapawalang visa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
1: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3 Katropa. Subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulia. Itinuturing si Mazzulia bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulia, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: alas 12:30 na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nanyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, atin po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. Ha? So lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta Talakayan. Meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais niyo po ipabot dito sa ating pong programa. Very welcome ang inyong pong mga text messages. Ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang ating pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na ating po mga admin sa ating pong FB page. Okay? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng ating pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, masolusyonan ang samot sa aring karamdaman na ating pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kababayan natin dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Doc. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, eh baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape pero kinakabahan ka. Yun na nga. Ayan, so pag-usapan natin yung sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: O, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan. Na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Ibig sabihin, hindi mo hawak pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka na lang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, oh, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, i-ano niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Doc, na ano, fight or flight.
1: Yes, ayan, tama ka dyan. Yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib.
0: Danger.
1: Yes, may mga ganon, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. Next is nag-i-interfere na yan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon. Meron nung kila, may yung anak ko na lang eh. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya.
0: Oo.
1: Sabi nga natin

0: mental, physical health sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
1: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
0: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
1: palagi na.
0: Oo. Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan. Maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yun. Family issues. Yan. Relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung ang utak kasi natin may mga tinatawag na chemical neurotransmitter chemical. Yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous diyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at saka serotonin eh. Kasi dopamine, parang excitement.
1: Excitement dopamine yan.
0: Oo. Ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. Kaya tama ha, yung mga stimulant, instead na makatulong yon yung mga kape na mataas ang stimulant,
1: cafe, no?
0: Lalo kang magkakaroon ng anxiety. O yun nun mga kaibigan. Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, zinc, iron. Malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation, kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag meron kang problema, stress ka,
1: ang hirap matulog.
0: Ah, hirap talaga matulog.
1: Ako, kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
0: Oh, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
1: tama,
0: yun eh.
1: Tama, doko.
0: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
1: Yan lang.
0: Anxiety pala yun. Kaya any kind of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
1: Nako. Lalo na, Doc, yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
0: Tapos nag-spike, then nag-crash.
1: Nag-crash.
0: So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga
1: symptoms. Kasi, biro, Doc, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
0: Energetic ka, parang
1: Tapos, biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
0: Kaya medyo nakaka-stress, And another is yung inflammation. Alam naman natin, yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins, or oxidative stress nagko-cause ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety.

0: Nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. Mga ganun, mga ganun, ano. Then physical symptoms siya, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, no? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan
1: loose bowel.
0: Loose bowel movement, ano. O yun yung mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede ka magkaroon ng sakit sa puso.
1: Nako. Mas matindi yung problema.
0: Yes. Kaya nga, alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun, that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun. You can develop cardiovascular problem. Laging tataas yung BP mo. Irregular heartbeat. Yung iba, nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system. So, nagkakaroon sila ng mga infections. Hindi maganda yung panunaw nila. Kakaroon ng high acidity. Dati naman, wala silang acid reflux. Nagkaroon sila ng acid reflux, di ba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga i-stress, hindi yan sasabihin, oy, ayos ang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi nyo ba alam na ang pinaka number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede sila tumataba.
1: Tama daw ko.
0: Hindi porke tumataba, maganda na yung buhay. Maganda yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
1: Sa mga kababayan, huwag niyong basta-bastahin. Itong problema na anxiety. Yung ba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi hindi nga hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
0: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na hindi ito basta-basta lang . It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety disorder.
1: Kaya pagka meron ganito, Doc, na naobserbahan ninyo sa family ninyo, pagka meron kayo naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
0: Sa emotional side, meron yan talaga magagawa ang
1: mga... Yes, oh. Pero bagay na sa mga katropa niya, mga kababayan natin, ha? Bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety, ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
0: Oh, bago natin ibigay kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
1: Yan.
0: Oh. Emotional way. Emotional kasi dalawa kasi yan . Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, hindi nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
1: Tama na ko.
0: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health team back. Mm-hmm. Yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for anxiety. Magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung internationally recognized, yung mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, ano? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nabibigay na sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercise sets, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax.
1: Tama daw.
0: Yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang tao. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ano una ipunto na sa kabuntagon o kautuhon katropa. Ang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna dihang atong produktong Santhone plus Coffee Mix. Sa kainit sa panahon, I know for sure, kita gihapon mangita oga pang painit sa rawas. O kape katropa. Amo tanin Pinoy, eh, kay mo mga ginato mga hilig. Gano'y bisag init kaayo, mangita man yung kape. Palagi pagtulo-tulo ng singot din ha. Labi na partneran din yun itong mga pan din ha, no? Eh, bago naman ni Udto, unya, taod-taod, mangita, gihapon mo og kape para sa inyong merienda. O kung kay naghisgot man tag merienda, ayaw kalimot, ngayon produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. And of course, anadiris ato ang physical store, ang Santhone plus Coffee Mix, nga adunay malunggay, oga, mangustin, og soya powder, mga katropa. Ang syagol ni ini, laing-laing binipisyo ang inyong makuha katropa, labi na sa malunggay, og malunggay, nga ginatawag na itong queen of all vegetables, tungod kay adunay niya, makatabang sa inyong lawas. Labi na kay adunay kani 7 times more vitamins than oranges. Aduna pud kani 15 times more potassium than banana. So mahal kayong prutas karon katropa ay isa jud na sa ako ang mga nabantayan. And dili pud pug nakasusudad pud din hindi pud ka basta-basta makapalit og kanang gulay sama sa malunggay tungod kay wa kay katamnan or dili pud ka basta-basta makapanghayo sa silingan kay ila pong gitago-taguan ang ilahang mga gulay din ha. Yung mamalit manggaling ka sa palengke, wa na po, dali na ka pag, ano mo, nangatagak ng dahon. O, inana ka kuay na pag naa ka diri sa syudad. But ang Yes to Health, ang kapani nga, ang kumpanyang Yes to Health, nagunahuna nga mas efficient nga pamaaging armamentay ng kahimsog sa panlawas, pinaaki sa pag-consume sa ito ang produktong Santhone plus Coffee Mix. Kaya makuha na ninyo ang mga benepisyo sa malunggay katropa kung mainom mo sa ito ang kape. Dili lang malunggay, kauban po sa mangustin, og soya powder nga pares na ako nagabantay sa timbang recently. Getting himsog na, but the only way for me to survive in a day nga minimal lang ang food intake, kauban gid na ako na ang Santhone plus Coffee Mix tungod kay dili mo hapdos og mo trigger ang akong hyperacidity. Tungod kay adunay soya powder nga high in fiber, high in potassium, and high in protein, and low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, and good source of omega 3 fatty acids katropa. Source po gani sa antioxidant, high in phytoestrogens ang ato ang Santhone plus Coffee Mix nga adunay soya powder. Santhone plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako gilingon kay kunin.
2: Promise.
0: Promise.
2: Gimingaw na ni mo.
0: Kasakit.
5: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakas sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
0: X-Rated.

0: afternoon. Sa programang Accelerated, welcome back, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po.
1: Ayun!
0: Naririnig ba ako? Hanggang saan po umaabot ang aking pag-iingay?
1: Ayun!
0: Maayong hapon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Labi na sa itong mga station diha nga na dunggan o nakakonek ka ron. Nakahook. Maayong hapon sa inyo ha, din na, oy! Oy! Aplido sa among boss. Ang trabaho ng Janita. Hello po sa inyo, ha? Hello po, kusog. Saan yung gingon niya? By the way, madunggan ang XFM 88.3 sa Kandihay, Bohol. Walay karat. Ang DJ lang, murag karat. Tuloy! Kaya lang, ay joke na to. Wala yung gingon, ha? Joke-joke na. Makasama niyo kong brother Anton Derek. Tarong-tarong kong message mo. Ano po sa inyo dahil sa Buhol? Pila ka kalungsod o munisipalidad ang maabta ni ini ato pagsibya dahil sa Buhol, no? Layo dyan kayo ni Madunggan na nga to ang istasyon tungod kayo. Wag mong kuy harang din, ha?
1: Ayaw!
0: Ang amo ang kuay. Ang antina may tawag, ano?
1: Ayaw!
0: Ano si Brother Anton tanan sa Buhol? Hindi ka siguro? Pero daghan.
1: Ayaw!
0: Mayra po doon. Kaya ganahan sa kundi rin magsigyaw-yaw on air. Lahit na bagid ka ayaw kung daghan ang tigpaminawan. Kaya ganahan sa tamo ago on air. Gimme nga man ko ni mo DJ Reyna.
2: Namarabang. Murag yung nagdulog mi gabi eh.
1: Ayaw!
0: Nga akong kadulog naman diri pirmi kani mga ilaga diri ganigang dagan.
1: Ayaw!
0: Ikay mo sa mingaw-mingaw ay... Pero kung giningaw ka na ako, okay ra na siya. O, mawa, ragi na imong kamingaw. Ano, ragi na, lumalabay ragi ito din sa lumalabay ragi ito din sa kalibutan. Ay, grabe sa ding music background ako. Eh, grabe sa kamurag ka ng, grabe sa kamengaw. Oo, ganahan ka ko sa ato ang mga kuan diri ay kung na-delivery no, amo ang mga rider diri mo, dito na lang gina silag sulod. Happy Thursday! Katropang Doc JJ na ay kay Ryder niya sa Agawas ay ako nalang mo ingon kay tropa nagpaabot niya sa imuha. Tapat din mo kuya. Ay na, inana mo, musunod na lang sa diri kay kabaw naman sila kinsa si Doc JJ. Ako po ang Ryder po sa kuya, delivery po na ako kay kabaw na siya si Chinita na adri sa Z-Plaza. Salamat kayo sa inyong pagkugi ay inag-inom. Inak ka ng Doc JJ pa yung nagtubig, ha? Hello po, DJ na ako. Ingon ni mo, birthday manggod na ako. Naho, unja ang ahong sud. Ay, nabi kong si ahong siya. Lainag yung taga-Buhol, oy. Gabay man si taga-Lapu-Lapu, ano? Ani ahong sudan kay sardinas kay gyera manggod. Asa yung gyera nun sa Buhol? Sugod na daog klase. Anyway, hisgutanang usa day topic today. Ang usapaan, ang topic natin today, disclaimer lang ha, mauragin nagipadadiri sa akong programa kung unsa may mugawa sa akong ba-ba, tungod og alang mo ka na ang ipadadiri nga sulat. Walay personal o laing tumong, ha? Usapang pangit.
3: Good morning!
0: Yan, good morning daw. Ayan. Usapang pangit po ang ating topic today. Walagin mo ng personalan, ha?
1: Ayan!
0: Yan ang ato ang topic today. Ana, Agay! Chidi, okay, yung sana niya? May mga hapon, DJ Chinita. Shoutout kay Marvin. Happy Thursday, DJ! And sa management, sir, sip-sip kay si Sir Sylvester ay appeal gid niya ang management. Baya!
1: Ayan!
0: Ana, Marilyn, uy! From Bohol, hi po! Hello, Ma Marilyn! May pagpaminaw diya, Ma Marilyn. Hinaot ko nga na ako masakapiskay nga panglawas. Huwag nakapangapika sa atong produktong Santhone Plus Coffee Mix. Ayan, naka-adlib. Ana si Sylvester, legs daw. Bingan ang apilar na akong legs. Uy nga, itong gikog tuhod.
2: Ayan!
0: Ay, isguta na yung legs. DJ, pergrit kong birthday. Pudnako karon. Birthday pudnako karon. Ayan, happy birthday sa mga nag-birthday karon. And mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Diba? Simple greetings. DJ Reyna, bahalag mamatay ko. Basta, dili lang ta magbulag ba? Ha? Bahala daw mamatay ko. Basta, dili lang daw may magbuwag. Kan magbuwag, bantang nga. Wa mo po ka nanguya. Hello kay Randy Santisas, may pagpaminaw. Junjun Lebosada, mamang hapon from XFM Canlaon. New frequency 101.7. 101.7 na po di ay Canlaon. Sige, di na 98.5. Sige, ato ning ilisdan ha, kadali lang. Asa naman tong, asa naman akong, ako sa Abrian akong bag, kadali ha. Lahit nga bag. Wait lang. Isuwat na ako. Live na magsuwat niyo. Isuwat na ako. Pero yun, pag shout out na to anyway, makalimtan. 101.7 na daw ang Canlaon. Sa mga nagpangita sa frequency sa Canlaon, nagbali na sila sa 101.7. Madunggan mong gutadiya sa Canlaon, good. Happy birthday, DJ! Sana ahuunta ahatagan kalamay sa hagna, pero kayo mandi ay layo mandi ay ka sorry layo Jord na ako si mo oy nagtabo tabok pa ka musakay pa kag usan jet ikaw ba ang gumanap bilang Trisha? Sino si Trisha? Hindi ko pa alam, wala po ako kilalang ganun. Ano ba pinagbibid na niyo sa akin? Grabe ka, uwi nga DJ. Maldita pa, uwi pa. Hello, Marjorie. May pagmaminaw. Shoutout ko ni Jorlan Abadenas, DJ. Ayan ka, Rocksky. Ayan. Asa pa muna minaw di ay. Sunkiss, mangkaayo ang pet show, DJ. Wa ka na sayup, Sir Sylvester. Hi, pretty DJ. Hello, Emma. Pag-greet ko happy 20th wedding anniversary sa among duha ka ma karon sa among duha sa akong partner Larry Colero. Ayan, tumagal sila. Sorry lang. Oy, happy anniversary sa inyo ha, ma'am ko and Marjorie. Ayan, makahappy ba yung mga relasyon nga nagdugay ay kato po mga relasyon nga wak nagdugay makahappy sa. Ano mahappy man dapat inyong ibutang sa inyong huna-huna nga na ito mo o nga nung gibuwag mo. Ana si Ronald, hala kapiti. Sana may XFM Tagbilaran City. Sige lang, padugdugog na ito sa itong amok. Isa rin ginagkabaw. Pero samtang wala pa yung XFM Tagbilaran, dirisa mo sa 88.3 kaya maabot man ka di among pag-Sibia. Oo, ay na lang, girl. Sige, shoutout din diri sa ako mga viewers sa atong Facebook Live. May hapon sa inyo, ha? Jovet, Joel, Nympha. Naapo diri sa Espacio Darwin. O, anak po siya diri nga. 101 sa 101.7 XFM Digital na daw sila karon. Si Espacio Darwin. Okay, thank you. Kaayo, i-shoutout nila na ako mga istasyon nga naka-hook up karon. Nadira karon ang 101.7. Walyas na muog frequency. Sa Bukidnon. Madungan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasay. Og 92.9. Gihulngan. 95.9. General Santos. Madungan punta karon. Diri siya may... wait lang. Medyo hanap. 107.1. Tagum XFM. Watching live from Dumaguete City, gikan kay Rodel Denlaus. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello si inyo ha, diya sa Davao. Mang pagpamina. XFM Pagadian. 99.9 XFM Mati. And of course, 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. I don't know kung tama pa ba ning frequency kay murag nay naka-mention na ako nga gibag-o daw? Please correct me if I'm wrong. I am willing to be corrected by. Hello po 91.3 sa my XFM San Francisco Agusan del Sur. Watching live from Midsayap, Midsayap North Cotabato. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Usapang pangit sa ating X-rated drama. Handa na ba kayong marinig? Isa kay makarelate ani. Oy, ako di ko karelate ani kay feeling guwapa man ko. Halag inong kung dili ko guwapa mo, inong di kong guwapa ko. Sa pag mahimo ninyo, ako may nagunit dili ko microphone. Usapang pangit ang ating X-rated drama today. Ana si Aoki nga story na ni Mudam, lalaki may nagdala ani. Ano nang natuk ako baka ani. Lalaki din ako rin yung patik-atik na ko. Usapang pangit. Nga nung lisod makakita og mahimong karelasyon kung dili ka hitsuraan. Nga nung lisod daw kay mangita og karelasyon na kung dili ka hitsuraan. Ako, kabaw naman ko sa tubag ani pero dili lang ta mag-una-una. Ay, maghuwat ta kay naman yung drama. Oh, mo ina. Nga naman sa di ato ang letter sender on. Mahal na lang ang gasolina. Ang problema, gihapon niya iyang kasing-kasing. Pero wala man tayo mahimong. Ay, kay kanya, makanya-kanya, magunta direct problem sa kinapuhi. Basi, digmura na iyang giatubang. Ang uban, wala niya giatubang, gitalikda na lang. Good na nato. Pero muna iyang sulat sugilanon diri mga katropa. Dili sa tamuingon nga nakarelate tanan, pero ba si di egg nakarelate mo? Muna ang pakusgi inyong radyo. Ana si Miss M diri o, bawi na lang sa humor kung dili hitsuraan. Sama ra gud na sa trend karon sa social media nga. What I pull off dahil sa humor ko. Ana po si Ramil Tadle, oh, bawi na lang sa bunal, madam, kung dili na hitsuraan. Kung lagi na, naman ko'y kailang, dili pa hitsuraan, bawag pagkuan, boy! Ko ani ni Aaron. Watching live from far, far away. Talisay Cebu diri sa kansuhong JTB Gasoline Station. Nakatulog ang pump boys o cashier sa imong tingog. Yung kisa na lang may mupaagas diha. Oo, kisa na lang may mupaagas diha o gasolina kung gitultulugan lang. Jonalyn Imia, pa shout out kay Marla o Marvin. Yan. Ano ito dugayon? Uy, alam. Natantay trash na ba yan? Base niya og kanangan ina mo kahulat nining ato ang ko andere ato ang X-rated drama. Shout out din sa Tagum XFM kay naka-hook up ta sa ilahang naka-cross post ta sa ilang Facebook live. Sa mga tago taga-Tagum din ha, basi ginahan mo nga liliyon di ay ko ninyo kay ako magpalili ra pud ko.
4: Exciting.
0: Lilia lang na din ha. Kamuray bahala kay pasiday ka na magpatingala mo. Ubon sa medyo hitsura aning DJ sa taga Cebu oy. Basig tingog na po'y lami ani niya niya. Bawi-bawi na lang yun. Siyempre, ngayon ito itong guwapa pero ato ginanggaan daman kay kabamantang live ni. Good na, base pala sayangan mo sa inyong mga load. Josefina Tinambunan, magandang hapon ka tropo yung DJ Chinita, XFM, X-rated, shoutout lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay, Malaybalay City, salamat, happy Thursday, God bless from Tinambunan, family, Bagkuan, Lantapan. Oh, hello po, Lantapan is Davao de Oro ba? Taka na po ka DJ ha. Magpagpaminaw sa inyo ha dyan sa Tagum XFM and thank you so much. Balik ko na to, usapang pangit sa ato ang X-rated drama. Sa kita po paminaw na niyo eh. Ewa pa man ta nagsugod. Ako sa timbayahon ng ato mga listeners sa atong TikTok live. Hello sa imo ha dyan sa Tanza Cavite, kay Drums Cup, kay Kat, kay Alex, kay Ate Krisa, kay Ramil, and kay Anne. and kay Alex Domingo na may pakis. Mga katropa, ito sa Tagag, oras yung panahon ito, pipila ka mga pahinom dumabalik na taod-taod sa programang X-Rated. At tangin ninyo taod-taod ha, pagbalik na ko, panunggo na tamo sa ito ang X-Rated drama niya. Kung maulahin mo, di na na ko nasala ha. Basta niingon ko nga magsugod ta, taod-taod. Ang dama na nainyuhang kuan, babe. Ang dama na nainyuhang mga ranan. At tawag ani inyo ang habol unlan. Ako mo gud ganan mag maminaw og X-rated samtang kanang nag LL, di ba? Pag nag LL mo, lami inyo kaayo maminaw og X-rated. Naglengkod-lengkod. Here's another song from Christopher Cross, I Will Take You Forever. Dalun ta kahangtod sa kahangturan. Literal kaayo. Balik na tagtod mga katropa ha sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.

0: FM. Santa un plus gold mas pinalakas mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy-i gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, gay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako kay siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pasalta.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bago.
6: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
2: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragyap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itin sinyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbulatory Supplement for Men. Aha, dili na ba inana? Kainit ang inyong relasyon? Dili na ba inana? Ka-exciting?
12: Exciting!
11: Ang inyong ana-ana? Kay tungod si Mister, dali nang kapuyon o dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya, pero dili mag-uol ka. Doon ay Turbo Dietary Supplement for Men, ng 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, doon ay maca o clavawaska. Duha ka content lang niini, katropa, nga makahatag na sa inyong ginapangita, labi na kung dili na kapatong. Dili na magka-perform si Mister. Mm-hmm. Ang clavawaska o sa kavine, nga gikan sa Amazon, nga usa ka ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Ang entire supplement for men mapalit sa mga butika nationwide. And of course, ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung swertihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang modemo sa inyo ha. Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala gani ko, naara si John Ray Garcia. Ano mga katropa, ayun nagdugaya. Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil sa turbo, wagas ang lakas.
12: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Kumalik ka ng pangit, huwag na uwi, ibigin mong tunay.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat tagwa yung tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

sugo sa may pamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. May hapon, DGRC. O sa mga suking tigpaminaw ni ining imong programang X-Rated. Hilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Dili gid ay chismis, no? Guwapahon gid ay kagamay. May sad ka. Girl ay ato pa DJ. Unsay feeling ay suraan gamay. Kay kining akong suwat tampo nga gihangi na akong tagaan ninyo o pagtagaan. Bahin kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Uga kong sugila nun, mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang kamatuuran sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DGRC. Sukdanan yod ang hitsura. Ambot ba o nga naman sanggihimo kung inani? Muna usay makapangutan ako. Labi na ikaw. Unsay feeling naka-sideways ang imong hair. Pero dito, DGRC, mas maayo gud og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Og yung maungin ani na DGRC ha. Tungod kay makarelate mangod ko ani. Balik ko na ako, DJ. Maokini ang akong sugilanon. Ug dinhi na ako sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: Og inaot ka dawato ni mokong gugma. Og ipasalig na ko ni mo. Mahal na nagpanggaon, tika.
1: Oh, Arman. Kanang prangkahan lang, tika, sa? Oh, wa mo ko'y gusto ni mo.
0: Oh.
1: Di ko gana magpalaom og tao.
0: Pero mahal man, tika.
1: Pero wa mo ko'y gusto ni mo. O sa pasab, di ko ganahang masodog uyab-uyab. Kini pa ko andam.
0: Ay, Linda. Ay,
1: Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunite?
0: Gusto lang ko magigusay!
1: Ha? Unsa may husayo nato? Naunsa man ka?
0: Ingon ka nga di ka, di pagkaanda mo sa uyab-uyab. Pero nga naman lagi ron, ha? Uyad mo lagi mo, Arnold!
1: Oh.
0: Abi na kung huwag ka ni mo sugtak, hindi ka pa mo sa uyab-uyab. Pero nga naman ni Rodby? Nga lagi mo man siya gisugot?
1: Simple ra kayo kay tubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungod kay love na ko siya. Og ni mo, wa man yung gusto ni mo bisag gamay. Ako ba niya pugsunong akong kagalingon bisag wa ko'y gusto ni mo.
0: Ay,

0: Bay, ay, nagka-goal di ha? Napay-dagang babae di ha? Bay,
1: naikibaw mag ko ba? Kanawag ko niya sugta?
0: Bay.
1: Tung kibate kagugnaong!
0: Ha?
1: Bay. Tungo rin akong dagway nga, daginot mong kayo. Mawag ko niya sugta, bay. Tung kibate kagugnaong!

0: Daw sa na masad ka, ha? Ngano mamili masad ka og arangan og naong?
1: Papa sabi. Kanagi pagkatao mo kon yung bati og naong.
0: Saba ka di aarman, oy.
1: Napailong na ko, ay. Dako kay katag. Ngano mo kon yung tarungag buhat ni mama sa una?
2: Hoy, hoy. Arman, ba ali ay. Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni papa ni mo? Ang aang naman sabog ang among anak, artista og naong.
1: Ma!
2: Sunod, kun manguyab ka, kanang pupariya sa sab ni mo og dagway, oy. Aron dili ka masakitan.
1: Ma!
0: Bitaw. Sakto si mama ni mo, anak. Ha? Bagay-bagay, good.
1: Boy, ako ba? Suyam kay kunin mo?
3: Ah, ngano ko daw masuyam ka na ako?
1: Ah, okay magkay ka. Okay kay ka.
3: No, sana ka.
1: Sakto kay mong height. Pinagay height ni mo?
3: Hindi na ko baligay. Ito, 5'6 mong
1: guro. Ay ka! Ako 5'2 rin kitaon. Yamay na lang yung ilong taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Ako taon ay daghan kay bugas niya katag paking ilong.

0: ko nagmahay sa Ginoo sa akong hitsura, DJ RC. O sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga nung gidatugan man sa mala. Gidatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutluon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay, makaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Huwag moong mupadayon na lang ko. Ogo sa kaadlaw, maukining nahitabo.
1: Ay, papagod nang ipangutana. Manguyab ka. Makita kang babae nga imong panguyaban.
2: Pwede ko manguyab ay kung huwag ko mahigugma.
1: Ako di makita kang imong mahigugmaan.
2: Pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
1: Waka kaibaw. Waka kaibaw. Naaranas kilid-kilid.
2: Paitas ba rin akong sitwasyon ba eh?
1: Bate patag naong!

0: Sarah menang. Alah, ya Allah, tadi saya gegas Manila. Sarah!
1: Arman!
0: Oh, nak balik kaya kah? Kamu sana memang terbahu di Manila.
1: Oh, dah. Katabang lang gihapon. Kamu, kamu sana naman mo din eh.
0: Okay, Raman. Ani ah, nag-antos ang gihapos kalisod.

0: na ibog mangkaka ni Sarah. Birahi na yun, banat!
1: Bay,
0: sa pamay kaya ngay? Pauya, bay!
1: Bay, bay, siguro ni higayon na ba? Di na siguro kumapakyas, no?
0: Hmm.
1: Kay Endag Boy sa Bisara, parehas man ako. Oh, puti lang na siya. Kay dito, Mrs. Manila, pero kalibre lang ako siya, oy.
0: Ah, baut kayo, baut kayo. Yaw, sa pamay mo, gipabot ba?
1: Lagi, lagi. Ngita lang kung gustong timing.

0: Sar, I love you. Is dawatan ta kung gugma, sir? Maluwi ka?
1: Kuan, Arman, sir, ka nang...
0: Sir, sadyang nakita ko ikaw pagbalik, no? Wala ko magkasabas kung gibati ni mo. Wala na tungkol kay... Mahal na tika, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasailuwa lang ko, ha? Pero, prangkahan lang tika. Di man tika type. Lain na nga kung gusto, do. O, sa pasab... Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulti, no? Tungol ba si kabati sa kunaw? Mang di ka ginahan ako?
1: Oh, usasab na.
0: Oh.
1: Mo nang ayaw na pakita na ako.
0: Saba di ay? Parte-arte sa kada, murusok ka guwapa.
2: Ani mo ingnaad to? Naunsa, kabaya?
0: Ah, makalagot mo ay. Puro guwapa. Magarte-arte.
2: Anak, di gyud maayo ang imong gibuhat. Tungod kay babay siya. Og usapasab. Di gyud ka magingon adto oy. Tungod kay di angay.
0: Ma.
2: Anak, ang babay, respetuon. Og dili bastuson.
0: Nadalang ko sa kong gibati mo ay.
2: Og niya pa ha. Di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao, no? Ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinud-anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba na ko, ha, anak?

DJ. Nasad na, nanasab ko'y nagustuhan. Doon na po ko'y nagustuhan, DJ Ars. Wapa. Puti. Nya, pang model ug lawas. Ganahan ko nga, manguyab niya. Ug ampot lang kahag, doon na ko'y chance, ha? Matod pa gani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigog ma, manggig kong mga gwapa yung DJ. Uy! Ay! Dito ko basta-basta maibog sa di po ditsuraan. Dito dyan ko sa may itsura, DJ. Doon na kahit makagusto na ako, nga yun ani man akong kahimtang. Putot. Piyangak pag yung ilong. Kanya wala pag ikwarta. Mauna ko yung makagusto, kaya wala pag kay kwarta. Kanya wala pag ikwikar, DJ. Naghanan ako wala, oy. Nang musay, makaingon na lang kong kapoy na kaipadayon ng kalibutana. Ipadayon pa baka na ako ang pagpanguyab ni Lovely? At umagun na ko nagustuhan? Wangay na lang na ako ning tapuso ng tanan kay Muragwa naman ko'y pulos aning kalibutana. Sakay ikatambag ni mo din hin ako, DJ RC. Na lang gada kong last chance. Bisan siguro ikaw pa akong panguyaban, di po ka musugot. Di good way, dito pa lang sa inyong kagwa kay kwarta, na. Ariya sa taani. Ariya! Ako si Armand. Pakiplay deko atong kanta ni Roel Cortez, DJ. Kahit ako'y pangit. Ang kuto ba nga kung X-rated drama?

0: kahit ako'y pangit, ang importante naman, mabuti yung kalooban. Na ano man ang gingon nila nga kung niligini kahit suraan, dapat buutan. Diba, nakita ay si Shelby o si Janjan. Reunion yung dalawa. Alas dos, onse na. Hello po. Magandang. Agot lang paano yung pirmi. Mukhang na pwede silang, anong walay ana-ana imong drama rin, DJ? Ako nalay mo, Kuarn. Ako nalay mo, Ago. Open na nga itong linya, ha? Di na ako dugayon. Para sa ato ang mga tambag. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, okay. Saka yung makarelate. Ano, ako medyo, depends. But yeah. Isa niyo sa mga sakit nga kamatuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shoutout kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers diri sa TikTok. Ako sa basahon ng mga comment diri sa ato ang Facebook Live. Labi na sa ato ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu. Sa mga viewers na ito din, ha? Thank you, thank you. O sa ato ang mga listener din, ha? Through radio, pwede jud ka inyong lior na nga ito ang Facebook Live. Buki, kiasa ko kadali di. Base di ay. May na lang, ma-appreciate niyo akong tingog. Ma-appreciate po din akong hitsura. Kapoy na ba kayo ni akong hikot-hikot sa liog karong anlawa? Dili na ba nila lim? Kaya pwede ba ini sa props? May pagpaminang si inyuhan din na, ha? Kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, Sumaymati, Cotabato, Giholngan, Canlaon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe, kaitagahan mo dahil ninyo, eh. Lira ko DJ Reyna, boss Janjan, guwapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Ay, asa di ka karong Shelby? DJ Chinita, hello, how are you today? Kagwapa ni mo, oy. Karon, ano ni? Ansa ni? Karon, over my dead body. Tanaw ko, ansa ni? Ngaroon na, over my dead body naman. Ano nga sa'yo? Over my dead body, tanaw ko ni mo, hello, you. Mura na ko, Earth. Ansa, sige. Usbag type ni, be. Mag-a-practice, obviously. Agira ko diri kay gihapit raman ako ning Reyna nato. Ay, mayaon jud ko aning duha ay. Lamia og kagwapa ni mo DJ oy, may gugma man sad ta. That's true. Correct. Totoo ang chismis. Ay, ganun kay Jabcor Abelia. Roland, hello, kagwapa ba oy DJ? Pa-shoutout. Laing udto DJ. Say laing. O saan ni laing? Basta mo ni. Kristen Wyatt Digulay, hello po sa inyo ha. DJ, parehas mong good mong look sa akong ex. Oy, maong sige na kong lantaw sa live. Kalain sa naku, oy. Common kaya kong naong. Grabe naman sa ni. Hi DJ RC, Sherdan DJ. Shout out din sa Highway 23 gas station watching live from Surigao del Sur po. It's me Richard Gomez. Or really Richard. Richard. Basta ni nanluod man ko sa imo J. Wa man ka. Wa mo wa. Wa man kunin mo apila isability kampan. Osbog type lagi kay mura mo ga practice og istorya. Stay guapa DJ, pasi sa ko kay madiskwedo nya ko diri mapikhan tas Arabo guba gid ning agianan. Ab. By the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapula nag sigig pa minaw nimo gikan kay My Mods Emile Yamedo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Sa mga wala ka apas ang atong letter sender. Ang iyang pangalan kay si Arman, 25 years old. Ang iyang problema matod pa niya. Problema niya kaning iyahang hitsura tungod kay mo din ni hinung din og nganong dili siya kakita og iyahang higugmaon. Pilmi lang daw siyang ma-busted. Ang problema karon kay naana po daw siya nagustuhan, guwapa sab, daw model lagi daw. Matod pa sa iyang mama kung mag-uyab-uyab manggaling si Arman, dapat daw iyang pilion, kalibera po niyang gitsura. Yung sa amin si Arman, ihilig man sa daw guwapa. Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Ay, good morning, good afternoon. Pa-shoutout kay Boss Tata. Natay caller niya. Okay. Hello po, Boss Tas.
1: Hi. Wait lang. Did you read a friend na?
2: Hello,
0: Miss
1: L. Ang pinakabuotan na JG niya ako na ilan.
0: Ay, di sa tinuod. Uy, may pagkabating po kagbatasan gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdugog ha. Naman, good ako ba? Nasa'y problema sila. Gisapot ba nadun sa trabaho?
0: Ayan.
1: Ay. Ganun ka man.
0: Bustas. Unya, nabi kayo na starter. Akong ba kay iwint ako. Boss, tata, mabahala sa tisa. Labangon. Oo, nga nag-tiles. Anak ko ganyan, nag-bustas-tas. Tamang ka, sorry ka, ayaw. Anyway, hello sa imuha din ha, Miss M. Kumusta na
1: kayo? Mahalo sa siya. May hapon do, baby. Hi.
0: Boy,
1: Gano'n ko din napita ba kayo makawag sa putan.
0: Anyway, unsay may matambag din mo kay Arman. Uy, nga na problema man siya sa gugma pero may uy.
1: Dito, si Arman ba? Gawas unta nga, batikad na akong.
0: Grabe ha, bundak
1: kayo. Ang talaga kay Gintam, mabawi-bawi naman na.
0: Oo, oh, niya kayo. Amang ganda siya, kwarta po.
1: Niya, samot!
0: Ayaw! Ito nga naman sa mag-uyab-uyab kung wakay kwarta, uy.
1: Kanang na, may ubal na mga babae. Kaya sa dili ka na nga.
0: Oo.
1: Wala mag-dili ko ako, basta dako o bulsa.
0: Oo, oh, hindi tao. Hmm. Nakoy kailay nana.
1: Pero na ako, gusto kong perfect na ikwarta, guwapo pa.
0: Ayaw!
1: Kung nang nagpabilin ko, anong idarang pagkaroon na single, ipilian mo kay ko.
0: Muna, hantog ka ron. Di pa ka, wag ka na minyo. Kaya parehas man na ito nga. Parehas na ito ng duha.
1: Perfect man.
0: Niya, okay.
1: Niya, si Arman. Kanang pamita o kanang kakitaan ni mo para maka-income ka. Base na, mabawi na to. Ang inyong problema. Pero ay, sa damang tapusun mo tanang ay, ang kinabuhi, baya, gasa sa Diyos gikan ni na gasa na sa Diyos gikan para nato wa tay katungod na makot sa pang kinabuhi kay dili niya to ah nangomra ta
0: yes
1: nya kun lang pangita jud pagi sa kinabuhi nga kanang makakita kag nindot na trabaho bala gamay lang kakitaan basta limpyo lang mabawi na man na yeah. Mabilotan ka dili kay og di ka sugtun. Mga suko lang ka. Ibig ang babae na
0: ano mga kuya, basta siya gawa siya gusto niya.
1: Ayaw! Mura mo na sa ganyan, masagot ka, humak ka, pero di ka masagot, bau ka. Ay, nana!
0: Ana, ragod!
1: Ayaw!
0: Kuwara ba ko ba? Analogy
1: lang ba? Pangita lang, Arman, ka na makakita ka trabaho nga limpyo. Sala ka may regsildo. Basta nang makabuhi sa kasawa ba kay... Kasang paita sa... Nga, pati baka na hindi pa ka mabuhay sa hindi pa ka kabuhay sa mga sawa sila na lang ay pagpuyo
0: may pa walang gingo nga
1: may pag-ingin
0: pag- mo kasi kasun ang muginhawag taro
1: may pa
0: salamat kayo Miss M all the way from Dalaget may pagpaminaw niya dyan sa Dalaget Miss M stay hydrated hydrated hydrated ano ba Miss M katropa mo.
3: Exciting!
0: Love-love d'yo kayo na ako ni si Miss M sa kanunay ay dili d'yo ko ano lang, love-love lang kayo na ako na siya cure, dili kina masipit ang akong love-love nga Miss M. Hello kay Miss Heart, kay Mama Heart Amper. May hapon po, kumusta pa shoutout ko ni Miss DJ Dera sa Carbon Public Market. Galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa dugsaktong trabaho, Armand. Aron na akay kwarta, may nang mabawi ang nawong. True. Di una pa ni mo, sige pangiya, bugbabay niya, wakay kwarta.
1: Ayaw!
0: Bantay ka lang, ako'y makatambag ron kay pusupusuun dito ka ron.
1: Ayaw!
0: Tarlang, oy, love-love ako na si Arman. Ayaw mahaya ang imong pagkatawo kung ni mo Brad, pasalamat gani ka. sa Ginoo nga gitagaan ka sa Ginoo, okay ra na bride kita mga bati og nawong ang ngayon nga magpuyo sa balay.
2: Ay!
0: Wala ka sa sagot kung malipay makuhanin tambag ni Jewel Beth sa our own sa man. Ano siya, magkuhanin mga bati og nawong. Grabe, sad way. Kami mga bati og nawong magpuyo sa balay. Jewel Beth from Bohol. Hello, maing hapon diya sa tong caller. Sa Pekas Linya. Kinsa niyo sa pangalan?
4: Hello?
0: Mm-hmm. Kinsa man ni?
4: Wala dito nagkatimaan ako.
0: Di kalimta na ta ka, James. Di kalimta na ta ka. Sukad nga wala ka. Nagparamdam na ako. Pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumusta naman ang saman?
4: Saman sa kaya po. Nimit mo lang yapan para karoon. Ako din din lang karoon.
0: Naakas sa dyan sana, okay. Bantog ra nga, murag, totod yung kuwa kadungog ni mo ay, kung sa may matambag ni mo ani ato ang letter sender diribi nga si Armand, nga wak na gani kwarta, manguyab-uyab pa niya, problema siya.
2: Ay,
0: okay lang, ayaw ko nasuko niya.
4: Para na ko, brad mo, kung naminaw ka man karon ng hapon, din mo diya. Ang imong tutukan, pagkayo karon.
0: Mm-hmm.
4: Ang isulod niyo mo sa ibang bursa sa pagkakaroon.
0: Correct!
4: I-relax sa ang imong kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
4: Kay, kung ang insura lang ang atong basihan, tagyan mo na mga nag-inutunog, mga nagbuhay mong guna, DJ Reyna na.
0: Yes.
4: Mga minyo, mapod.
0: Bitaw!
4: Siguro, hindi pa din siguro panahon. Muna nga, sa pagkakaroon, ipahuway sa ang imong kaugalingon.
0: Mm-mm.
4: May na nga, mas may magunto nga mag-propose ka gugma sa usag kababae. Kanang may insakto ka nang ikapasigarbo, makumbaga. Bahala gunog ka nang dili gunog ko, ka nang sildo basa kay ikaw mismo nga lalaki. Dapat ikaw din ang mudilo. Kay mabutan pa lang nga ikaw mamilyo, may mo kang haligi sa usag ka panimalay.
0: Correct.
4: So dapat, before ka musod, yan ang kalimutan sa gugma o mabutang panahon ng mabindiyo ka. Kailangan,
0: yes.
4: Makatigom ka na.
0: Aha.
4: Uh-huh. Muna nga, ang usa ka tinuon nga lalaki mong goda, brother man, para may bawo ka. Kay bata ba man gano?
0: Bata pa ni, 25.
4: Kusog pa ni, kusog pa ni.
0: Kusog pa mong unsa man, tarungan ay mong tambag niya ha? Kusog mo.
4: Ah, o pagili ko mo kuman.
2: Ay!
4: Kusog ni. Kusog na mga ayaw, sayang mama. Kung doon ay lakaw.
0: Mona.
4: Una nga, balik ko na ko. Una nga sa daan, ang pagpangitag kapang inabuyan.
0: Mm-hmm.
4: O niya, sa madagplano ni mo sa imong kinabuhi, kinanglan, lagi ng Ginoo sa imong kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
4: Sa matagkano na ay mag-ampo ka nga to sa itong buhi nga Diyos.
0: Mm-hmm.
4: Kaunta, tagaan kang trabaho. O niya, basta kay mo na lang ito, kinanglan yun na magtigong dito yun kay iso magay na nga, ako na una pa nang di na pumupo, anang gugma ng imo, marang ibog-ibog ang manang imo, ha?
0: Ba, mao, dili yun na gugma yun, ibog-ibog yun na tinuod. Bahalag mo lang.
4: Ikatalo, kanang imong diplanuhan nga pangayaban, di ta magapog nga na naman yun na, pero dapat dili ka magdali.
0: Da.
4: Suuron gini mo, suuron gini mo yun.
0: Mauna.
4: Mayroon yung tisong ginimudaan ang babae ngayon mong napilihan kay Gika ni Aileen. Nandito ni, isa to isa ba? Si Sarah ba to?
0: Si Lovely ba to? Ambot nakalimot ko. Basta MJ.
4: Hindi, kana si Lovely. Kana si Lovely. Muna yung iplanuhan ka ron. Ba?
0: Wa na minaw ang kuwain. Wa na minaw ang kanang DJ sa
4: sarili niya. Hindi ka magdali.
0: Kaya
4: kung kahit mo lang ang inyong ginabasihan, dili pa nimo matugkad kung unsa ang babae nga imong gikatubang. Kay importante gyud sa tanan kinailahon nimo pag-ayo ang sa dinuhat kay mo ha panguyaban. Kay pagamo sa panahon kung naibalo ka na sa tanan nga naa niya, at least pagamo sa kulayan dili na nimo mabaso lang imong kaugalingon kay ikaw mismo dili ka buta nakita na nimo kung unsa siya. Ug labaw lang dili ka bungol sa kamaturan kay nadungog nimo siya. May na nga may balang gini mo. Kulon sa gyud.
0: Thank you so much, Katropang James. Grabe, makapangasaba si Katropang James.
2: Ay! Ay!
0: Ito na suko. Sana lang kagmasuko niyo. Salamat, Katropang James. Of course, ikaw pa.
4: Ah, okay. Una-una na nag-regret ang taga-Dinsan karon, nga hindi na karon sa 95.9 na XFM Dinsan.
0: Hello po sa inyo.
4: O sa akong mga pariente po dahil sa Kunel, may pong pagpamina na yan, sa Olimpog. O gingan mo sa katong mga callers na gid nga di mo na yung ipanubay na gid pamina sa Manila ni Mrs. M, ni Ms. M, ni Sinaida, ni Jordan, ni Arnel, kinsa pa itong mga amigo na itong amiga nga nagpamina para sa kainan. Sa nagkalaing-laing
0: dapit sa Visayas.
4: Oo, sa nagkalaing-laing dapit sa Visayas ng Mindanao. Di ka sa kabukiran, kanagatan, kabagnutan, o guban pa.
0: Grabe naman ang kabagnutan na parang naman sinabi nga. Thank you, Kayo!
4: Ay, nagkatuwa ba din ka mo ay magdagat? Diyos, kabagnutan ka natin ng lugar kabaw na eh.
0: Tinuan, magtakin-takin.
4: Ang sabi ay...
0: Oh, salamat kay Katropang James nga nakaroon sa Jetsa. Oo, oh, saman.
4: Napunta kong tapad karoon.
0: Hello po si imong wife. Grabe naman si James, oy. Sabi na kuy kalimta na ganyan. On saman.
4: Nagising na, nagising na, naminaw.
0: Ay, mas maayo gina mag-isik eh. Karaka problema sa nasod ron.
4: Pero naman sa rupo sa nag-mangisik.
0: On saman.
4: Diba kinang iro, huwag maglagot, iba mo agi na nag-isik bagong pack.
0: Oo, oh, agoy! Mga kinit, pag kinit-kitay sa mobiha. Ay! Kina, may paning sila, kaya nagkakit ka. Salamat ka, tropang James, all the way from... Supposedly, naa siya gsamal. Pero karoon naa siya. O, Jensen, tama ba ko ka, tropang James? Yes? Katropa mo!
4: A natural, exciting!
0: Si Jan Jan, invest sa imo ang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kay kung di man ato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect labaw. Diba? Tinulbe na. Ako mutambag ko niya. Ako nang ibutang sa kung ano niya. Huwat lang mo kay hunatan ko ni Ron. Mga katropa ha, pwede gahapon mo manawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyab jud? Makauyab jud ka nako. Da, si Shirley mo na yung makauyab. Hi DJ Shirley, ko sa akong lang nagtrabaho sa Davao. Ay, sa loo lang. Hi na, ang tingnan na lang. Pasada DJ ni Mario S. Fidel. Hello po, gikens kay Sachin. Hello kay Charlene. Wala may pangit na gibuot sa Ginoo. Daghan lang yun hinawayon. Correct. Palihog, pa-shoutout kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy. Miss DJ Chinita, daghang salamat. Hello po sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw sa inyo, ha din ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og caller. Sad to say, pero reality karon, practical na ang practical na kung tanaw sa bayad di ni mo kaya ihatag niya ang kalibutan. Uy, ang promise niya sa kab, may pamukay sa aran mo gihatag ang kalibutan, ang iya giingon lang niya kabuto niya ang mga bituon ug ang buwan. Kaswerte na ninyo. Isa ra gyud nga ko dili man literal mag-ug kay na inyo ha good oi na sige lang hunat ko ron unya na kay unaw sa ato mga viewers nato dinhi. Oh, may kay mo tambag si Charlene kay papaliton man yung NMAX kay basi dog tungod sa NMAX kay sugton na daw siya ni Charlene. Na may mga babae gud kung hilig sa dog motor oi mo puy ampay. Ang itsura, okay, ako sa nga paminawon ang atong caller sa biggest linya. Hello po!
2: Hello, DJ Chinita, kay hapon.
0: Nga, si Jordan eh. Hindi na
2: si
0: kumangon.
2: Jordan, yeah.
0: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
2: Yes.
0: Mm-mm. Sa may tingin.
2: Why do ko yung lugar makaana, DJ? Kay busy kay ko, DJ.
0: Ana, ginaparehas naman ta busy. Kay basig mo, ano ka din iwa, sab ko.
2: Agama, DJ, karon. Ako ginang papil sa unang panahon.
0: Sa uya, karon di edit na.
2: Nagkualan ko DJ, kaya huwag mag-ibabay ng musugot DJ.
0: Mm. So may ikatambag ni mo, sige daw.
2: Ako pa niya DJ, ni Arman. Di lang yun siya magdali-dali. Para na ako magdali-dali ko, hindi. Maabot na lang panahon ba nga.
0: Sama.
2: May babae ng masugot niya. Para na ako, nasugot. Nisugot ang babae tungkol doon sa kanta na ko.
0: Da! Ala! Ala! Muna nagka-baby ka.
2: pagkahuman din dyan, nagbuwag mi kay gilumay daw na ko siya.
5: Patay!
0: Ayaw! Ay, dili na kumidya? Basi kumidya na imo ha?
2: Dili, did you?
0: Tinood yun.
2: Tinood yun yung kinabuhin na ko din. Yeah.
0: Ah.
2: Motong gi kitid naman kung bata ron.
0: Oo nya motong ingon gilumay do kuno nimo.
2: Oo, ginga ko buwag kay kabatin mo ngaw.
0: Ana siya?
2: Ayaw. Pag pagkahuman panganak ni Jay.
0: Pagkahuman panganak diha siya naku ay diha siya.
2: Ayaw. Basig na ta.
0: Pag panganak ana siya buwag ta anak.
2: Oo.
0: Na unsa ra sag ka Jordan?
2: Natuwala kong luha ni Jay nga nakakuha niya kay Muramas mo na, muramas ako nakalitan. Muragwa, nawa, nabag na pao. Ako, nahuna, usaba, wala kong kasabot. Nyanam to kong mama sa una, DJ nga. Huwag kay surte si mong classmate. Pang ato sa syudad, pangikag. Bye-bye.
0: Ayaw! Very good sa kayo matambag imong inahan. Panihon kag sudad aron makapangitag babae.
5: Ayaw!
2: Gamar tagab, DJ.
0: Gamar na tagab?
2: Edad.
0: Nya kay tay.
2: Gamar tagab. Gamar tagab nga edad, DJ ba?
0: Nagkurainta naman ko. Pila na edad di mo.
5: Ayaw!
2: Pagkauya ko tata.
0: Agoy magka...
2: Ayaw!
0: Kung gamay lang dagap, magkauyab ang tatando ha.
5: Ayaw!
0: May gani, kaya dako-dako tagap.
5: Ayaw!
0: Di pa man kung gusto mag-uyab-uyab, good.
2: Ay, mo.
0: Oh, wala ko'y uyab, Ron. Mag-post-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab.
5: Ayaw!
0: Oh,
2: maubitan din.
0: Mas maayo na
2: pag-uyab. Bahala lagwa ko'y uyab, DJ. Basta perko lang kung magkadungog si Muntingog matagat na.
5: Ayaw!
0: Diba? Bahala daw walay uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan? Tinood ba ka nang imong gipamudong dinihinganin ako? Kaya ako mutuura ba
2: ito? Oo, tinood ko na, DJ.
5: Ayaw!
0: Jordan?
5: Ayaw!
0: Basig imo lang kong ginaila, Jordan. Aron patuhuan ko sa imo mga ginapangnulti din ni nako.
2: Tinuod ni Jay, dili ni baka.
0: Salamat kayo, Jordan. May pagpaminaw niya, Jordan. Ang ping niya, and inumog na kang tubig, Jordan, kainit kayong panahon. Stay hydrated.
2: Magkugi ko kung trabaho din siya. Basta magkabati mong tingin ko din siya.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo. Ano na magkugi ka din, ha? Salamat, Jordan. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Na si Jordan, no? Kanang love-love, good kayo na ko na si Jordan. Kasi si Jordan, mura na nag-inusarang listener na ko nga gihimong profile pic ang akong namong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong midrep. Ay! Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabilin. Dili na ko makalimtan ang kamaayo dinhi ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita, pila daw edad niya 25 bata pa na oy. Ayo pagdali do nga wala mang gani kong nagdali nga 55 nako. Abrigya po na nga itong kuan ha, itong color line. 0995-994-6868 mga katropa. Watching from Canada, Connor Rizzo. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James Jibcor og Salmer from Cute Pardo. Kay kaya maayo aron makita ang batasan. Ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Na ara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sabi mo manambag ha? Good afternoon DJ Namina Madrid sa Bangbang Cordova Cebu. Gikan kay Renato Estrada. Chan Chandi, hello po DJ. Hello din. For me, ni bisaga bati og nawong need na nimo ang self-confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamao manamit kay dili man gud tanan man base sa hitsura. Mas daghag ma-appreciate nimo og sincere ka, funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na tingi kung gingon sinyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, dagan ako nakitaan nga parehas na ako nung apika-piki rapod na naminyo manggani o irapog char. Ayun na, DJ. Mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba, kuso ka nimo drive sa single mommy, lady rider. Mayang hapon, DJ Chinita, magunsa man ang gwapo kong bati o kinaiya. Boss, akong bati man kagdagway at usad ayun atong kinaiya. Yung usaw man kay utro man sad medyo maldito man sad ni si Arman. Oo, marag naasad ko'y napansin sa iyang mga batasan sad yung mga isad ta ka uyun. Real to ko, nanto ka Arman, kaya paras parehas man tadili maayo. Ako, ang call man siya kung di maayo kong batasan na sahan. Na ramagin na siya. Balik ko na ako ha. By the way, anong chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edininay. At aking paninindigan, Kemi. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko, mo bye-bye. Ako na po mo advice. Uy, puli-puli, lagot na diri good. Inyuhan na lang tanan. Gara kay maka-advise ni mga kuana ko diri o mga viewers. Oy, hello po DJ, mayang hapon sa akong pagli-li guwafa. Uy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal, hello po, may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu, gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayaw ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para pud sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kay kung dakuon ako na murag palungon yun yung mga radyo. Ano gina, ato nang iba na, ato lang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman G manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa parehas ni mo nga dati kani adto pod aduna sa kuy insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani no. Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao. Naate ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakaagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o kataw, kaanang lawas. Anak, tanan na, kasagan sa bababay, ma-experience man good na mo ni. Kasi bakit? Bakit ko nasabi yan sa'yo? I-focus ang atong kaugalingon sa validation ani mga tao nga sa atong palibot, Armand. You would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Kay tungod ang imong hunahuna, manggod. Kung wala'y makagusto ni mo, wala'y pulos ka. Imo naman ang huna-huna after all. And kung nangutan na ka o wala na gibay makagusto ni mo, siguro pinaka-diretso na lang ato bag, no? Ayaw i-focus ang imong huna-huna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutan na sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you asking people around you nga dawaton ka, pero imong kaugalingon dili magani nimo dawat. I'm so sorry to say this, pero anong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon? Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naa mo ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na nasang gidawat. Also my insecurity na imingon nga gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Una-una na ginyong gwapa na kailaning kamot, masad ko dahil nga medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo mo toong gwapahon ko, bahala mo din na basta ako, in my heart, I know I have nawong. Ingon pag nila, minds matter. So kung imong i-focus ni mo din ha, ang imuhang kaugalingon nga magpangita o karelasyon o na imudawat ni mo, I don't think that would work. Wala pa gani mo gitagag pagtagad ang imuhang imuhang physical. Invest more on yourself. I-satisfy imong kaugalingon without asking people's validation. Kanang imong gihuwat manggod nga pagdayag sa ubang tao, dili gid nimo na makabuot kung dili sad nimo ihatag sa imong kaugalingon, Armand. Una nga concern ako, anong maguyab-uyab ka, Armand, nga wa man day kay trabaho o wala kay kwarta? Diba imagine, nga nung musod kang relasyon kung wa kay kwarta? Nga makiguyab pag yung kasanay mga trabaho. Ano ba? I mean, unsay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, din yung knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung sa may kinala baguon nimo sa imong mentality. First of all, ang mentality nimo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasud ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Armand. Dili kinahanglan makasud ka sa relasyon aron na makuha nimo ang itatawag nimong satisfaction sa imong kinabuhi. Kay again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutol, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk na siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa masay nakaon ninyo nga mag... Kamo no, stop. Stop making yourself luoy. Kay tungod kung walay kwarta ang lalaki, you have to have your own money. Kaya kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mong pamilya, wa may mga kwarta. And if you think kung wa kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kaya sa tinuod lang, manrabaho ba dahil may diri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman? You would never
responsible. Dili nimo mahumanay mo mga respons, dili nimo mapanindigan imong responsibility kung wala kay kwarta. Mao na kung ikaw Arman, unahon nimo ang relasyon ug ang babae nyo wala kay income. Ambot lang. Muna kung feeling ninyo luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw dili daw makita ang value kung walay kwarta. Everyone has the responsibility. Unang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong kinabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon. Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Natupad siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasan, bisag dili bahin sa iya ha. Iya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin maingon ni mo, Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because dili makagusto. Hala, giunsa sa inyo pag-analyze. Nga no, dahil pag mga kita mo sa tao, dito dahil makita ninyo ang batasan na nila. Unsa na x-ray. Dili, yun. Una, gina ang physical mo. Ganing anak ko ninyo, invest in your Kapoy kay mo ay. Kapoy kay mo pa sabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene. Ano ba? Choose nice clothes. Ano ba na? Usay bawion man kun sa porma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita gid nako nga og makita nato nga ginaatiman nila lang kaugalingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation, and that is true. Munang ako no, I this is gonna be intriguing og medyo kuan kay ni kanang and sensitive on my end, pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na day nakagusto nila nya magtan-aw go nila gani nga wa na lagi atiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation kung inana inyong mindset undang. Ako sa puton ko mga inana ay. Kung feel ninyo luoy na kaayo mo, undangin ninyo, think, but think what to do. Kung sa may angay na kong buhaton, nga feeling na ako, inani naman akong situation, then invest on yourself. Pakitae sila nga, dili lang ka na ang imong ikaya ikahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling ni mo, walay makagusto ni mo tungod sa imong hitsura, then upgrade more about your knowledge, grooming, invest on nice clothes. Ana mo, nagayang, kana ko, kanya literal na ko naiingon, kung wala lang gaitay hitsura niya, wapatay batasan, undang. Tama na good sa imong gibuhat dito. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan ka, nagiprank ka kaniya. Basta wala tayo self-reliance o self-assurance, masakitan yun ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingon, you would never feel pain. Because you know exactly kung unsay kaya ni mong ihata. You know your worth already. O nang Arman, this is the time for you to step up. Kay kanang gingon nila nga, about sa mga babae, about sa lalaki. Inana gyud ang mga babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan, there is more. O nang stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Na, mora na kung maingon si mo Armand. Undangi, ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise si mo regarding anang nakagusto na pagkaglain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw, huna-huna ang imong kalibutan, nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo ha. Ana ra, simple. Boss, kita man good, naalang good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapanghambog. True! Oo, bisan pag gwapo na sila, but they try to, you know, improve themselves. Kay kabalo sila nga napay something nga kinahanglan i-improve sa kaugalingon. So, simple, para sa kwa simple kay ako ang maning mindset. Pero honestly, dili tanan kaya nga, sabto na nga ko ang insight. Pero ang pinakadali diri Arman, undangi sa gid ng pagpangita o karelasyon. Unaha sa imong kaugalingon. At iman na imong kaugalingon.
Kung wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw ni mo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Bawion na lagi na. Ma'am, paglalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, bisag babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kay bisag ako, do not invalidate our effort. Kami ba babae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha, kung kamo mismo sa inyong kaugalingon walay mo invest. Murag gid na akong ikaingon. So kung ana ka DJ, murag nangugat man ka DJ oy. Bako naglibog ko asa na pug kumuhunat ani kay kanang yourself. Nanggigil ko kay kuan, nanggigil ko kay Arman. Oo ni. Asa ra gud nang kuan gud, asa ra gud nang nangita mo og gwapo niya. Tinod pipod na, dili beta ng gwapo po. Ako, isang gwapo o dili gwapo, lahat magkita batasan yun. Dili magbase sa physical ang mga ugali ka tropa, ha? Kay mapangit o mahitsuraan, naagi mga lahat kita ugali. Mao joy, trust lang sa tas kahit tasan. Oo, pero kana ganing, pagwapa sa imo DJ, sige. Anayon ni mong tapusin mong kinabuhi ayo ginabuhata ha pitkanta ka. Update ko Arman ha. Basta akong ingon sa imo ha, i-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. What pasabot? Pangita imong kaugalingon asa ka mas naon. Og dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Diri na lang ko dumo katong programa ang X-rated ug mapuhon. Magdungganay ta sa laing na pong higayon sa atuang X-rated drama. Kundi in makadungog na po taglaing laing istorya sa kinabuhi nga makahatag og kalipay, kasakit og kalami. Karong adlaw ato nadungan. Kasakit man ni oy. Og pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katropa, ang Doc JJ, and of course, ang atang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dairang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian, ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
3: Nagpunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon plus Coffee Mix. Duya kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Santon plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon plus Coffee Mix.
1: Santon plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas tumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Maglamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
4: kopi daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: usa. Epektibo dining
5: coffee day.
4: Dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District.
4: Nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
4: istingin niyo inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Suntone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Suntone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Suntone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Suntone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may moy kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingka sa bunga.
5: Ya, unsa may moy kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo crop gold.
5: Kaya dagan kay salamat.
7: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa mong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa crab gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
8: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
1: Exciting!
3: At tangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy Swerte pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Bush abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
16: Batogod taon, mauna i-resulta o okay.

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na ko, kahit pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Anton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa
1: Zanton Plus Gold, tatakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zanton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Zanton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang Wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabato, na glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom mo Premium D3, regira na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti nang bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City, capital of the Philippines.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabuhong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutisin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Ako kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Isa ka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Oh, tag piso niya.
0: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag

0: Sa wayan ninyo inom o premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kaubal ako terminti alerto pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhin.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Shop. Nakoy, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basco.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mike Osara. Konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Gold.
6: Santon Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eriklorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila na imubayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
3: Exciting!
6: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: buatan lo deh.
1: Acik.
0: Kap dito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mino Car sur XFM.
1: Uy, maring. Ako natin ako ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Baby, lang lang. Putahe sa gabi-i na.

Grabe ka sakit, uy, no? Sakit juga siya nga kantabi ka ng ma-feel, hindi mo ba nga dulot kaysa sa imuhang mga bukong, dulot. Anyway. Welcome sa toang programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Kauban ng himayang nahunlak. Abi no, alam kaya niya ang version niya. Wish gid na ako nga ingana unta ang ako ang tingog baka na magkanta gani ko nga with all the feelings and emotions with all the. Wa man tingana uy. Maskin sound dili magita gifted sa to ang tingog ba kanang magkanta-kanta unta nga with all the feelings and pinakurug-kurug sa mga tingog. Nangadoy. Guba gid in town ang pagapaga. Ako po ang iyong makauban sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao until alas 11:30 karong gabi una. Ako po ang nag-inasarang Disney Princess Visaya version, anak sa liking kawayan. Yes! Cinderella po! At syempre, madungog po kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bitobi oy, unsa may mga gipangkalingawan ninyo dinha akaron, unsa may mga activities sa inyo ang kinabuhi dinha akaron bi? Some of you are bored. Ako bored pud ko sag paado ko ninyo kwarta bi. No? Kanang nga ngano bitaw no ang kanang ang tao baka nang pagma-bored gani kay pagtagahan gyud mo sa kwarta kay ma-alive dayon. Gusto po ko ingon ana unta. Naontay ka nang maluoy din ha ano ka lang kanang ang sitawag ana malumyo. It's the term. Naontay ka nang buutan kay kasing-kasing din ha ano nga muingon nga unsa imo hang GCash kay tagaan tika. No. Lami siguro ka sa paminaw no kanang tagaan ka og ingon ana da. Dali ra kay ko maka-provide ba ya. But anyway, biyang ito ang programa karong gabi ho na gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag tapampaligon sa immune system ang atong istoryahan. Need yun nga mas ligon yun ng imuhang kalawasan kaysa sa imuhang relasyon. Saon man ang imuhang relasyon kung sigira po kagkasakit, eh, dili po na siya pwede. Muna ang strongly recommended po nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa inyuha sa ato ang tanan. Aron himso ang ato ang immune system o kung na yung mga sakit-sakit nga dala ang pangit kay nga panahon karon di naging masabtan no, gainit, gaulan, gainit, gaulan, hangin pagid kaayo. So dili siya ingon anak ka 100% sure nga safe kita sa ing-ani nga klase nga panahon. Managanggid kita since naapatayaw mintras naapagitay chance nga makapanagang. Tabangan kita sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Oh, yes. Available po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Eh, mag-chismis ta ba? Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Oh, ito ang Sir BB question karong gabi una ha. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Pang dekalidad na gasolina, pang international. Siyempre, sa Shell ka lang dapat magpagasolina. Sa bahasa kong cellphone, oy. Uniya, kung diri sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, naapag kita'y branches diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, ang isa is Atbang mismo sa Polymedic, ang isa is Atbang sa Malaybalay City Hall or sa Shell Kasisang. Unsa daw ang mga ilhanan nga luuran ang usa ka bebe. Kuan, sama na ako. Bubuk kog hide. Kasagaran sa mga luuran bi mga mugbug hide. Mga luuran. Ako aminado ko bi nga dili gud maiwasan do nga magluod ko labi na ganang. Luuran ko sa tinuod ang luuran kay ko. Pero depende po siya kung halimbawa imong joke is out of context and mabawog kapit. Ha? Mabawog kapit. Jay katit. Aw, kabaluan na imong term.
basta kay o basta kay ma, ayun nag-i-mention diha makasab-an ta. Dili ikaw gid ba dili gid ka professional pag-abot sa mga ingon anak kay imo gyung i-mention. We're trying to be careful. Gusto ka nga mabanta? Pogin hi. Tudluan na pagkunin niyo mga ingon anak nga mga words. Ako na po na siyang sundon. Ay nako. Oy, B, pwede mo nga mag-react sa to ang official Facebook pages karon ha. Live kita sa XFM or sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko biha pa follow, pa like ug pa share. And syempre live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, may gabi po, nag-silip ka rin sa Facebook, lagi nga akong manghod, nga si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, may gabi din ha, manghod. Salamat kayo. Oy, friend! Si Sir Dodes, Java ba inyo? Unsa Gcash number ni mo, friend? Kailangan ko ano ba? Puhon. Puhon ako na siya nga i-ikon sa imuha puhon friend. No? Dudeski Gaviola. Thank you. Gabi, baby. Hi, Bongbong ng Buhol. Si Bongbong ng Buhol, good no? Kaya di gini siya palupig. May gabi idiha sa imuha Bong. And salamat kayo sa imuha nga. Pagpaminaw, always dinaa sa Buhol na no? Sa mga katropa nato nga naa din haakaroon. John Rambo sa Mindanao, thank you so much. And of course, Monski Aninyon Corpo. Thank you! Salamat sa always nimong pag-like, pag-share sa to ang live. Hasta ko luuran, basta di mahatag ang ganahan nga butang. Wow! So, ibig sabihin, lugar materialistic. Nice. Eh, dili po ko. Ako po, kung dili po mag-provide sa quality, sa example, gusto kayo kong iPhone 17 Pro Max. Char. Dili po ko yung anak ako ano bi ako bi dili ko ambisyosa dili po ko materialistic sa tinuod lang kung naakay ihatag sa kuha I would mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko nimo o grocery oo. Mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko nimo o ganang bugas sa kasako kung manguyab ka sa kuha bugas sa kasako o niya isa ka kilong buwad. Buhi na kay kuana. Wala na kuana mga cellphone. Oh, gaantos mga ikaw sa kong cellphone. Manggali nga. Dugay na magikinya kong cellphone. Pero wala. Dili, ikaw ganahan mag-change. As long as mapuslan pa na ako, nga lang kong dili. Pero mangluod ko kung mag-promise-promise ka sa choir, dili ni mo dayo nun. Basta ninyo ang list princess mo, dawat rayod ko maskin unsa, baby. Wala lang po ko nagpadungdungo. Kalaing. Maayong gabi kang Lem Jones ag Copra Yanglo. Maayong gabi isang mga district princess mailhan sa usa kaluuran nga tao. Kung dili mapagbigyan og tigulang na wala pa maminyo na lalaki man o babae. Mabisad na uwi. Sa lugar kaya ako kaidaran naman ko luuran. Noon. Luuran mang yun. Dili man na madinay luuran mang yun. No? Mami Jacqueline Labi! Thank you! Diha sa Hong Kong, mi may gabi, dinaan sa imuha nga to ang mga katropang OFW. Nga naminaw sa to akaroon, si Ma'am Ann Abapo. Murong si Ma'am Ann, sa Singapore man si Ma'am Ann, no? Ooh! May gabi, Ma'am Ann Abapo. And hello po kay Junlin Runs! Thank you! May gabi, si James Ray Joel. Oy, may gabi sa mga taga Barangay 8. Barangay 8? Dari na sa Malaybalay, B. Oh, may gabi din na sa inyo, habi, ha? Si Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Dantapan, and of course, sa Tinambunan family. Thank you so much. Uy, Art Makabuntis! Art Makabuntis. O, sige ito, apelido ni Art. Art Mandalumon Manggod. Kali si Art ba? Ang gabi, Art. O, musta hello sa kong beb na guwapa. Guwapa lagi. O, sige na. Hindi na ako i-mention ng isa ka-word ha, kay lain po kay paminawon. Ikaw,

0: harapannya Boy.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga naaka ninyo, huwag ilabi na magatanggal kayo sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just a text yung raso dyan sa tuwang text line number 09 09 17 62 844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09 09 17 62 844. Huwag ato agay yung hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Ilabi na kayo sa ato agay yung mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong

Ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayad sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anakakaroon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayad sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayad sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Kinsa pa ba, no? Tagamawab. Ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito nga pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no? Nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni Nanay and Tatay Tulibas, no? Dinagayod sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din na sa Baywalk. Can we tag, dagantag mga listeners din na, mga katropa? And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Magigidaw na ilang ginapa gitawag ini. Ginapaminawan, no? Kini atong programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Sa asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati, and hilabi na din na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo, ayan, sa San Frans, no? Lagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa, and have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha? Uban niya ako, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo. Mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayon sa atuang panglawas o katong paningkamutan. Katugad kining hatagan o katubagan. Ganit, dagandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So, stay tuned, mga katropa, ha? Tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema. Tungod kay, aduna usab kita yung mga Facebook Live, na? O nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.

Good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, maduangan ako sa mga itong mga kaibalo, may tungod sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na magahatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Summer Blast Gold.
1: Daghan ang nang utana mga katropahan kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talaga totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Kaya ang uban ra ba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang doc kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang na pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo na. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up. Din higayon sa Tago, Merkulens, Huwebes, Bernes, o Adlaong Domingo. Na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni Aging Simana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinutuyok mga ganyan, nasa sila service na. Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Pan, kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Picas nga bahin, no? Pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kay naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa, inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Nedruda.

0: Lisbon ko, Lunes o Martes. O dinagay kita sa Davao City. O sa Matina, I mean sa Mati, no? O na Matina naman nun. Mati mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. Ako na din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makigistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes, well, clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Specific na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basi ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? Sa atuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Well Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matica, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinicas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, dinhigayod sa Tagom City. Aron to diyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pagkagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi eh, dito na mabawi og kaon. Ako po mga problema. Ano? Akong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag-abots tina eh, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung ano na na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po'y paklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. From 5 to 0, as lang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Patay gipiling edad basta dun ay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Mo na gingon, may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga mo ato sa atuang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa to mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin ni anang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gituloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, anak mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba ito, no? Paa may leg man ang gingon. Isang pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na aduna na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha, atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagahinom niini, buot pasabot kulang og kahibalo na ang tawo nga di nagahinom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santon Plus Gold. Kaya ano man, bawa gainom kag Santon Plus Gold, unya sige gihapon kag kaog bawal, na? Wa gihapon, mo na igingon nga wa japoy jamo. Inahanglan, kung nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa nag-hupong. niya nagubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man in turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. O ba ni pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, o sarap pong kapsulas buntang. Ano niya, matingal lang, ano nga ba ni kuyos ang ubag? Kapon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Nanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jugkas bawal, na? At kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? At kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: las 4 para 6 FM Davor Region. Exacto, a las 4:30 na sa Kabuntagon. Musunod na itong programa inyong tulumanon. Exciting Filipinas!
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas!

Pilipinas. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.

0: Fighting Filipinas.
1: Good morning, people. Sequel of the Philippines. Mga katropa, may buntag kaninong hurot. Mga kaigsunan, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibta na mga katropa, ang tibok din ha mga kaigsunan, gigipaungot, kalang gipaungot din ha mga katropa, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, na mga sanaw. Ibta na lang mga lansang din ang gigtang sa PC sa moskitero. Diba tinood? Ang ayaw. Kung way lansam ka tropa, to sasagbayan gibutang ug tag-as ug gapisi mga tropa inyo moskit. Kung way sagbayan mga tropa, layo kayo. Siyempre, gamitan na to ug lansam nga numero size mga katropa. Ano daghan mo gusto rin ang lansam numero size no? Dagko mo daw? Gamay po kayo lansam mga tropa. Pagkay maragang mga tropa, murag ba kay kahiktan? Bagan, gamay ay maramag hihingi. Kira. Ay, binuang. Kita bago ni Boti Boti Boti Boti Good morning mga tropa. Boti Boti Boti Boti Boti na buntag na mga kaigsunan. Gumika kay buntag na kinahangla mga tropa. Bornes magi karon pa na Biyernes kayo karon mga katropa. Pizza 29 na gyud nako. 29 naman ay ugma 30 naman gyud mga katropa. Mana giingon ta mga kaigsunan pag kadali sa panahon. Niabot ta mga tropa ang bulan sa Hunyo na sab karong Lunes mga tropa bulan na sab sa Hunyo. Nako. Mana giingon ta mga katropa mura mag busawa ay lang sa kagahapon na unsar man to, kaya karon murag mao naman. Itano, dali ra kang panahon. Katapusang adlaw sa Mayo, mga tropa, karoga Domingo. Kapit sa uno na po mga tropa sa adlaw nga Lunes, mga katropa. Ato karon, wadya mo pag Japon. Kanjo, ang jabas. Bitaw, hala, bango na bitaw din na mga katropa. Gumikan kay katapusang Biyernes karon sa bulan, mga katropa, sa Mayo. Sa tuig 2026. Gumikan kay pitsa 29 na. Pag-abot sa laing Biyernes, mga katropa, sunod nga Biyernes simana, mga kagisunan, kuha na po, Hunyo na po. Ting klase na po, mga katropa. Klase na sa mga kwan, ting klase na, pero ang kalis, sige pa magklase. Bugat-bugat gapon mga kaigsunan. Ato mga kolehiyo mga tropa, bugat-bugat pag ina bisan mga ingunta mga tropa kada na ako na scholar mga tropa. Usay di man ta kasulod sa mga scholar. Kay pag ingon ito ay kuan man kining gitawag nato mga tropa na may limitado mga slots mga kaigsunan. Unya balo ka na mga kuan ana sa gobyerno mga tropa. Mingon na maoni ka, maoni ni slots pero nanay nakabutang pangalan daan ni ana. Atik-atik pa-applyon ka dito pero pag-validate mga tropa nanaday pangalan dito daan mga kingsunan wa lang Japon ta jam mo ano lagi ngon paduulay las daghan mga tropa kung layo sa daghan layo na yun kita ang kamot lang kay atong mission ng kalibutan na kita magilkana mga tropa mauman pagpatunghas ng mga kabataan labi nagwa kay bahandi mga kingsunan importante kay nabay na ang bahandi mga tropa imo ka na mahatag na to sa atong mga kaigsuunan, mga tropa, mga kabataan na to. Bahandis pagtuon. Ito, bago na po din ha, mga katropa, gumikang gabutag na Mati City, 99.1 Mati City, good morning! XFM, 99.1 Mati, good morning! Kaniling hurot na rin mga sanog, mga sana! Good morning! Mga lumon! Huwag din hiyo sa mga katropa, karon sa nagpaminaw sa XFM, 107.1 Tagum City, Davao del Norte, good morning! Kaniling hurot, mga katropa! Huwag din hiyo sa Davao de Oro, good morning! Nagtanaw karon mga katropa sa itong YouTube, mga katropa, XFM, Tagum City, mga katropa, mga YouTuber, mga kaigsunan, hala, hala, hala, hala! Good morning! O siyempre sa itong Facebook page, mga katropa, galantaw ka na sa itong Facebook page, katropang Arnel Cortez. Naadiha mga tropa, galili mga kaigsunan din hala, good morning kanyang hurot. Good morning! Dini po mga tropa sa itong kaugalingo mga tropa, if ako ang mga tropa page mga katropa ang Alexander Umaki Algabre Senior na kaninyong hurot mga katropa good morning din kaninyong mga katropa ayun ayan na yun bangon na mabunin na Davao de Oro bangon na mo Davao del Sur bangon na Davao Occidental bangon na mga katropa ang mga tulo ka syudad mga katropa sa atong probinsya sa Davao del Norte dari mga katropa sa Tagum City Samal Island, mga katropa. Good morning. Huwag niyo resub sa Panabo City. Ala, kaninong hurot, mga katropa. Kaninong hurot, hurot, hurot, hurot, hurot, hurot, gipili, ratsada. Good morning. Good morning, kaninong hurot, mga katropa. Alright, mag-ampo sa ta, aron na daigan ta, mga katropa. Sugatun tas tiginoo, mga katropa, karong buntaga.

0: Pilipinas. Alright, balik tayo mga katropa. Ang akong buhok ba, mura ka ng guano, mura ka ng agyan, o ka ng badyo, no, badyo? Badyo ba, kay pinahapla mga katropa, pinakuan yun, pinakurat. Murag nagian og hangin. Ay nako. Pinaplat tapos pinaplat style na to. Nya pinapalawit gamay aron ingno mga tropa nga wa pa mo atras mga katropa ang buhok. Bitaw. Akong giandam pag kadali-dali mga tropa nga kung Santon Gold Coffee Mix mga katropa karon ko panahon na kay naarba si Ma'am Jenet Cortez din na nagtan-aw. Kumusta man ka Ma'am Jenet? Diha karon sa maysan diri karon sa maysan Isidro Tagom. Kumusta man ka Ma'am Jenet? Ang hinaot uban sa imong tibok members pamilya, hinaot ko nga okay lang uban sa imong love life din na Ma'am Jenet. No, ingon Ma'am Jenet. Dili ka kita tantong pubri karon bisan og kuan pero na gyapon tay love life ani. Bitaw. So ang tao way gugma mga tropa, wa gyud ta mga tropa tarong pauna-una mag-exon ang gumikan kay love is kuan na siya. Love is life. Mao na yung kaobara sa mga tropa sa kuan, kaobara na mga kaigsoonan sa tawag nato mga tropa ang tubig is kinabuhi. So ang tubig ato mga tropa ang amumahon at timanon. No, sabay gahi naman ni siya. Wala naman tong murag kuan ni mga tropa katubig tong naaman ay pero di naman ma di dali ma kuan makuan ay wala naman matunong. Ako ni mga tropa ang timplahon ato Santon Gold Coffee Mix by. Kay kini Santon Gold Coffee Mix mao ni mga tropa kada buntag ang makapadasig kanato mga igsoon. Pero nindot na pud karon no kay lami na pagay relax mga tropa kung naka Santon Gold Coffee Mix sa gabi kay di ko katulog mga igsoonan. Ada dali kong timpla mga tropa nining kuan Santon Gold Coffee Mix. After mga tropa sa timpla mga kaigsunan, taon-taon mga tropa, wala na. Mura na mga tropa, nawa na kong kalibutan. Humana kong inom. Inom kong Santon Gold Coffee Mix mga tropa, Santon Plus Coffee Mix mga tropa, Santon Plus Plus Gold mga tropa, kaning kapsul o kaning coffee akong inom gabi. Tama yun mga kaigsunan. Nakamata na yun kong mga tropa, alas 3:30 pagkuan yun, pag-alarm mga katropa. Mawag siya pagmata. Lami pag yung tadili kay bangon mga kaigsunan, pero unsaon taman. Trabaho na to mga tropa, lison man kaayo. Di ba? Trabaho kita mga tropa, mintras nga gihatagan patag kusog sa Ginoo, ato mga tropang kuan atong tumanon ang mission mga tropa sa Ginoo. Yan, ako sa gitimpla mga tropa, ato Santon Gold Coffee Mix. Saladungat ang timpla ninyo diha mga katropa. Timplahan ang inyo diha, kagitimplahan pa na ako mga tropa ko. Akong tujok-tujokon, aron akong tunotanawon mga tropa. Aron na mga residyo mga tropa, dili makita ang residyo, mga lanay, mga hilis. Pero lahi na karon mga tropa no kay makita gyud nato mga tropa ang unsay mga sagol sa atong coffee. Maglutaw gyud na mga tropa kaning naga itom ito mga tropa. Imo kabalakag unsa na? Kay kuan na siya mga tropa. Kining kamunggay, malunggay na. Masumali, pandisal malunggay, pandisal kamunggay. Ano ba? Mga ni mga tropa coffee kamunggay ni siya. Naa ni kamunggay mga tropa nay mangustin. Oh, brown gyud mga tropa kamanggustin kanay sa bay. Uban pa mga katropa. Unya na ito'y taga Davao City kagahapon ni Arin Rey mga tropa, mga kuan kaayo, mga avid listeners mga tropa, diehard listeners ni katropang Arnel Cortez. Gipaabot ni si Arnel Cortez nga maabot mga tropa kagahapon, kaya diri naman si katropang Arnel, sugo na silawas. Gipaabot ni mga tropa, usa sila Bulacaw. Kuan to, na'y taga Tago mga to, na'y taga kuan, ubay-ubay ito lang kagahapon rin, mga bata ka, ay lakas ni katropang Arnel Cortez. Iyon si katropa Arnel Cortez. Kising alam ako, si Arnel Cortez. Ay, mga bata po. May future. Kasi paminaw balita mga tropa. So nasayon sila mga tropa sa mga balita, mga isyo. At least mga bata niyong anaon, anaron niya na mga tropa. At least may pakialam mga tropa sa mundo. Inong mga bata, anaron niyong sig music. May hinungdan mga music karong panahon na. Kanabita ang muragag, nagmula sa pamikat-pikat. Kanang gasigil ang tagyango-yango mga tropa. Niyaway mga meaning, mga kanta. Ay, nako. May pa mga tropag imong i-train imong mga kabataan, mga tropag maminaw, mga tropag mga balita. Aron na makisayon, makialam, mga tropag unsay, nagakatikara, nagakahitabo sa atong nasod, mga katropang karabanit na. Karoga panahon na mga igsunan, nako! Matod pa sa 1.14 naman, paita na ito karon. Sa pait, pertig yung paita. Yan, may pag-inom ta mga tropag sa atong Sanson Gold Coffee Mix, mga tropag, with glutathione and collagen. Doon nga inom! Baka nam-nam? Nam-nam ba ni mga tropa? Nam-nam! Sarap-sarap naman ito! Ay, nako! Sarap balik-balikan! Kung hindi mo lagi paspasan mga tropa, pero ako nang gikuan karon. Ako mga tropa, na yung mga ito mga green-green ba nga mga residyo ng lutaw, but pasabot ini mga tropa, ako ano siya? Malunggay ni. Na, rinagay nga kabalakaan, im na kay ang mga anak nyo di mo kaon o gulay nga kamunggay. Hala, timplahin ng kape mga tropa nga with malunggay. Kanang pinok ay malunggay, gipulburize mga tropa, di ba? Dili na si makaipsot. Makatilaw na siya mga tropa, vitamin A. Di ba? Daghan na siya mga tropa ang gamunggay mo. Daghan kayo siya kagamitan sa itong lawas. Almost 200 kape mga tropa nga pwede mga tropa tabangan sa malunggay diri sa itong lawas mga kaiksunan. Yon, mauni mga tropa ang Sunstone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen produkto kini mga tropa sa Yes to Health Incorporated mga Exxon. Yon, naaputay clinic diri mga tropa sa Yes to Health ha. Unya diri sa Yes to Health mga tropa karon kay Friday naaroy ko an libreng clinic karon mga kaiksunan. Libreng check up karon mga katropa sa Yes to Health Clinic mga katropa dinhi sa Tagum City. Y2H Clinic and Pharmacy. Naadiha mga katropa, Y2H Clinic and Pharmacy. Dili lamang mga produkto sa Yes to Health ang inyong mapalit din ha. Kanang inyong mga maintenance mga katropa nga kung pwede mga katropa gyapon magpadayon mag maintenance unya sabayan mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health 14 indulta. Diba? Wala man siya mga katropa side effect mga kaiksonan ang ato ang mga products sa Yes to Health. Diba? Why side effect? So, kung na kay maintenance, makapalit mo ka din na sa mga maintenance, mga synthetic mga tambang. Naadin ha mga tropa sa atong Y2H Clinic and Pharmacy. Naadin ha mga katropa sa my door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY. Paliko kini mga tropa sa palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Libreng check-up mga tropa, gikan sa adlaw ng Merkulis, Huwebes o Gabirnes. Ka-uwid Doc CJ ni Droda din ha mga katropa. Si Langga-Langga din ha mga kaigsunan. Mu-assist na sa inyo ha din mga katropa Langga-Langga. Mauna siya mga katropa. Mu-assist din na ninyo mga katropa nga unsay inyo ang tuyo kung sa inyong paliton na din ha mga katropa. Mu-assist si Ma'am Nicole po. Mauna kahira din ha mga katropa karong kapanahon na mga igsun. Alright! Oy, mga maguma ay kalimot mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maokin yung mga tropa, ang nindot na ito gamiton mga kaigsunan para ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maayo mga tropang mo at timan sa ato mga katropang mga pagpanguma. Unsa pa yung ipaabot ninyo mga tropa, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maokin ang tama mga tropang atong gamiton. Pang-spray sa atong mga tanom mga katropa din ha sa unsamang klase mga tanom. Pwede ka na siya mga katropang i-apply sa pagpang-spray. Muhatag ka na siya mga katropang kasulbaran sa atong pagpanguma. Hatagi mga tropa og nindot nga ilimnon. Hatagi nindot nga sustansya mga tropa ang atong mga pananom pinagis pag spray mga tropa gamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit ka na diha sa nagkadiyang mga agri-store sa inyo nga dapit mga katropa. Gamita ka na siya mga tropa. Pinagi mga igsunan sa pag-spray og 100 gatos 150 ml kada napsack sprayer. Imo ka nang ihalo mga tropa gatos sa usa ka napsack sprayer nga tubig. 20 liters sa mga tropa, 100 gato sa 150 ml mga katropa mo ay gamita sa pag-spray. Diba, makakita ka mga tropa tanom ni mong tambok kayo. Makakita ka mga tropa dahon sa mga tanom ng lapyo kayo. Makakita ka bunga, unod mga tropa sa imuhang mga tanom mga tropa nga perting ninduta, bugat mga tropa busok mga kaigsunan. So, sa pag-ipaabot ninyo, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mga katropa. Exciting! Sa ato mga isputanan, mga tropa, mga balita, gikas Davao Region, mga kaigsonan, ining atong pagpanaguban. Karong gabuntaga, mga tropa, na mga reports, mga tropa, naka-standby, mga kaigsonan, ni Ana, si katropang, kuan, address Davao Region, naka-standby, mga tropa, si katropang Lars Sanyol, mga tropa, si katropang Gab Alas. Naka-standby niya, mga tropa, gumikan sa mga reports, mga katropa, na ining reports, mga tropa, tagong PNP, gisugyot karon ang 40 kph, 40 kilometer per hour mga tropa nga maximum nga gikusgon kini sa dagan sa sakyanan within the city mga katropa. Na magud sa within the city mga tropa, mentag within the city mga tropa. If you enter the city mga tropa, English yon mga kaigsoonan. Basta kauban ako sigab alas pirmi mga tropa, makat-on magyugog in English ani ba? Basta gani mga tropa, enter na ka mga tropa sa siyudad sa Tago mga kaigsoonan. Inter, di ba, boundary Carmen, boundary po sa Davao de Oro. Pag inter mo diha, mga tropa, kinala mo hinahina na ka din ha. Pero, bumiyunta mga tropa, downtown area, mga tropa, labi na din ha sa downtown area. Kaya mo yung kag downtown area, pwede ka diha mga tropa, 20 to 30 kilometer per hour, mga tropa, yung dagan diha, labi nag naa sa tapat ng simbahan, harap ng simbahan at saka iskwilahan. Yan, national law yan. 20 kph na rin ha mga tropa, kinandagan ni mo. Pero kanang 40 mga tropa, mato pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, kuana ka ng 40 kph nga imong dagan, pagprinaw ng mga katropa, dili kay malambos ka mga katropa, muhunog sa mga katropa nga normal. Tumaon na sa mga katropa nga, sa adjust mga katropa niya itong kapulisan, dito sa atong nga syudad, 40 kph lang mga katropa per hour. Samtang income hearing mga katropa sa Sawata, Davao del Norte, gipunting ang mas lig-on nga pagdumala sa pundo mga katropa o kalambuan sa nasud mga katropa. Exciting! Nasayod ba ta mga katropa? Katunga pa masayod rin sa San Isidro, Sawata naman ni mga katropa, Sawata, Davao del Norte, Municipality of Sawata. Adun nagyapoy pipila ka mga kabarangayan din ni mga igsunan. Ngawa pa mga katropa ay mga matawag na to mga katropa, ira ang matag barangay. So ang naglihok din ni mga tropa, mga kuana mga igsunan, kining adunay mga honorarium mga gihatag mga tropa, ang munisipyo may gihatag sa honorarium. Nay nagdawat din mga tropa nga barangay kapitan mga tropa og barangay kagawad, nagdawat lang mga tropa 3,000 ngadto sa 2,500. Oh, 3,000 ngadto sa 2,500 mga tropa ang matag monthly mga tropa ang honorarium sa ato mga barangay kapitan din og mga barangay kagawad. Nay pipila ka barangay mga tropa, kun ibalon ri duha ka barangay mga igsunan, ingon ani mga tropa ang status nga wala pa ira mga tropa nga kuan. Pero gipaning kamutag kini sa Congress mga tropa, pinagi ni Congressman Di Carlo Oy mga kaigsunan nga iya kuno nga butang ira mga tropa ang barangay kay tan-aw na niya kaduna na may income. Makita naman mga tropa nga adunay dako-dako nag income mga tropa, di man nga nakadako mga tropa, pero makaya-kaya na nga mao'y gigamit karon sa mga expenses nga magamit din sa barangay mga tropa. Samtang sa pikas bahin mga kaigsunan, mga pulis mga katropa sa Asunsyon Municipal Police Station nagdonar og dugo mga katropa sa bloodletting activity sa Kapaloga District Hospital. Na kay importante mga katropa ang dugo kay kinabuhi kana si bay. Samtang sa pikas bahin Panabo PNP nanawagan karon sa publiko sa pagtinabangay sa pagpangita mga katropa sa mga wanted persons mga katropa. Samtang giabandona nga truso nasakmit kini mga katropa sa anti-illegal laging mga kaigsunan operasyon sa Sawata, Davao del Norte. Samtang slang bahin interfacing development in interventions mga katropa for sustainability gipasiugda karon sa Samalailan. Santo Tomas PNP nagpahigayon kini mga katropa og simultaneous flag raising alang kini sa National Flag Day 2026 mga katropa. So, National Flag Day kagahapon adlaw. Diba? So bag-ong pickleball court mga katropa giablihan sa Island Garden City Jail mga katropa sa Samal Island alang kini sa kaayuhan og rehabilitasyon. Mga pinireso makatuon mga katropa mag pickleball dito na pita. Samtang City Scholarship Program sa Panabo mag-able og interview alang sa study grant sa indigenous people og sa Muslim students. Kini mga tropa, guman pa mga balita gikan mga tropa sa atong XFM Mindanao Reports at okay ning basayra mga tropa garong taon-taon ristong pagpanag-uban ng atong programang inyong tulumanon. Atong gabahin mga katropa sa atong mga headlines, hatod ka nato mga igsoon sa mga produkto makatabang kanato sa atong pagpaligon sa lawas mga tropa. Sanson Plus Gold Capsule malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold support sa atong maayong panglawas. Ato sa kanato mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer muhatag kini mga tropa maayong pagpanguma, makaginan siya ka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kaabag sa atong pagpanguma mga katropa. Oras mga tropa sa atong pagpanaguban, alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Sanson Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santon Blasco.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
1: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Importante mga katrupa nga bayadaan bago chula. Meta man importante na bayadaan bago chula, di ba Madam Mariam Bulaluan? Nasa ba sa si Kuan, si Maring Marian? Dari Maring Marian Bulaluan mga katrupa, good morning sa kaninyong hurot. Dari kang Boss Balong, Tanggaro, good morning Boss, morning na Boss. Nindot gapo na mga sabaw din sa Bulalo. Kaya pinalagkit-lagkit gapo na bus. Mingaw na may sabaw sa mga Bulalo din na bus. Sabaw sa balbakuwa, gipang mingaw, may katong lagkit kayo. Unya sa gula, mga tropa sa mais nga kanon pastang. Nam-nam kayo. Nam-nam ito. Alas 5:02 na mga tropa rin gapon sa atong pagpadaguban. Hatod pagyapon ka nato mga tropa kaya itong pagpadaguban sa mga produkto. Magkatabang ka nato mga egsoon. Kusigutan tamang mga tropa ang mga produkto. Labi na mga tropa pagpahamis atong kotis. Ay kalimti mga tropa itong Clear Skin Herbal Soup. Ang Clear Skin Herbal Soup with glutacogic and BCO virgin coconut oil. Mga katropa, mao kini importante mga igsunan ang clear skin, makapahami sa kutis, makasinaw mga tropa sa tong agtang, mao na mga tropa tong agtang ni sinaw, sabayan sa tong kape mga tropa kanunay glutathione ug collagen, mao na mga tropa nga hamis mi kutis dinhi bisan pa magalangani namong dagway mga tropa apan makita sa dagway mga tropa mga ginahi sinaw, madala-dala na mga igsunan. Ay madala-dala na mga tropa. Muta, padayon ka po ito mga tropa sa atong pagpadaguban. Unang bulyada sa mga balita, mga katropa ato ng siren. Naka-standby next tropang Lars Anyol, gagatungab-tungab siyang Santon Gold Coffee Mix. Adunay, kuan mga tropa karong gisugyot ang tagong PNP. Ang 40 kph mga tropa, kilometer per hour. Nga maximum mga tropa, nga gisgusgon kini sa dagan sa mga sakyanan. Within the city of Tagum. Atong sayrong kompletong detalye mga tropa, manukad gikan ni katropang Lars Anyol, katropang Lars sa report.
6: Gisugyot ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, nga to sa local chief executive sa LGU Tagum, ang 40 km per hour nga maximum, nga gikusgon sa dagan, sa tanang sakinan, within the city of Tagum. Sa tumong nga maminusan matod pa ang disgrasya, nga musangpot sa karabing kadaot. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahand, gidiscuss matod pa niya nga to sa hepe sa ehekutibo, ang pagbutang ang signage, kabayan sa paglimita sa gikusgon sa dagan, aron ma-aware, og ma-edukar ang publiko, og malikayan ang disgrasya.
7: Na-discussan na ko dito sa to ang chief executive na magkaroon tayo ng mga signages na 40 kuan lang ang ilang dagan within the city.
6: Matos sa opisyal, kung ana lamang sa 40 km per hour ang gikusgon sa dagan sa motor o sakyanan, kaya pagining i-handle sa driver kung adunay kalit nga mga panghitabo o posibleng gamay lamang ang kadaot kung hinay ang dagan sa sakyanan.
7: Kay tanaw ninyo, masingkam mo, magsample mo sa 40 lang na kilometer per hour, which is kaya nimo i-handle ang maong sitwasyon.
6: Samtang gibuti ang sabi ni Police Lieutenant Colonel Bahand, nga gibanduan niya ang iyang mga personahe sa aktibo mapahigayon ng checkpoint. Sanglit usa matod pa kini sa paagi aron maminusan ang disgrasya. Base matod pa sa iyang obserbasyon nga masinay og maampingon ang mga motorista kun daghan ang checkpoint nga gimundar sa laing-laing dapit sa syudad. Mapasalamat ron sa si Colonel Bahand ngadto sa LTO Davao del Norte nga gyatagan sila og DOP aron maka-issue sila ngadto sa mga motoristang mga badlungon sa balaod trapiko ubos sa ilang gipakusgan nga implementasyon sa RA 4136
7: aron maka-issue ta sa mga violators. No? Ay isa na siya nga mga prevensyon na ang pagpadagan na dili na siya kuano, dili na siya ingon nga abikay na nakay motor, na nakay sakyanan, na nakay license. You can do everything. So kontrolado dapat para iwasan nato ang una disgrasya.
6: Giklaro sab ni Colonel Bahand nga iyang mga inisiyatiba nga gibatuman og buot pa mga ipatuman. Nunod kini sa iyang maobserbahan nga taas ang antas sa dato sa disgrasya sa Tagum City. Sukad sa iyang paglingkod, isip labaw sa Tagum City Police Station.
7: Na-observe na ko since naupo ako dito as officer in charge, grabe o vehicular accident. So, nag-isip ko kung unsay maayo na solusyon. So, isa na to, na signages.
6: Para mulami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
5: Numduman po nato mga motorista ha, kini mga katropa, ganagan maniho o mga pinikab, ganagan maniho mga katropa, mga tricycle. No, tricycle, mga katropa, nga bawal gi mamusaka rin ka mga tropa. Walay mga sa units niya. Di po na ito mabasol ang mga itong pipila ka mga bao-bao driver, mga pedicab driver, mga tropa, nga ari mo agi sa flyover sa Tagum. Kana mga tropa, which is bawal mga tropa, gipahibalo na sa TMU. Usapon may nagpahibalo ni anak mga tropa, pero daghang niya po ito makita nga musaka din na gumikang kay wala mga tropa mga cyanides. Mato'y usas mga purpose mga tropa ni Police Lieutenant Colonel Bahan pamutangan og mga cyanides kato mga tropa ginabawal o kanto mga speed limit mga tropa din sa Wid in Tagum City mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Morning ka nga kuan kan Chief Bibot Mayuga Pascual o garay usap ka nga Dondon nga Pirdes. Oy, kumusta mga don? Kumusta ba rin sa sa Davao Oriental doon? Amo sa Davao Oriental karon balik? O garay usap ka Gina Tabiula. Ma'am Gina, good morning. Uban sa tibok members pamilyag, CCS sa Josepina, Tinambunan, uban ni Kaparibin. Tinambunan, Ricardo sa Busing, Angio Chinso Trading sa may Aglayan, Malibalay. O diri sa kang Marlon. Lon, kumusta mga Marlon Umaki? O diri kang Ma'am Jeanette Cortez, hala good morning. Diri kaninyong hurot, mga tropa. Nang ikatanaw, gapaminaw, mga tropa, din sa tupang mga uban. Si Bugsong Larina Basir Bisera. Yon, maayong buntag sa kaninyo. Sa tanan mga tropa karong gatanaw, wala man ta naarata mga tropa sa katropang Arnel Cortez nga page na ito makita. Sa katong 107 XFM 107.1, wala ta makalive din mga tropa sa ato ang kuano sa ato ang maragwa na kumakita gyud. Wala lagi live dre. Kay dito man to daghan sila mananaw. Na ba? O, di i-refresh siguro gyapon. Wag gyud ako makita dre bay. Di man ang kaning XFM 107.1 sa kuano YouTube na ano sa YouTube. Bitaw ba kasi gitag refresh diri. Listen ni Usay ni di balik na po sakit ni mga tropa na atong disk diri no. Kay mo mukita ni si Usay mga tropa i-refresh. Bitaw sige lang. At least naamo din na mga tropa atong delikatan sa ang report gikan ni katropang Gab Alas kay humana siya ino mga tropa siya Santon Gold Coffee Mix mga tropa with glutathione collagen kay adunay income hearing mga tropa sa Sawata Davao del Norte. Gipunting karong and mas ligon mga tropa nga pagdumala sa pundo o kalambuan sa lungsod. Atong kompletuhon na itong detalye mga tropa. Manukad gika ni katropang Gab Alas. Mga kaiksunan katropang Gab sa detalye.
4: Live report! Live report!
8: Malampuson nga gipaygayon sa lokal nga pagabhanan sa Sawata Davao del Norte ang income hearing nga gitambungan sa tanang department heads sa lungsod dito sa Executive Conference Hall. Tumong sa maong hearing ang paghisgot sa mga programa, plano ug mga lakang aron mas mapaligon pa ang kalambuan sa lungsod ilabi na sa maayong pagdumala sa pondo sa gobyerno. Gipasabot usab sa mga opisyales ang importansya sa transparency ug accountability aron masiguro nga hapsay ug epektibo ang pag gamit sa pundo alang sa mga proyekto o serbisyo para sa katawhan. Samtang nagpadayon ang koordinasyon sa matag departamento, gilauman nga mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga programa nga makatabang sa ekonomiya o kaayuan sa mga residente sa Sawata. Katropa, kaping healthy, dunay glutathione ang collagen na imong ipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayo

0: Alas 4:50 sa hapon, gipahigayon usab ang Joint Anti-Illegal Logging Operation nga gipangunawhan kini ni Police Staff Sergeant Rinaldo Cabang Jr. Intel Operative sa Sawata Municipal Police Station uban usab sa mga personahe gikan sa 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company, 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Office Mobile Force Battalion 11 o Gasendro Nio Corilla. Ang mga operasyon gihimo ubos kini sa direkta usab nga supervision ni Police Captain Manuel Aspillaga Jr. aga Police in Charge mga tropa sa Sawata MPS gani sa bala sa kapulisan. Ang operasyon kabahin sa kini sa pagpatuman sa Presidential Decree number 705 o ginatawag kini ga Forestry Reform Code of the Philippines na nagtumong kini sa pagpanalipod sa kalasangan batok sa gato sa illegal logging o uban pang mga illegal nga mga kalihukan sa forestry. Gidasig usab sa Sawata Municipal Police Station ang publiko nga magapadayon kini sa pagmatngon o sa pag-amping o gadayon kini nga mutaho sa mga illegal nga mga kalihukan batok sa kinayahan aron lamang mapanalipdan ang natural nga kahimtang o kahinguhan o mapreserba usab ang kalikupan sa komunidad mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
0: Pagdako dagan truso mga tropa kini mga kahoya mga tropa guani gipamutol way mga baha kayo mga tropa masinati sa ubos gabahin. Kay kini mga dagkong kahoy mga tropa sa kalasangan nga nagkutay mga tropa dagko na kay na mga tropa magamot ni ana mga igsunan nga dili mapukan mga tropa dali nga dili makankan ang mga yuta. Pero pamutlong gani mga tropa kana siya. Nako malaya mga tropa hasta mga gamot mga tropa mga luad na siya mga tropa. Diba mga dalid ba dagko kay na dalid. Mahinumdum ko sa bukiran ng Pakibato kani adto mga tropa sa Pakibato District Davao City. Nga dagko kayo mga tropa mga dalid. Anhap may managok mga tropa sa kanang bitawng gamot mga tropa dalid. Diha may managok mga tropa taguan na mi sa una. Anhap may managok usahay mga tropa pagtago na mo dito na apo ni galuko dito mga tropa ang sawa mga kaigsuna. Apo ni galuko ditong bitin pasta inabakan. Una na mga tropa sa among bukid sa una. Dagko kay kahoy pag abot mga tropa sa mga illegal lager. Sa mga lagi mga tropa nga naghimo kuno hay karsada lipay mi kay karsadahan. Ipamutol ang kahoy mga tropa paguyuron. Porte mo upawa na mga tropa sa kabukiran hinuon mga kaigsuna. Alas 5:17 na bay samtang sa lain pang bahin sa tung balita gikan sa Davao Region sa Samal Island mga katropa. Gipasidunggan usab o gipasiugdahan usab sa Interfacing Development Interventions for Sustainability kon DIDIS kon IDIS Incorporated ang suroy ta sa Samal Sustainable Tourism Familiarization mga katropa o ga promotional tour isip kabahin kini sa tibuok bulan na selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2026 yato ga Mayo 26 to 2026. Gani ang maong kalihukan gihimo ubos kini sa EU Philippines Green Economy Partnership for Circular Economy Education and Behavioral Change Project uban usab sa pagtambayayon sa local government unit sa Island Garden City of Samal pinagi sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro gani og ang City Investment and Tourism Office kon CITO. Gitambugan usab kini sa mga miyembro sa media, bloggers og content creators aron damang masaksihan og mapasigugda ang mga establishmento nga sakop kini sa Sustainable Tourism Network o ginatawag STN. Usa mga tropa kini ka grupo sa 12 ka mga tourism related business og organisasyon nga nagapalambo kini sa responsible og malungtarong turismo sa isla. Tumong usab sa maong inisiyatiba nga mapalig-on usab ang circular economy practices sa tourism sector sa Samal Island. Pinagi usab kini sa pagminos sa basura, epesyente matud pang paggamit usab sa mga kapinanguhaan, pagpalambo usab sa lokal nga produkto og eco-friendly nga operasyon. Gani gitinguha usab matud pa nini nga mapataas usab ang kahibalo sa publiko mahitungod kini sa sustainable tourism pinaagi usab sa media engagement mga katropa.
1: Exciting Filipinas.
0: Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Dini usab ta mga katropa karon sa may Santo Tomas Davao del Norte. Nagpahigayon usab mga tropa kagapong adlaw ang nasabayang flag raising ceremony ang kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station isip nagpagsilungog kini pagpasilungog sa selebrasyon sa National Flag Day 2026 niya Mayo 28 to 2026. sa report mga tropa alas 7:45 kagapon sa buntag sa Mayo 28 sa wa masayod mga tropa natingala sila kay Ibre Mandi ra man ang mag flag racing mga tropa ang kapulisan pero sila mga tropa kompleto man pinanguluhan kini ni Police Major Eduardo Corpus Officer in Charge sa Santo Tomas Municipal Police Station ang maong kalihukan mga tropa uban usab sa mga personnel sa Philippine National Police aron lamang maghatag kini og dungog o sa bandila ga Pilipino na simbolo kinis kagawasan kaisog para giusa o sa pagkabansa mga tropa sa mga Pilipino gani gipahayag usab sa kapulisan nga pinaagi usab sa maong nga selebrasyon ila matupang mapalig-on ang pasaling sa pagmintinar sa kalidaw o kahapsay sa komunidad samtang gipasiug daw usab ang patriotismo ugma mga tropa sa nasod taliwala usab sa katawhan. Subala po sa Santo Tomas Municipal Police Station ang pag-obserbar sa national flag ni dili labang matupa paghatag o garespito sa bandira kundili pagpahinomdom usab sa sakripisyo o pakigbisog sa mga bayani alang kinis kagawasan sa Pilipinas. Padayon usab ang mga pagngagiawhag sa PNP aga publiko sa pagpakita usab og respeto og pagmahal sa bandilang Pilipino isip simbolo kini sa pagpanagkahiusa sa atong nasud mga katropa. Apoy usahay mga katropa nga di mo respeto ang uban. Lahi na karong panahon na mga katropa. Adunay makita nga naay nagkanta mga katropa og kanang lupang hinirang. Di na mo respeto ang uban sa kinan mga katropa bisag nakaagi mga katropa sa kuan di na mo hunong. Pero sa una hunong ginatanan mga katropa, i-stop ginatanan. Dili sa buo mga katropa sa kuan sa ilang kaniadto, naagi magman mga katropa din na sa traffic. Pag magsugod na ang flag racing mga tropa, magkuan na gani, magkanta na gani mga tropa ang lupang hinirang, i-stop pong ginapikas o pikas. Kaya respetuhon na to ang flag kay maoka na ang simbolo mga tropa sa panaghiusa. Alas 5:22 sa mga tropa sa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dali sa mga tropa karon sa bag-o matupang kapitulo sa sports mga tropa og wellness ang giablihan karon sulod mismo sa Island Garden City of Samal City Jail human nga opisyal sa mga tropa ang gibuksan ang bag-o nga pickleball court alang kini sa persons deprived of liberty o PDL og mga personnel mga tropa sa pasilidad tumong mga kaigsunan sa maong nga inisyatibo ang pagpalig-on kini sa pisikal nga kahimsog usab pagpalambo mga tropa sa panagiusa disiplina o pag-atiman sa mental nga kahimtang pinaagi usab sa aktibo mga tropang partisipasyon sa mahisgutang dula gani gawas mga tropa sa basketball nga aduna nay kalihukan mga tropa sulod mismo sa pasilidad gidugang pa usab mga tropa ang pickleball isip ka bag-o kining sports activity diin mga tropa mapalambo ang kusog mga tropa sa paglihok estratehiya o teamwork mga tropa sa mga partisipante. Pinakauna mga tropa ang mipurma sa maong nga kalihukan ang grupo nga gitawag kini og Jailhouse Dinkers nga anda mga tropa sa pagdula o pagpalig-on sa espiritu o himsog mga tropa o organisado nga kompetisyon sulod mismo sa City Hall, City Jail. Sumala pang mga tropa sa administrasyon sa Island Garden City of Samal City Jail. Dili lamang kuno siguridad ang ila karong gipaningkamutan kundili lakip na usab nini ang rehabilitasyon pinaagi usab sa pagka buluhang mga tropa sekresyon o mga programa nga makatabang kini sa personal nga pag-uswag mga sangadto sa mga PDL mga katropang tigpaminaw. Yes, expert mga tropa, wanay samok mga tropa ang atong silda. Samtang sa katapusang bahin sa atong mga balita gikas Davao Region. Nagpahigayon usab ang lokal nga panggabhanan sa Panabo City, Davao del Norte o scholarship program interview alang kini sa mga aplikante sa study grant for indigenous people and Muslims. Kini ipahigayon mga tropa ang interview karong adlaw, Biyernes, Mayo 29, 2026. Magsugod kini unyang alas 8 sa buntag hangtod ni kini ngadto sa hapon mga tropa sa may third floor function hall mga tropa. Tungod ni ini giawhag usab ang tanang nga kwalipikadong aplikante nga mutambong kini mga tropa sa tamang oras aron lamang nga masiguro usab ang ila mga tropang partisipasyon sa programa. Gani gika ikinhanglan usab nga magamatud pa magasulob kini og formal o casual attire o nga magdala kini og valid ID o school ID isip kabahin kini sa mga kinahanglanon mga katropa sa interview tumong usab sa baong scholarship program ang paghatag usab og dugang oportunidad sa edukasyon alang kini sa mga lumad og Muslim nga mga kabatan-onan aron masuportahan ang ilang mga katropang pag-eskwela og mapalapdan pa ang ilang mga kaugmaon mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Mako ni mga katropa, naglangkob sa itong balita gikan sa Davao Region. Mga katropa, busunod ang katropa taon ang itong mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Oras, alas 5.25 na.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kayo na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan onan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gwapog turog, gwapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na sa bakong menstruation.
8: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes to help.
19: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ibilis sa mga bukika.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
24: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
26: Gusto ba niyong isalista niyong eskapilya?
27: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
26: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
27: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
18: Exciting!
19: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagkaguban. Alas 5.32 na 32 minutos na lamang oras. Alas 5, hato pagyapong ka na ito mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mga tropa, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. May kanigamito mga tropa para sa mga eksona, mga mag-umaga din, suka na sulugay panahon. Mga tropa, pero yung mga shortage, pero yung mga tropa, mga failure sa pagpanguma, gamitin ka na mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer pang ispray sa atong nagkadayong klase mga tanong. Aron ikaw makaginan siya mga tropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini din sa inyong mga suking agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Og siyempre ayo kalimot mga katropa sa mga produkto mga tabang usab sa pagpaligon sa atong panglawas mga katropa. Ang ato nga premium D3 mga katropa. Na-discourage ka na ba mga katropa sa pagsigig exercise tungod kay dali ka po yun? Og walay nakita mga katropa nga dakong improvement sa atong lawas? Sulay ko na mga katropa ang premium D3. Ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang premium D3 mga katropa aga soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3, ang maski pakusog o maski paepektibo, mapalit kini mga tropa sa nagkadiya mga butika nationwide mga katropa.
19: Exciting Pilipinas!
0: Padiyot lang at tosan tibayaan kining naakaroon rin mga katropa si Danny Barusa. Matod pa, patimbaya ko sa akong mama, anding minion sa Suay Baguio District, Barangay North Tagum City. Yon, may buntag Suay Baguio District mga katropa sa Barangay North Tagum City mga katropa. Good morning na kaninyong tanan. Og diri sa mga tropa kang sis si Ma'am Josephine si Bong Salveron Palconete. Good morning Bong, exciting Pilipinas. More power from Kapalong. Si sis Josephine tinambunan matupan ni sis Mas diri. Siya, good morning, Katropa Gabredbong, exciting Pilipinas, happy Friday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan, sa shop kay Busing Bin. Salamat, God bless from Tinambunan family. God bless sa Bukidnon. Oy, ko anday kondolens sa pamilyang Algabre, mga tropa. Ug damha mga tropa, wantog wa kapil si kuan si Nong Sergio Algabre, mga tropa dinhi sa Bukidnon sa among clan reunion. Suod pa ni suod-suod pa mi ni kuan ni tiyo, mga tropa. Yoyo Sergio Algabre diri sa Bukidnon, mga katropa, kay manawag taon sa una. Bong, humanog program diha diri Tamahos Balay. Diha sa likod sa gym sa una sa iyang anak ng Dima. Nitaliwan taon sino kuan sa hospital ni ato na kalabayang gabi. Nitaliwan kondolensya sa mga anak ni Yo Sergio Algabre diri karon sa Banay-Banay ug sa Valencia ug sa Malaybalay. No? Sa pagtaliwan ni Yoyo Sergio, layo man taan eh. Wa tay kuan kaayo sa atong biyahe-biyahe. So, condolence ni Anya Jim. Udihan lang si Rlita sa mga kabataan din ha. Condolence, anak ginang life. Ilo na pod mo, wa na po, dugay na po nung wainahan. Wa na pod mo ipapa. At least nga maningan buhi, tagminta sa atay kinabuhi. Kita pagpanalinginan o giyahan sa atong labaw ang makagagahong. So, condolence, pamilyang Algabre din hikaroon sa Bukidnon, mga katropa. Samtang rita, mga katropa, sa ato mga reports, sa ato nga XFM Mindanao reports, mga katropa. Exciting Filipinas! Adunay duha, mga katropa, duha kalalaki, sikop kinihuman, mga wak, o mga kinahon, mga katropa, ang ilimnon, gikan mga kaigsunan sa nadisgrasya ng wing van sa Valencia City, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
1: XFM Mindanao reports.
3: Sikop ang duha ka lalaki human nagtuhang nangawat og mga kinuhang bira gikan sa nadiskrasya nga wing van truck nitong Mayo 27, 2026 sa Purok City, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Base sa report nga usa ka concerned citizen aga ditaho sa kapulisan kabahin sa mga pagpangawat sa mga produkto sa San Miguel Brewery gikan sa nadiskrasya nga truck. Sa investigasyon nasairan nga ang truck gikan sa Cagayan de Oro City og paingon unta sa Don Carlos, Bukidnon, dihang kalit kanibuto ang wala nga ligid sa tubag nga niini, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver nga nabalintong ang truck sa basakan nga bahin sa lugar. Nasakpan usab sa kapulisan ang duha ka suspek nga sakay sa motorsiklo nga dunay kargang 5 ka kahon sa beer nga mabalor og 3,805 pesos, kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Valencia City Police Station. Samtang swerteng duwas usab ang driver bisan sa pagkabalintong sa gamaniho niini nga truck. Mga katropa, hanap nga panan-aw dunay gabon nga ubabag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na nga doon na kay katarak. Mga driver, ayaw pasagday nga mahanap pa mananaw, tumar o Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XM News.
0: Inisabas katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang notorious mga tropang poser sa gland sa Rangani Province, sikop kini mga tropa sa operasyon. Katropas balita, katropaga Philip Oligario.
1: XFM Mindanao reports.
4: Nasikop ang usa ka driver sa bypass operation nga gilusad sa PDEA 12 personnel sa pakigtambayayong sa Glan Municipal Police Station o sa Rangani Police Mobile Force Company alas 6:14 nini aging gabi sa Purok Basakan, Barangay Tapon sa Glan sa Rangani Province. Giilang nasikop nga drug suspect kasi alias Arnel, 37 anyos, ka residente sa Purok Antonio, Barangay Ilaya sa naiskutang lugar. Nasairan nga mong suspect giingong nipalit og plastic sachet sa operatiba sa PDEA 12 gamit ang bypass money. Wala kini nakabatikod sa ilusad ka operasyon, hinungdan dali nga nadakpan. Samtang sa gipahigayong body search kaniya, nasakmit ang daghang plastic sachet sa illegal nga droga nga adunay gibukaton nga 15 gramos ug adunay estimated standard value nga 102,000 pesos ug drug bypass money. Giangkon sa suspect nga nagagamit og namaligya siya og illegal nga drogas. Sa pagkakaron, anaana sa kustudiya ang suspect sulod sa custodial facility sa PDEA 12 sa Coronadal City. Aron natubangon ang kasong pagsupak sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Kisamas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report alas 5.39 na maging katropa sa atong magpanaguban samtang sa laing labyog sa mga balita. Mga katropa, adunay duha ka mga minero arestado kini sa illegal small-scale mining sa Surigao City. Mga kagamita, mga katropa, gawsako-sako, mga katropa ka mineral lore. Ang batropa na kumpiska, katropas balita, katropa, Lemuel Okay.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Arestado ang duha ka minero human nasakpan nga nag-operate og illegal nga pagmina dito sa sityo Kagpangi, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging adlaw sa may alas 9:40 sa gabi. Ang mga nadakpan giila nga usa ka 35 anyos nga lalaki, minero og residente sa sityo Tagbasingan og usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa sityo Fili sa maong barangay. Samtang padayon pagkarong gipangita sa mga otoridad ang usa ka suspitsado nga giila sa alias nga PJ kinsa daling nakasibat og mao'y tag-iya sa custom bull mill nga naapil sa operasyon. Nasakpan sa mga operatiba ang mga suspect nga aktong nagpahigayon og small-scale mining og mineral processing. Gidala sila sa prisuhan humana pamatud-an nga wala sila gigunitang legal nga mga dokumento or permiso para sa maong buluhaton. Nakuha gikan sa dapit sa operasyon ang mga kagamitan nga nagkantidad og kapin sa 150,000 pesos nga gilangkuban sa duha ka custom bull mill nga nagkantidad og 120,000 pesos, unom ka round metal rod nga nagkantidad og 15,000 pesos, usa ka electric motor nga nagkantidad og 6,000 pesos, upat ka sako sa mineral ore nga motimbang og 150 kilos, gituuhang adunay sulod nga gold or nickel bearing minerals nga nagkantidad og 8,000 pesos og pipila ka pump belt pala og mga kahoy nga mill. Sa pagkakaron, ang mga dinakpan lakip na ang mga nakumpiskang ebidensya ana-ana sa kustodiya sa 1st SDN PMFC alang sa husto nga disposisyon og sa pagpahigay ayon og formal nga kaso bato kanila. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Kasamas katropang Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa mga report samtang alas 5:42 na bay laing labyog mga katropa sa mga balita, mga kaigsoonan. Balikan nato ang Bukidnon kay adunay pagpangawat misiaw na sab matud pa sa may barangay Kasisang Balaybalay City Bukidnon. Katropas balita mga katropa, katropang Michael Carrato Recabo, katropang Michael sa detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Misiyaw na usab ang mga kiriwan og kamot sa barangay Kasisang ning siyudad sa Malaybalay human nga usa ka boarding house ang gisulod sa wala pa mailing nga suspect pasado alas 2 sa kadlawon Mayo 28, 2026 sa Poroksay, Barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon. Sa pagkikinabay kang Peace and Order Committee Barangay Kagawad Brian Himarangan, matod pa nga gilangkat ang duha ka jealousy glass sa maong boarding house og ang cellphone naka-charge doon sa katre nga bahin og gihinay-hinay sa kawatan o bira ang charger o malampuson nga nakuha ang maong butang.
7: So nakita boarding house ni siya nga nitawag lagi sila kay nakunoy isa ka kwarto ang natulog, nakuhaan ng cellphone. So yaltuan na mo, kaupan na to ang DPS o kanina, ang itawagan ang maging yaltuan na timing po pagkato na mo dito na ako ng mga police o itong amulitan na ang area. Di langkat ang duha ka jealousy pero ang cellphone naka-charge man to layo-layo lang ta siya dito man siya itong sa country dapit pero hinay-hinay
6: dugang pa ni Himarangan nga aduna na sila'y suspect ngining naitabong kawat sa ilang barangay o ilan na lang giligon ang ilang ebidensya aron matumbok ang mga kiriwan og kamot. Gipahimangnoan usab nini ang mga katawhan sa Kasisang nga kanunay nga magbinantayon aron dili makatsansa nga makapangawat ang mga kawatan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carrato Recabo, SFM News.
0: Thank you so much, katropang Michael Carrato Recabo sa detalye sa mga report. Samtang balikan na ito, mga katropa, usab ang report gikan ni Philip Oligario dari sa Jinsan, mga katropa, kaya doon ay person of interest sa brutal kuno nga pagpatay, mga katropa, sa Fishbinder sa Coronadal City. Padayon karon nga gitutukan sa kapulisan. Kompletong detalye, manukad gikan ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Aduna na'y person of interest kang ginatutukan ang Corona del City Police Station sa napalgang patay nga lawas sa Barangay General Paulino Santos sa Corona del ni Nakalabayng Adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, nagpatawag na siya o case conference aron kasuhan ang mga sadaan. Dugang pa nga posibleng adunay kalambigitan sa illegal nga droga ang pagpatay sa biktima nga si Rodel Ginang Naval, 42 anyos, human nga na-recover ang tulo ka sa shay sa biktima nga giingong adunay sulod nga shabu o mga drug para pernalya. Anausab kini sa drug watchlist sa PNP o sa barangay o giingong nalambigit sa sunod-sunod nga pagpanulis sa ilang lugar. Kundiin kanunay siyang makitaan nga nagmaneho og tricycle nga posibleng ginagamit sa mga transaksyon sa ilegal nga droga. Kahinumduman nga unang nakitaan ang biktima sa usa ka night vendor nga nagpauli da plane sa kalsada sa Barangay General Paulino Santos pasado alauna sa kadlawon ning niaging adlaw. Sa pagkakaroon nagpadayon ng imbestigasyon sa nasampit na krimen. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuwa kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Reque Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga reports. Samtang katapos ang report, mga katropa, gikan sa XFM Mindanao Reports. At tuon mga katropa si John Jalibria sa Agusan XFM. Tulo ka mga gialigahan, mga katropang kawatan. Nadakpan, human batod pa kini sa sunod-sunod. Nga pagpanlungkab sa mga subdivision, mga katropa. Sa butuan, katropas balita, katropang John Jalibria.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga personahe nga gitudlong responsable sa serye sa pagpanglungkab sa pipila ka mga subdivision sa Butuan City diining milabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang sagad targeton sa mga suspek mao ang mga balay nga temporaryong bakante o walay nagpuyo. Padayon karon ang gihimong laom nga operasyon sa kapulisan aron hingpit nga mabawi ang tanang mga kagamitan nga nakuha sa mga suspek gikan sa ilang mga balay gada biktima. Lakip sa unang na-recover sa mga otoridad mao ang usa ka refrigerator. Sa pagkakaron, wala pa matino sa kapulisan kung kinsa ang tinuod nga tag-iya ni ini. Tungod ni ini, giawag sa lokal nga kapulisan ang uban pa nga mga residente sa subdivision nga posibleng na biktima usab sa maong grupo nga muadto og makig-alayon sa police station. Kini aron masusi og mailhan kung ilaha ba ang refrigerator o ang uban pa nga mga gamit nga ni-recover gikan sa mga dinakpan. Giandam na usab sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa tulo ka mga suspitsado. Mga katropa, ligunon ta sa makanunayon na nga tong panglawas aron dili matakbuyan sa nagkadaiya nga balatian. Mag Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFN News.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ikasama sa katropa ka John Jalibria sa detalye sa mga report. Good morning, Rika, mga katropa kay Tristan Yatgulay. May kabuntag mo niya katropang Tristan. O Rika Mamlia Manalaysay. Good morning sa mga Mamlia Manalaysay. O good morning sa mga katropa kay kuan mga kaigsunan kang John Marbaga Cortis. O gari sab kang Dong Tuling. Good morning. O Wilma Joaquin. Good morning. Rosemarie Palban Pilar, good morning. Diri kaninyong hurot mga katropa nagatanaw karon nagli lang wa mahatog mga mensahe. Og diri usab mga katropa sa atuang okay, diri sa atuang page atuang kaugalingon. Oy si Alfredo Hikali mato pa niya. Mino na puntang tanan ani sa exciting balita ni Agawbong Algabre. Salamat go. Mato pa niya. O diri pod mga katropa kang kinsa pa ning uban diri? Shai Garcia, Shai C. Garcia, C.C.A. Garcia. May buntag di ba na sis? Regas na ko nga bulan diha. Doga, sabay kuan sa Maya, Digo City. Si Papa Moon. Yan, may buntag diha, Papa Moon. Natusap kang Dondon nga Perdis. Good morning, diri kaninyong hurot, mga katropang tigpaminaw, mga kaigsunan. Okay, dirita mga tropa sa atong lakat sa panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong lakat sa panahon, mga tropa, diga adlawa, karon mga igsoon. Dere sa Davao Region, Mayo 29, 2026. Gilauman nga magapadayon karon ang partly cloudy hangtod kini sa cloudy skies. Uban sab sa posibilidad mga katropa sa panalagsa pa rain showers o kaning tawag tog totaliksik. og thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon og sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gani ang kabukiran mga tropa og ubos usab nga lugar, posible usab kini makasinati og kalit usab nga mga pag-ulan og pagdahili sa yuta mga tropa sa panahon sa kusog usab nga thunderstorms. Ang temperatura sa Davao region pinaka init mga tropa masinati na to ang 31 degrees Celsius og ang pinaka bugnaw nini mga tropa masinati na to ang 24 degrees Celsius hangtod gato sa 25 degrees Celsius mga katropa. Samtang ang dagan sa hangin karon na gikan mga tropa nin direksyon sa northeast ngadto mga tropa sa east ang gikusgo mga tropa light to moderate lang. Samtang kahimtang usab sa kadagatan mga kaigsoonan light to moderate sa ato pa luwas gihapon mga katropa alang kini sa gagmay mga sakayan apan padayon gihapon nga magmatngon panahon mga tropa sa thunderstorm activity. Ang ato mga tropa ang adlaw nga musubang alas 5:18 ngadto sa alas 5:21 mga tropa musubang karon ni subang na okay alas 5:50 naman unya mosalop kini gibanaban mga tropa nga unya nga alas 5:49 ngadto sa alas 5:50 sa hapon mga tropa unya ang kahayag nato karon ato masinati mga tropa ang 12 ka oras nga kahayag sa adlaw ngadto sa 31 minutos but pasabot 12 and half mga tropa hours 12 ka oras og 31 minutos mga katropa nga makita nato ang haring adlaw nga mudanag sa tibuok kalibutan mga katropa labi na ni sa Davao region. Samtang ang bulan mga katropa gibadabana nga musubang usab unyang alas 3:20 mga katropa sa hapon ngadto sa alas 3:40 mosalo pa sa gid gibadabana mga katropa ngadto sa alas 2:40 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa buntag mga katropa sa kadlawon Mayo 30, 2020 size mga katropa. So pahimang no, magdala o gapayong o raincoat, ilabi na kon adunay lakaw sa hapon. Likayo usab ang magpabilin sa open areas panahon mga tropa sa kilat o dalugdog. Ang mga motorista usab, gidasig kini mga tropa sa pag-amping, tungod mga tropa sa outside danlog mga tropa nga dalan, panahon sa pag-ulan mga katropa.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
9: Exciting Pilipinas!
0: Oy! Unsay oy, wa naman tayo yung oras mga tropa, karong panahon na mga Exxon. Musunod ang karong taon na mga tropa ha, si katropang Lars Anyol rin mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. O din sa mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Inyong makauban sa mga katropa, si katropang Kins Acevedo mga katropang Tigpaminaw.
8: Exciting Pilipinas!
0: Tagalan ka rin sa kitabang persa mga katropa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa mong CEO President, sa mong Vice President o siyempre sa mong General Manager. Gitimo sa kami mga katropa sa mong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control mga katropa din sa Mati City, mga katropa sa XFM Mati City, si katropang Gakins o ginripon sa mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Inyong makauban mga katropa at itong kauban karupan ho na si katropang Gab Alas. Happy weekend ka din tayo mga katropa. Gumika kay Adlaw na sa karoon mga katropa ng Biyernes, Pizza 20. Noybi na mga katropa, alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat, may buntag ka na tuntanan. Dalaygon ang labaw mga kagagam. Bye-bye!

0: Ang dalugong ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan ng namina ko XFM saon man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Ini kabanti pite, ini katras pise, may pemuligan.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kenta aniya takaron din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong ikasturya sa nga nakagamit namo kay Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: La guapo. Oh. Si naong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
4: Kay daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga sugiwutika.
9: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot. Exciting.
0: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Herbal tea. Aron nga magnormal, perminti ato ang pagbawas sa matag adlaw. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Tungod sa kadismaya sa pamilya, lalaki patay human gisunog ang iyang balay. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
2: Manigali, bibukwan niya. Usara ka, dagkot na gawinin ko ang silaan ginikaroon. Raw! Ako ang giligo ni Tenir Pintal dali.
3: Viral karon sa social media ang live video sa pagsunog sa usa ka lalaki sa iyang balay kung diin nalakip kini og kapaig patay. Ang insidente nahitabo pasado alas 11 sa buntag niadtong Mayo 27, 2026 sa Porok Pine 3, Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima giilang si Reggie Jik Jik Dero, 45 anyos o litawo, residente ra usab sa naisgutang lugar og nag-inusarang nagpuyo sa iyang panimalay. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Fire Officer 1 John Ansel P. Labininay, Fire and Arson Investigator sa Manolo Fire Station, nga antay iya mismo sa balay ang nagsunog sa iyang balay og narakip kini sa pagkasunog. Apan ang kabumberohan nangita pa sila og dugang impormasyon sa posibleng adunay foul play sa maong panghitabo.
4: Yes sir, nung nakita ginato sa video yang na-viral mo siguro karon sir. Kunararo ginato sir nga siya gid ang nagsunog siyang kagulingon nga balay. Karon sir, amo gyud man pagkita pagyad ni mga cancer basic na yung mga lain nga mga foul play sir. Di sa mga kudlod dito nga siya na nag-cancer. Ang nasunog yun sir.
3: Dugang pa nila bininay nga makita sa video sa biktima nga aduna kinigibit-bit nga butilya nga posibleng gas o usa ka paint thinner nga gigamit ni ini tungod na siren nga ang biktima usa ka pintor.
4: Under investigation mo dito sir. Dili pag ginamo ma-cancer kung gisunog bukod niya kung galingon sir. Ano pag yung talhon kit sir kayo? Sir, no, basis po sa mong paghinapi sa mga silingan hapon sir sa mga initial na mong investigation sir nga mawalagid dito nga live daw siya niya gamensyon nga maghiko sir.
3: Kahibaloan niya sa wala pa ang hitabo, nag-live pa sa iyang Facebook account ang biktima og nagpagawa sa iyang mga hinanakit kabahin sa iyang pamilya. Kinsa giingong adunay depression. Mukabat usab sa 30 mil pesos ang structural damage sa mong sunog. Human niya gideklara nga fire out pasado alas 12:30 sa udto. Mga katropa, kape ba ang healthy yung ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ay, salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Senior citizen sikop sa papanunggab patay sa kauban sa trabaho. Biktima giakusahan nga gapanguot. Atong sayron ang detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
5: Ingpit nang gipasaka sa Pulong-Mulok Municipal Police Station ang kasong murder batok sa senior citizen nga si Willie Doctolero, 63 anyos, nga taga Purok Pag-asa, Barangay Magsaysay, sa Pulong-Mulok South Cotabato. Uman nga gidunggab, 16 kay gayon hangtod namatay ang biktima nga si Charlie Magno Jr., 45 anyos, nga residente sa Barangay Crossing Palkan sa nasampit nga lugar ning nakalabayng alas 9 sa gabi. Sumala ni Police Captain Reden Cuevas, OIC sa Pulong-Mulok MPS, nga nauli sa panaglalis ang inom sa suspect og biktima. Kauban ang lain pang barkada sa diang na human ang ilang sesyon, nauna og tulog ang suspect apan kalit lang matod pa misulod ang biktima sa kwarto sa suspect kundiin nahitabo ang pagpanunggab.
6: Matagal na yung kwan siguro may kinikim-kim siya na galit, yun, nangyari ang insidente. Imbestigahan pa naman kung paano siya nakasulod dito sa kwarto, kahit considering yung kwarto niya kalak yun.
5: Apan pasangil pa sa suspect nga gituok siya sa biktima sa diyang gisulod sa kwarto aron matod pa kuuton usab ang pribadong parte sa iyang lawas o kadtong tungura. Kutsilyo ang iyang nagunitan, hinungdan sa krimen. Wala matod pa kini nagmahay tungod makapila na kahigayon na kini nga ginabuhat sa biktima kaniya.
7: Bayaan ko siya. Pagkaga, ambalan ko na siya. Ay, buhatan na. Tarong ba? Bayot-bayot ka may silahes. Eh, nagdumugay ka, ginaluok niya ko. May kutsilyo man sa lamisa.
5: Gipangi makakusab kini sa amahan sa biktima o gbibarog nga lalaki ang iyang anak. Ug andam usab sa giapon sila nga makighusay apan sa saktong panahon.
7: Oy, kilala ko ba taw turo na? Turo na, hindi na. Dako na tao nga taas nga. Wala na siya sing record na may pagkabading.
5: Sa pagkakaron, gihaya sa ilang panibalay ang patayng lawas sa biktima samtang ang suspect ang nagpabiling balhog sa prisuhan. Mga katropa, ipabiling kondisyon o himsog ang imong panglawas layo sa mga balatian, tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Ivan Pulonan na nakagikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Palarong Pambansa 2026, luwas og malinawon. Mga minor injuries lamang ang natala sa medical team. Atong sayron ang detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Walay natala o bisan unsang seryoso o major injuries taliwala sa nagpadayon nga duwa sa palarong pambansa 2026 dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur, sumala sa opisyal nga pahayag ni palarong pambansa Secretary General Yusika Malcolm S. Garma. Matod ni Garma nga minor injuries lamang ang nakuha o giatiman sa medical monitoring team sukad sa formal nga pag-ablis maong dakong kalihokan sa paugnat sa kusog. Bisan pa ni ini, adunay pipila ka mga atleta nga daling gidala sa Demokrito Plaza Memorial Hospital gikan sa nagkalain-laing playing venues aron mahatagan og dinalian og masiguro ang medical nga pag-atiman. Giila sa mga opisyal nga ang kalit nga pag-usab-usab sa dagan sa panahon og ang kakapoy kaluya gikan sa pagkaon ang nagunang naapektuhan sa panglawas sa pipila ka mga atleta og sa dagan sa ilang mga duwa. Nagpabilin nga alerto og padayon ang himong pagbantay sa mga medical personnel dinha sa mga playing venues aron masiguro ang kahimsog o kaluwasan sa tibuok delegasyon. Gipasalig sa pamunuan sa palaro nga kompleto og andam ang maambulansya kauban ang mga emergency response team sa matag dapit diin ipahigayon ang kompetisyon samtang nagpadayon ang mga serye sa dula. Dako ang pasalig sa mga tigpasiugda nga magpabilin nga luwas hapsay og malinawon ang tibuok dagan sa palarong pambansa 2026.
9: Five regions as of the moment insofar as medal tally is concerned. So tuloy-tuloy pa ho yung mga games natin at as you can see many of the games are going on right now. And so far in terms of reports concerning injuries or health related problems in terms of the sports events natin, wala naman po tayong mga major reported injuries. Minor injuries and many of which if not all, no, are already addressed, being addressed by our concerned medical and safety team.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Undersecretary Malcolm Garma. Mga katropa, kung aduna kay giantos ng mga sakit-sakit, sama sa sakit sa lawas, pamaol o sakit sa ngipon, inom na sa Sisdapin. Alang sa Rekusan Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Ray Alinton na nakagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras ka tropa lasay sa 24 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian, tuldog ka na pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nagpasaka ang Office of the Ombudsman o mga kasong plunder o grafa. Batok nila ni Senador Jinko Estrada o Ganhi Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan, kagahapong adlaw Mayo 28, 2026. Nunot kini sa rekomendasyon sa Department of Justice Special Prosecution Service niyatong Mayo 18 niya kasuhan si Estrada og plunder, graft og bribery uban ang mga opisyal sa DPWH. Amaong nga mga kaso dunay kalambigitan sa anomalosong flood control projects sa gobyerno. Una nang gilambigit si kanhi o ni kanhi DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Estrada sa flood control scandal. Giakusahan ang senador nga nakadawat matod pa og 30% kickback gikan sa 355 million ka pesos nga kantidad sa flood control projects. Kini ang katulong kaso sa plunder ni Estrada. Una siyang gipasakan og kaso may kalabutan sa wetting scandal niadtong tuig 2001 o niadtong tuig 2014 usab tungod sa PIDAP scam din siya giabsuelto. Ang bagong kaso gilauman nga magbukas pag-usab sa usa ka hingpit ka imbestigasyon sa paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa mga proyekto sa imprastruktura. Matod pa sa Ombudsman, ang mga akusado gimanduan nga mo sumiter sa ilang mga counter affidavit sulod sa 15 kaadlaw gikan sa pagdawat sa maong kamanduan. Nagpabilin usab nga nakatutok ang publiko sa resulta sa imbestigasyon. Ilabi na nga si Estrada karon, senador og si Bunuan kanhi sakop sa gabinete nga dunay dakong papel sa mga proyekto sa DPWH.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras ka tulad pala sa 26 na sa Buntag.
1: Balita sa International.
0: Balita sa International. Detalye karon sa balitang international at ganito kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katro para nga makita og maabot ato ang mga ambisyon dapat in operamento ato ang vision. Inamta adla-adla og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May balos og pagkataki ang Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa Iran batok sa usa ka airbase sa Estados Unidos. Apan wala pa gibutyag ang eksaktong lugar niini. Nahitabo kini human sa pag-atake sa US sa mga military sites sa Iran sa Bandar Abbas nga usa ka importanteng pantalan sa syudad. Samtang matod pa sa Kuwait ang ilang napugnan ng mga missile o drones threats pinaagi sa ilang air defense system. Apan wala nila gisulti kung asa kinigikan. Tungon ini, mas ibisamot ang tensyon tali sa Iran og US og naapiktuhan ang kasamtangang ceasefire o tigil putukan. Kini ang ikaduhang higayon sulod sa tulo ka mga adlaw nga naglusad og pag-atake ang US batok sa mga target sa Iran nga giingong depensa sa kaugalingong kaugalingon sa Amerika.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katro pala sa 27 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Dali karon sa balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang kasiya pangkama ko dili pang sports pa. Mga mister nga di na makatagkalipay kag misis. Inamin na ka na og Turbo 30 minutos una ka maglabing-labing aron nga mas maabot sa tingkoy ang isi ni misis kung nakaturbo si mister. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika sa tibok Pilipinas.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Parayon ang impresibong kampanya ni Mira Andriva sa 2026 French Open. Kumaniya mabuntog si Marina Bisols Rivera. Pinaagi sa comeback victory sa Roland Garros sa Paris, France. Sa sinugdanan sa duwa na sukol o nisukol pag-ayo si Andriva o pildi sa unang set sa score nga 3-6. Apat pinaagi sa pagbag-o sa iyang mindset o pagpugong sa emosyon na sulod sa court. Nakabalik siya sa ritmo o gamidaog sa sunod nga duha o duha kaset sa score nga 6-1 o 6-1 aron makasulod sa ikatulong hugna sa torneo. Matod pa sa 19 anyos nga Russian star. Importante matod pa ang less complaining o pagbinos sa pagreklamo atol sa duha aron makapukos pag-usab siya sa iyang strategy o forehand attacks. Nakita sa niya ang iyang kaligon sa mental game nga maoy nakatabang aron nabali o mabali ang dagat sa duha pabor kaniya. Isang nga kusog ang pagsugod ni Bisols Rivera. Wala kini makatubag sa agresibong opensa ni Andriva sa ulahing duha sa kaset. Nakarecover si Andriva og unom ka mga break points conversion og labaw pa sa 54% sa total points won sa maong duwa.
1: Balitan sports, balita sa sports.
0: Oras katropa alas 29 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga palangga, mga dalagingging, nga medyo duli ka kampante si mampamanit. Nusnusin na ka na karong palangdaan, ato na sa Parmasya Butika, palita ang sabon nga Clear Skin Beauty Soap. O sa kaherbal nga sabon, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga Parmasya Butika nationwide. Ay nako, sa katropa si Jake Cuenca, gikumpirma ang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ayay, kisa din siyang kabawan eh. Ato ka rin sa iyo, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes, good morning mga maring. Ay, naku, Bernes Radmaring. Ay, bago na mga marites. Ay, mainit-init nga balita mga maring. Ay, gikompirma sa aktor nga si Jay Cuenca ang iyahang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020, Rabea Mathieu. Matod sa aktor nga, napahanga siya pag-ayo kang Rabea tungod sa iyahang pagka-smart. Dugang pa niya nga siya unang mihimo og lakang aron nga makaila silang duruha. Nagsugod siya sa pagpakita og interes pinaagi sa social media hangtod nga napansin siya sa beauty queen. Opisyal na nahimong magkarelasyon ang couple ang duruha ni atong Mayo 18 human gibitar ni Jake si Rabea sa Disneyland sa Hong Kong. Grabe naman, kaya niyo si paring Jake, uy. Magigialang-alang mga maring, ay, impasigil, pamitay, ani, ani. Ay, naku, mga maring, moto, ito ang showbiz, balita today. Ako niya si maring Inday Erica de Liga, padala, mestay, sa, apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako, na kadaghan kayo, salamat, bye-bye!
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako, gigibasa-basa ni si paring Jake. Ay, grabe ha. Ay nako, sana all. Anyway, itong oras, alas 6:32. Daga salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Mga katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa katropa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Hanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
12: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
13: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
14: XFM.
13: Exciting!
14: XFM.
15: XFM.
16: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
19: makapag-order.
10: Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Basta quality Sunrise Jud!
20: Punta kenta, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
21: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting kasang bunga.
20: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
21: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
20: Kaya dagan nga salamat.
22: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
23: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
20: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
23: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
26: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
27: The Secret of Health.
28: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
27: Santon Plus Gold,
29: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
27: The Secret of Health.
26: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod o 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
27: The Secret of Health.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwelder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
27: The Secret of Health.
26: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
27: The Secret of Health.
1: Zaphon Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
27: The Secret of Health.
26: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
27: The Secret of Health.
26: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
27: The Secret of Health.
26: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
25: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula parihang
0: hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko, sahay tagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radio na ang Anton Plus Gold. Nga, ito makadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharot o glatastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako, isingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa
4: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Tingga makadto.
19: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano naaw?
19: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
19: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasit Turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
30: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
31: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
30: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
32: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety? Exciting!
14: XFM.
32: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sika tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Ganun yung tanan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Baka tropa. Welcome mga igalas tupag para gumanuman sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may gala nga Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 29 na tambay gahigalas bulan sa Mayo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngalan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Dini mga igalas 107.1 XFM Tagum. Kami na usab mga katropang manumbalay kininyo. Hangtod kita mga igala alas 9 ang alas 10 na di ay. Hangtod na may igala alas 10 at Dagnas Buntag. Alas magtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, o gisgutanan din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong kalambigitan. Ako giyapon ninyo magkaupan ako si katropang Arnel Cortez. Oras na ito, may gala doon na tayo 57 minutos na pasado alas 6 sa buntag. Welcome mga igalas tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Apan sa dili pa mga igalas, buka ginod sa unang dugditas magtunol sa itong may dito nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun sa ato mga katropa, din may gala sa dakbayan sa Tagum. Kaninyong atanan, katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Mahing buntag sa ato mga kaigsunan, mga nanay, tatay, tindiro, tindira. Gwardya, kapulisan, kasundaluhan. Ang ato mga teacher, ang ato mga igalag, mga street sweepers, traffic enforcers. Good morning!
2: Good morning!
1: Mahing buntag, kaninyong atanan sa mga katropa na ito, sab. Din may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Sa mga igala sa may Island Garden City of Samal. Sa mga katropa na to, sa mga igala sa may Panabo City. Sa may Santo Tomas. Sa mga igala sa may Carmen. Rolio Duhali. Sa mga igala sa may Sawata. Sa may New Corilla. Asuncion, Kapalong, og Talaingod.
2: Good morning
1: sa mga katropa. Sa mga igala sa may Davao de Oro. Sa may Laak. Sa may Mawab. Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Og diri usab mga igala sa area sa Compostela, New Bataan ug Maragusan.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa ato mga katropa dinhi sa Mako Mabinig Pantukan.
2: Good morning.
1: Sa ato mga katropa sa lalawigan sa Davao Oriental.
2: Good morning.
1: Good morning ninyo diha. Sa ato mga katropa diri sa may Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Diri mga igala sa Davao City.
2: Good morning.
1: Kumusta mga taga Davao?
2: Good morning.
1: Maing buntag sa ato mga suking di paminawan diri sa dakbayan sa Davao nga nagasubaybay mga igalas Bullseye. Pinaagi mga igalas YouTube. Mukha pinaagi mga igalas sa ato ang dial ang 107.1 XFM Tagum.
0: XFM Katropa.
1: May buntag diha ni Richard Ivanez nga taga Rojas Boulevard, Davao City.
2: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong pag bisita kagahapong adlawa, no? Nabinagyod ang mga kabataan, mga abinay kog di tinuod may galang naay mga bata na minos Bullseye. Una magtarong na ta mga igala di na ta si binuang ani atong mga istorya.
3: Ay.
1: Hey, naay mga bata na minaw na to. No? Naay mga bata intaw na minaw na to mga kaigsoonan so di pwedeng mag Pero isu gyapon. Alas 7 na may galang Dagnas Buntag. Kini atong bag para kuno ba hatod ganinyo magkatropa sa ako sa ning higupon ni ako ang Shanton Gold Coffee Mix. May buntag ni mo di Randy Santisas, si Max Cabrera.
2: Good morning.
1: Si Langga Vlogger. Uy. Basta-basta ni si Langga Vlogger, ha. Good morning, Palangga. Shout out sa tanang Namina watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
1: Si Cheng Z del Rosario. Mayong good morning, Dol Pabulsay sa tanan. Shout out sa kong anak nga si nga Del Rosario Alexis.
2: Good morning.
1: Si Bethlehem Oring, good morning katropang Arnel. Ulan gabi diri sa Dasing New Corilla. Baha na pod. Naunsi naman ng tao na diha. Maricho Barbarona, mayong buntag. Jan Visto Bagutsay. Good morning idol. Bunal ta sa Santon Gold. Aron happy ta sa program. Imnan sa nato ni Santon Gold Coffee Mix be. Yara. Ah. Wala talaga nga ano? Walang katulad talaga. Ang sarap mga katropa ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye.
4: Mendoza.
1: Sigundahan na to, be. Hmm. Muna ka mo diyan, mga katropa, pag Santon Gold Coffee Mix na mo. Josephine Sibunga Salveron Palconete, maayong buntag. Ang Santon Gold Coffee Mix ba, doon na yung mangustin, doon na yung malunggay, doon na yung turmeric, chia seeds, glutathione o collagen, mga katropa, no? Para may lang mo hayag-hayag, taba. Ako nihayag-hayag naman, kung problema lang ning usahin na itong suga, may gala kay awayon, ta? Sungugo niya itong pamanit ba? Pero salamat na mga igala sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Okay, okay man good kaya po niya ito ang, kung ano mga, ang ilaw man ni murag jagginganan, mga higalag, mga apan-apan. Naskilid. Samot ni mga itumon ng mga tao, mo samot yun may galag kalagom. Bot na lang. Yun sa pagbalansi. Sobraan ka bright. Alas 7:02 na.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Ayong buntag ka ninyo tanan sa ito mga katropa. Diya. Yan na kasubaybay ka na to. Diya sa area may galas. Leyte. Diya mga galas sa Bohol. O sa Cebu.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Kabisayan o Mindanao. Welcome mga higala sa itong pagpanagumaduban sa Bullseye!
4: Bullseye!
1: Once again, adlaw karon mga higala nga Biyernes. Laing edisyon na sad. Medyo mingaw, may galang nawapay buhi ay pamahayag. Kay si BBM to apag Japan. Tuas Japan third floor mga higala nga itong Pangulo. Unya, gika na yon nga mubit-bit kunog binilyon mga higala nga investment. Gikan mga higala sa Nasod Japan. May lang din na kawaton, may gala pag-abot dire. May gani kay ang Japan mga igala musali gyapos Pilipinas ba. Bisag kasayod na may gala nga ikaupat na tas tibuok Asia sa pinaka kawatan may gala nga. Ikaupat may gala sa dunay pinaka kawatan nga gobyerno. Una imong nakapait mga igala kung dunay korupsyon okay ang gobyerno mong gimadaot. Okay, mabansagan ba nga ang imong gobyerno kawatan sa tao? Yakinin pagpangawat man gud og pondo sa gobyerno mga higala, dili lang ni pagpangawat og kinibang kwarta, no? Pagpangawat sa dig kaugmaon. Kay ang pondo nga nakatagana unta may galas maayong mga proyekto para sa ikaayos bagang duot sa katawan giugo man. Una siya. Sa mga kurakot mga higala. Ambot lang ka may galag muadto ba sa silag langit? Kaya muadto na silag langit, unya ikaw diyang grabing antos ni mus kalibutan. Kurag mo protesta, siguro kag moingon mate pareya rabing paingnan. Diyan pag nangawat ko. Inom sa ko may galag Santon Gold Coffee Mix. Maing buntag, bro Milan Ulog.
2: Good morning!
1: Present na imbag kabigat ka tropang Arnel. Lagsik ang kabuntagon basta nakainom og Santon Gold Capsule. Kana, thank you.
2: Thank you.
1: Si Manong Rolando Morganes Precioso, good morning. Kabulsay, Migo, banat na sab. Banat always ah. Oh, Sanggalakay, Edward Lara from Panabo City, good morning.
2: Good morning.
1: Javier Chato Resma. Maing buntag si Arnel, sa tanang mga naminaw ni Moderi sa barangay Napungas, Asuncion, Davao del Norte, Matsalam.
2: Thank you.
1: Rudel Opinaldo sa may Bisayan Village.
2: Good morning.
1: Si, kasi may hindi, Anaj Kosner, Josefina Tapakal, si Boy Juan Sanchez, Laguras, sa may Bansalan.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, ganito tante sa ato mga YouTube viewers, mga katropa. At sa ninyo, balikan si ato ni mga igalang hataga pagdagad kay mangluo doon yan sila mga katropa, ha? Kaya wabay tayo Sabado. Di tanin yung mga igala magdunggan na yung Sabado. So, sagaran yun. Arita magtapok mga igala sa Biyernes. So, ato ni mga igala nga i-check attendance. Kini nga ito mga katropa nga naglantaw na karon. Gikan mga igala sa nagkadayang bahin sa Pilipinas o Ibarosam. Sa ato mga OFW.
2: Bullseye!
1: Unya, dili naman yun sa itong programa sa Bullseye nga ato yung paningkamutan nga mausa-usa umahatagan o pagtagan. Pasaylo alang ko sa uban. Nga di yun ako mabasa mas gahapon na yung mga nag-comment na speakers. No? Anya, wala na ako mabasa na nagpatimbaya. Kung mga ako mga kuya sa seminaryo kaniadto. Sila kuya Impoy Pinsinabis. Huwag sila Kuya Marwin. Wala na ako matimbaya. Oh, so, sorry kayo. Oh. Sige, dirita sa ito mga katropa naka-YouTube. Naka-TV, mga higala. Well, Floor Masaudling. Good morning, katropa. Watching from Simong. Fiesta diri karon. Boss, pwede ka mamista? Ako sa ning konsultahon sa nako ni ako mga kauban. E medyo apiki manggot. Alaos pa man. Si Toto Katropa, mapia kapipita mga katropa sa tibuok kalibutan. Si Ruel Ayong mayong buntag, naglanog-lanog kayo samtang karon na minag atang nakudaan kay exciting kayo. Ang tubi ko nimo karon, God bless, salamat. Jesse Luzarito, butangin ninyo lugar kung kuan mo ha, para maisa na to. Jesse Luzarito, diya sa may Proxiate, Kabakungan na Bunturan.
2: Good morning!
1: Dari mga ikalas Dabo di Oro, J.R. Uy, maing buntag.
2: Good morning!
1: Nangayog pasaylo si Sumiris, taga Bukid nun. Gani. O man, problema ng pagpangayog pasaylo, no? Always mo na. Ang pangutan, nagpasayloon pa bagas tao. O, na, dako ang pangutan na, may galang nagtangag, una kong ganti. May kapasaylo, okay na, mga katropa. No, sincero man na udili, na nimo. Pero ang pangutan na, mga igala, ang endpoint niya na, mudawat bang tao, depende na sa tao. Abel Man Langit, mayong buntag, diya sa may Dipolog City.
2: Good morning!
1: Fernando Roa, diya sa Cebu. Watching Langley, diya. British Columbia, Cebu na may noon. Diya sa Canada, mayong buntag. Good morning!
2: Good morning!
1: Flores Fina Cabalfin, good morning!
2: Good morning!
1: Ramilo Castro Mayor, naminaw na sa pagadian.
2: Good morning!
1: Si... good morning, Idol from Valencia. Hello, Zaira Almirante Blesel Almirante.
2: Good morning.
1: Ellen Tiong Sean from Davao.
2: Good morning.
1: Aubrey James, nangatik pa sa Japan. Ang Japan nagpabudol pod. Abi ninyo, naipanultihon sa English, may gala nagkanayon. There is no such thing as free lunch. Pagka ang nasod o kumpanya mo invest sa imong diri sa atong nasod, mga higala, dili na siya hatag. There is a return of investment nga ilang ginatanaw. Ay, magtuo nga libre. Walay libre ni kalibutan na bay. Bayad ka, bayad man ganikas kalangan. Walay libre, oy. Walay libre. Tanan, mga higala, naagyo na'y kapalit, naanay bugti, mga kaigsunan. Oh, I don't know if you agree with me, pero mauna mga igala akong barugada. Oh, kung di mo mutuon ako, o di mo muso, di mo muuyon ako, depende sa na ninyo. Si Tabo-Tabo Family, morning, watching from Taguig, Manila. Good morning.
2: Good morning.
1: Si Verna Giale, watching live from Australia.
2: Good morning.
1: Matt Jano Balista, Sir Arnel, ang Santon Coffee, mapalit. Makapalit na diri sa Bohol? Yes!
2: Thank you!
1: Yes, of course, makapalit ka diri sa Bohol.
2: Good morning!
1: Oh, good morning in you, des taga-Bohol. Maadyong buntag, ninjong tanan, mga sanog, mga sana. Mga si Tio o si Tia. Mayong buntag, maadyong buntag niya. Oh. Si Leonardo Abiera, Emeline Bilarmino, desde Ciudad de Zamboanga, Buenos Dias, para escuchar aquí este programa.
4: Bullseye!
1: Tama ba to? Murag pataka naman lang itong may galatong tsabakano. Si Atlas SG, maing buntag. Maing buntag, sir, nga no, nag-iyak-iyak man po si Mix. Gitraidor daw siya sa iyong mga amigo. Coming from him. Gikang yun sa iya, may galang word nga. Ambot sa langaw. Armando Cabido, pasayloon pero... pero na ay piro. Oo. Oh. Ang tawag mga ipasaylo, pasaylo ah. Nang uban may galagay, pasaylo man.

Sir, oh, atong maabtikon mga igalang tagyag nagdumala sa DM sa Rent a Car Tagum. Na di mga igala sa may Pioneer Avenue. No, tanawa na di mga igala Paygos Cristo Rey Canto. Naroon na nakabutang DM sa Rent a Car Tagum. Mo po na ilang Facebook. Yanapot sila ay car wash mga igalang anada sa may Makasiro, Mangga, Visayan Village. Kunya manawag ko ni mo unya sir kay kalabot. Actually dili na to kuan sir, dili na to paingon og bislig layo ra to. Among giusab no ang area diri ras Davao region. Okay, layo na kay to. Manawag ko ni mo unya after the program Sir Louie. O salamat kayo sir. Si Lian Masadlan, Jan Visto Bagutsay, Raldi Manayon gikan sa asa man ni Kanluntaw Purok Lumboy. Kan na bag lugar ani ay no? Si Maricho Barbarona gikan sa Hong Kong, Naj Kosner, si sa pamani si Henpul Blog gikan mga igala sa Misamis Oriental taga Balingasag. Good morning. Saim Lumutos no, pa shout out sa akong amahan nga si Go Lumutos ug si Mama Merly diri sa Purok Timog Visayan Village. Good morning. May buntag diha sa mga taga Visayan Village. Jay Promising, but-but anang subiri. Padagana nag lokal. Dili na kadaog. Traidor na sa Mindanawan. Laila Dilima, Dilima. Laila Suico, no watching down from Davao City. May buntag ninyo diha. Reynaldo Lim, oh, mayong pagbanigay sikay. Tessy Bangkori, mayong buntag. Alas 7:13 na may gilang dag na sa tubag pa na gubanuman. Kita mga igalang nagpanginawad nga na kamos kapis kais panlawas o panghuna-huna o ang grasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagaho may mudanag. Mudagaya ka na itong tananing laing adlaw na sab katropa, laing banid na sab sa itong bagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Of course, kawain may igalang yapon sa itong programa. Ang ato may kailang hamubong pag-ampos bulsay. Sugda na ito, kini may kailang itong dolumanon pinaagi sa pagsangpit sa itong labaw nga magagagahom. Aron kita may kailang mabuligan sa ato may kailang panginabuhi. Karong adlawa.

0: Buzz ai.
1: Ora și mai gălă de rătai 17 minute și ne-a pășat două alași 7 și bun dag. În om dumii că nu ai, ne-am dau tan mușanai. Iubii că mă gătro, pe care mă gătau, îmi dune mahimo. Nga matarong, nang iugpus lamang.
2: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tao. Mupatulid sa mga hiwing pinuhatan. Anda makikpisog, mulutaw lang ang kamatuuran. Atong makauban ang panggiitang magsisibya sa dakbayan. Katropang Arnel Cortez, alang sa Bullseye. Dinhilang sa XFM.
1: Bullseye! Sama ka usapay, gala kumusta, may bunta, ganin yung tanan. Welcome mga igalas Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: At long Biyernes mga kaigsunan. Sa ito mga kaigsunan, Bisaya, diya, mayo ang pagpanikaisikay. Kaya sa ito mga kasimanwa, kauturan mga kabiyanan, suking tagpalamat ita sini aton nga pagpanagubunupod mga katropa. Sa ito sini nga programa.
0: Bullseye!
1: Kaya ayat nga aga sa inyong kamadabo, kasalamat sa inyong way untan ka suporta. Sa ito mga kaigsunan, mga kakabsat, ajay titibanger. Na imbag na bigat ka na kayo. Ang yamanak. Sa ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Syukran.
0: Thank you.
1: Mga katropa niya, mga mansaka, mandaya kamayo, madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo ubus lumon. Salamatay gayod sa pagpaningang mayo ni kanatan na programa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Sa ito mga katropa niya, mga kaibigan natin sa mga Tagalog na nakikinig dito sa atin mula dyan sa Luzon. Magandang umaga po, mga kapatid, mga kapwa natin Pilipino. Welcome mga katropa sa Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:19 na mga igalang tag na sa morning. Bubay Fernando, maying morning diha. Joseph Prochina Par, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Laila Suico.
0: Good morning!
1: Si John 1028. Good morning! Camilo Orquiliano. Maing buntag, Boss Arnel, usasad kostig paminaw sa imong programa sa Bullseye from Minglanilla, Calahuan. Lama ba? Calahuan, Cebu. Dagang salamat, ya.
0: Good morning.
1: Don Salvaro, good morning, sir. Enjoy watching your podcast. Apil na po broadcast. Kay live yung taan yung mga kaigsunan. Jenna Schaefer. Jenna Schaefer. How do I pronounce that? Sorry if I pronounce, I mispronounce. Okay. Kung makaklaro kayo. Good morning from Minnesota. Gorilla TV, maayong bagpamahaw. Samantha Isabel Hiludo. Sana all nagpamahaw. Murag nanimahaw na sa ang itlog niya. Sana po yung nagprintog itlog. Murag nisood na sa diri. Daan ko palagi. Raymond Binaflor, maayong buntag from Dasma, Cavite. Buntag das Dasma. Una isa sa mga lugar nga una na kung naanhaan, may galas, Manila. I mean sa Luzon, kininya Das Marinas, Cavite. No? Niya nakaanhaan na bugoan ang lugar ni... Kuan? Lugar ni Emilio Aguinaldo's, Kawit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Felix Edpalina from Linamon, Lanao del Norte. Abel Manlangit, naka Santon Plus Coffee na. Salamat kayo. O ganin yung tanan, Retsi Dalmento from... Isulan Sultan Kudarat.
0: Good morning.
1: Arnolfo Bakasmas diha sa may Balingaw. Misames Occidental.
0: Good morning.
1: Boboy Fernando sa may Nabunturan, Davao de Oro.
0: Good morning.
1: Elrin de Guignon from New Corilla.
0: Good morning.
1: Joseph Parprochina gikan sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Og kaninyong tanan mga ikala, sugda na to. Di na kita maglangan mga kaigsunan. Alas 7:21 naman. Ato ni mga ikalahata, kapagdagad, gini mga butanga, diri sa dubag, panaguban-uban, sumpay, giyapon, mga katropa, gini mga nag-unang, mga iliskutanan, karoon sa adong katilingban. Kay karong adlawa, mga, o kagahapon, rather, mga kaigsunan, gipasakahan na, o kaso, nga, plunder, ikatulunan ng plunder ni Jingo Estrada. Una, kato mga ikalang kaso niya, sweating. Ikaduha, mga ikala, katong, iyahang usa to kang Janet Lim na polis. Ikatulo mga higala karon abi naman kinasuhay no.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa Stilan Dolores samtang mga higala Nobel ban pagyud ko no ang giingon may galang kaso. Apil diri si kuan, apil diri si Bunuan, pero si Martin wa pa. Kay ingon mga igala si Asidri nga ayaw ihatag sa Senado ng mga kinahanglan sa ombudsman. Kay dapat ang mag-imbestiga ko no mga higala niini ang ombudsman ra. Di sila musugot nga ang mag-imbestigang Romualdez no ang Senado. Nga naman. Ay, o gihapon. Kami nagyapon inyong giilad. Inyong ming patuohon nga si Buing Remulla soko kang Romualdez. Og tinud-on gyud niya si Romualdez. Oh, come on. Nga igagaw sa nagbutang niya diya sa ombudsman.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ambot sa langaw.
0: Bullseye.
1: Kamu mo to umuha na may galang magka-come up tag maayo nga investigasyon og mapatubag yun mga higalang giniingon nila mga dagkong ista.
0: Bullseye.
1: No? Ambot lang ka. Alas 7.23. Balikan na to ning mga nanggawas mga gudni. Karon maigid ni mo utingkay ning ato mga higalang mga litisen. Kay di ba ingon si Soto nga di kuno siya mo suporta sa chacha. Pero sa nakalabayng buwan di ay doon na siya mamahayag na buhian may gala nga musuport na kuno siya sa chacha. Baka kung yun yung mga gala mga tawhana, no? O sa ba ni amnesia o baka kung? Samtang ang pag-walk out, di ba ingon ko sa inyo? Ang pag-walk out mga higala sa Senado, sa minority, no? Dili to out of emotion. Dili to out of dignity kunuhay. Nga no, mangita man sila dignity, wa man sila ana. No, nga no, mangita man mo anang, di, wa man mo ana. Katong pag-walk out sa Senado, kwanto, strategy to? Wala pa'y pa-emotion-emotion. Estratehiya to mga higala, it is an easy way out. Aron nga di sila mga higala mapildis butuhan. Simple. Di ba? O di way korum, o di way boto mahitabo. Pero dili pwede, nga hangtod sa hangtod sila mga higala, mu-walk out. Kay, ang maayuan na mga higala, kung hangtod sa hangtod sila mu-walk out, mas maayo pa diha, hawa diha. No? Hawa na lang. Hawa!
3: Ayaw!
1: Diba?
3: Hawa na! Hawa!
1: Ayaw! Maayo pa na. Kasi magpabilin ka niya, sige na kag-walk out. Diya po i-ruin ka ron. No? Ah, giuting kahit na niya mga banat, oy. Hawa lagi win. Mao lagi na, sakit ba ya? Hapdos ba ya ning kaugalingong tari? Kaya maunay ka sa imong kaugalingong tari? No? Hapdos ka, ayaw na. Diba? Katong imong ibang banatan sa una, Trillanes. So, kinsay mo toon ni Moron, nga mo daig kang untibiros. Di yun may manuong, ano man. Human naman ni muna, mabitong ako, mga igala. Siguro, kung abot ang panahon, nga mo apil-apil ko politika, taman ra ko, mga igala, sa munisipyo. Kaya ano man, may panang naa kay konkreto kang makatrabaho para sa imong tao, no? Para sa imong, I mean, sa imong katauhan. Pero ato kag Senado, wala mi. No, kung mabot man panahon, simba ko, mga higala palayo. Nay, nanoktok.
3: Pino ka!
1: Ayaw! Kung mabot man ang panahon, simba ko, mga higala, mapolitiko ta, adi ko na diya. Gwapo nang kuandar ka kanang kapitan. Okay na nang kapitan. O at least isa ra ka barangay imong pero gamay ra kag kwarta. Pero sige lang kay pag-serbisyo man imong tumong. No? Sa imong lungsod magkonsyal ka kana makapanday kag kay daghan bay kaayo karon mga igalaga konsyal sa lungsod di kabalo may gala mamanday ordinansa. Tinuod na. Maglisod og identify asay resolution asay ordinansa. Ano bang nakonsyal man? Ah, sikat, sikat, sikat lang. Unya, kaya panghatag man gog puspuro, unya na ay 50. Panahon sa eleksyon. Muna mo daog. Oh, tawas tulpo mga igala. Abs, grabe sa una, tawagon ba niyag demonyo, tawagon niyag ugok. Pero karon amoy, kauban niya. No? Nya naman te panultihon sa in English may gala nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Nagtuo kag ikaw ra kabalo mo in English, Win. Oh, di Win. Oh, tell me who your friends are and I will tell you who you are.
3: Pinawa.
1: Because birds of the same feather flock together. Diba? Ing nako kung kinsa imong mga higala kay sultihan ka, sultihan ta kag kinsa ka. Oh, kay ang mga langgam pres balhibo magkuyog naglupad.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Diba? Ang uwak di ginamusagos kalapati. Ang mga pirok-pirok di ginamusal di ginamusagol mga higala dito sa mga antulihaw. Oh, ang mga kurakot dito ra sa ginamakig-ubas kurakot. Nauting kay karon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Samtang sa dugang mga katikaran kay 728 na. Isgutan sa nato ni mga igala kay not bothered ko no ang Malacañang. Labi na si Pangulong Bongbong Marcos sa rating mga igala nga nigawas nga negative 15 na siya.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Abahala mga kadayang mabothered ka o dili, but it will go down in history nga ikaw ang presidente nga pinakabagsak kayo rating sa kasaysayan sa Pilipinas.
3: Ayaw!
1: Kuya, o lang ani magka-snap election na hinuunta. Simba ko raman in town. Pamita na nga itong ginapangayo, may gala nga, pahumana na lang ninyo na siya. No? 2028, kumahimo, hapit naman. Sa katuig na lang kapin, may gala, wala kaabot yun og duha. Pahumana na lang na, niya pamutar yun mong tarong. In town para mahuman na nga no man pugi hatagan magig chance balik oy. Nga gikaintapan man ang apelyido wa gipadagan pa mangyug usab. Gipadaog pagyud. Ya natabangan pud lagi sa mga Duterte no. Kay sa una bitaw sige nang dagan may gala pildihon magani nang lini. No pildihon magani na di kay kadaog na.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Samtang magay gala hatagan sa nato ni pagdagad or awareness na ni baga kay isuunan. Ining usa ka tawo gasunog siyang kaugalingon dito mga igalas Manolo Fortis gani. Ato ni nga tagag pagdagad kay matod pa mga igala. Grabe kay ubos ani sa iya mga igalang pamilya. Munang nahimo niya ang pagdabdab sa iyang balay nga naapil mga igala iyang kaugalingon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Kini ba yang kay ubos sa tawo mga igsoon di ka kuan ba? Di gyud ka makasimbag magkakalawat mga igalag unsa gyoy kinauyokan sa kay ubos tawo. No, kay lain-lain magunta. Naay mga tao nga kumahiubos, dali rasad. Nasay mga tao may galag mahiubos nga balunon gyud nila sa ila may galang kamatayon.
0: Bullseye.
1: No?
0: Bullseye.
1: Munay kanya, munay kuan ba nga ang depression, dili gyud siya lalim sa tinuod lang mga kaigsuonan. Why maing laki anang depression actually? Mga katropa.
0: Bullseye.
1: Munang samtang wa kani ana may igsuon. Pangita yung pamaagi nga makatawa ka. No, kumahi mo, paminaw mo na ako. Kung naglisod na yun mo siyong kinabuhi, unya wa mo'y ka-istorya, i-hire ko kay mag-istorya tataman buntag. Oh, sugot mo kuana. Oh, alas 7:31 na may galantag na this morning. Kaya mga butanga may galantong hataga pagdagal samtanga. Dirita magayagala, pasumpay ni ini kay matod pa ni Irwin. Balik ka na to si Irwin gamay. Ingos Irwin magayagala nga ang mga construction worker ko no nagbulad-bulad sa adlaw. Samantala ang iyang uban mga kaubanan may gala senador gustong mutrabaho online. Mali. Binugok ng argument. May ra ka mo ingog bugo anang mga saunay mong atakihon ha. Nya kami na po yung ingon ni Murug Ugok. Lami. Ha? Ay palagi nagpabilin kang media. Oh. Ikumpara man mo nang asa magkakita pwede dai nang construction i-online. Na yung mga trabaho nga simple not doable by online. Pwede dai na. No? Kana mag-opera ang pasyente, pwede dai na i-online. Pero nasa yung trabaho mga igala nga, wala sa problema i-online. No? Sama anang magklase. O pangita, tanawa ng mga eskwelahan ron. Na mga Pilipino kay pang-eskwela may galag gawas sa nasod. Nga walay adto ay may galag university nga ilang eskwelahan. Asa ba sila? Laptop ra, online ra. Oh. Mga law school karon, sa may klase. Online rapod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. Pwede, na yung mga trabaho, na yung mga field niya, pwede. Oh. And much easier if online. Pero nasa yung mga trabaho, hindi pwede. Samaan ang construction, so wrong ang imong comparison. Taka na kagkumpara. Taka na kagkumpir, Irwin. Alas 7.32 na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Inibahin na may galatod ganato sa Shanton Plus Gold. Ang Shanton Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Doon na kini may gala mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina. O sa ka-food supplement mga gala ka makatabang sa atong panlawas. Nga maligon ang gato may galang lawas o mahatagan kita may galang di basta-basta ang immunity aron nga di na may galang dali mataptan na ng mga sakit. Labi na yun, kamo mga high blood on, kamo mga higalang mga diabetesian, no? Kamo mga higalang mga na yung mga bukol-bukol diha. Hala, pag maintain mo og Shanton Plus Gold mga katropa, kaya dako kaayo kini og tabang. 7.33 na ang tag na sa buntag. Sugda na to mga katropa ang atong tulumanon. Kay agi anam-anam na yun, bagay galang majority.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, ang mga sakop, mga higala sa mayorya, sa Senado, no, gi pangkulata nagkaso karong mga panahuna. Mayang bundag diha ni Dong Kikstuling, no? Good morning, Rona Sino. Mayang bundag.
4: Good morning!
1: Si Retsi Dalmento, si Koreanong Hilason.
4: Good morning.
1: Boss, basin gipalo up ni BBM nga pautangon ang Pinas sa loan sa Mindanao Railway. Tos ayaw na lang muglaom. Og naapay project dako mes migalas Mindanao. Ang kudon pa maganitong project digong. Wa na na. Diyan sa 1028 si Buying og Martin. Members pareho sa fraternity ng Upsilon Sigma Pi. Adi ay? Aw, oh, nasamot. Norville Gumulon, maojod, giihap man nila 12 na lang ang mabilin ug manggawas sila nga mga talunan. Oo. Febi Dalisay, good morning Sir Arnel. Shout out kang Marjun ug kang Isan nga nag-ihaw ug baboy from Salvation Santo Tomas. Solid listener sa may naari, pista. Na may gaihaw.
4: Good morning.
1: Oh, may gunta diyan sa may Salvation Santo Tomas. No, abel man langit kung makadakop na si Jinggoy. Ako madakop na si Jinggoy og Villanueva, dili na mag-walk out ang minority kay pantay naman sila. Sakto jud ka strategy dud to ila. Yes! Estratehiya lagi to. Ay natanaw yog. Ang ila may galang gisugba si Erwin. Ang Erwin pud nga uto-uto may gala, suko-suko pud siya. Balik og broadcast, hawit microphone kana stroke kita. Saya man da. No? Pero di na nadawaton mga igala sa atong mga kalumunan na mga mandaya. Kay apil man na mga igala sa mga trupa man na ni Mon. Ano mga tao nga nakapatong na gani mga igalang kabaw? Mura na sang kabaw? Oh, hindi ko nga lubos maisip na nanalo yan si BBM. Naghiganti iyan sa mga Pilipino. Gwapo na kayong tatong nakadaog kay para mutarungon ang ilang apelido. Nahiwi naman og samot ron. Wala lagi. Oh, si Ferdinand Serra, pwede bang maging iyakin nga senator? Putok pa lang narinig iyak na. Paano na lang kung ipaglaban ang mga mamayan na matakot na lang? Dili man na may panahon nga makahilak ka. No, na panahon nga dili. Pero ang paghilak dili na may gala sign of weakness. No? Kayo sila nga si Bato Mangod iyakin. Iyakin bitos bato, si atubang bato, di ba? Pwede ka ba tamparusag wala to, oh, may gala. Militon Kadungog, happy piestas Barangay Ulingan Dipulog. Habhab na pod Dol Arnel, kaso kusog ang uwan. Ay naduol-duol. Nga magdi na muna sa kingo ng humba ni Moria. Askan layo abo na nang Dipulog, di ara medres tagom. Oh. 7:37 na bagay gala. Kagapong adlawa, gi-anunsyo sa Office of the Ombudsman mga kaigsunan nga gipasakahan na og kaso no sila si Senador Jinggo Estrada, former DPWH Secretary Bunuan og kini may gala kuno nga kaso no bail ban. Plunder og graft mga kaigsunan. Ato maminawon na katropang ka.
2: XFM Katropa.
5: To the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. The office acknowledges that the LBRMO, Legislative Budget Research and Monitoring Office, has issued a certificate regarding the absence of documented initiation of budget insertions by the respondent. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method. I would also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information file. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once to the principal response.
0: Bullseye!
2: XFM Katropa!
1: So, gianunsyo mga higala no, sa ombudsman, pinaagi mga higala ni Mico Clavano. Noong ang gi-exclude lamang, mao si Anhing Catalina Cabral, kay patay naman. Pero kanto mga higala, mga trabahante sa DPWH, kanto sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, o guban pang alipuris mga igala, ala kasuan. O niya, diripod, si Senador Jinggo Estrada, ikatulo na niya kaso. Mga katropa, no? O niya, matod pa, nga non-bailable. Sumpay na ito ni Gab.
2: XFM Katropa!
5: The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue hold departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right.
2: XFM Katropa!
1: Alas 7:41 na mga igala ang dagna sa itong pagbanag-ubanuban. So may taboan eh, kay no bail ban man, gawas man gina ang warrant ani bay, no? Sigurado man gina. Naghulat na karon si Milvin Matibag nga mugawas mga igala ang warrant kay siya na sad mga igala mo bit-bit ani og mudakop kang Senador Jinggoy Estrada. So mapianga na karon ang majority. 13-12 na lang mga katropa. Og sa sabong panibay, kanabang tikas nga kuan ba? No, nga kalaki kay imong piangan ang tiil sa imong kalaban. And then sultada diretso. Siyempre dihado na imbis kay liamado to, dihado na baga igsuon. Unya ino no aha nga naka-line up pa dinhi mga katropa si ang mga bilyar ila na sang targeton. Nasa gipagula nila baga igsuon nga dugang nasad kuno nga warrant of arrest gikan mga higala sa ICC, gipaabot nila nga mugawas. Kinsay target nila niini, sigurado taan ni mga katropa, Senador Bongo. Doon mo nasad na may ginilanggok doon kay apel man na si ginaingon nila may Sonia ko, perpetrator. So pila nalang mabilin niya?
4: Bullseye!
1: Si Escudero doon nasad na ilang may galang ginatiyon-tiyon niya kaso.
4: Bullseye! Bullseye!
1: No, ang mabilin niya may gala si Alan Caetano na lang tingali. No, og ang iya iksoon may galas piya kay Tano. Amy Marcos, bilin na. Si Casey Marculeta, naanasad. No, si Villanueva, naanasad. No, si Jinggoy, mauna nang gihisgutan karon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, ana, no, gamay na lang gi mabilin mga kaigsoonan. So, sa butuhan, kung naamay mga motion nga himuon, adili na, muna ni ginaingon may gala nga, dili na sila majority. Kay sila ray majority nga gamay nag-ihap. Physical count. Ngayon man, pangprisohon man eh. No? Gukdon man eh. Unya, bisag unsao nung ingon may gala nga dili ni siya selected or targeted, ma-feel man yun mga tao mga igsoon eh. No? Ma-feel man yun ni mo ba nga, nganong sila ramansad? No? Ngayon ang uban, wala man. Kana si Risa, o managin agok na may gala ito mga problema sa PhilHealth sa una. Oh. Wala man lagi. Ganong kanira mang majority. Unya matod pang Jinggoy. Tinuod man na. Kana mga kasuhan na purma na na kaniad to. Yes. Pero nabantayan yun nila nga ni Paspas siya. Sa panahon nga na purma na ang 13 magaigala ka member sa majority. Mas ni Paspas yun kuno siya. Sa diha magaigsoon nga napulihan ang liderato sa Senado no nga napapha si Soto na pulihan ni SP Alan Peter Caetano. Mas ni Paspas tinuod yun. No? Kay murag bag ora man nag-ilis og liderato, May 11 nag-ilis og liderato, May 29 pataron dakupunon na mga igala si Jinggoy. Tinuod na, di ba? Bag ora baya, nahitabo mga igala ang kining unsa ni shooting incident sa Senado May 13. Oh. Unya nahitabo tong pag pagpahawa may gala kang Soto May 11. Uy, paspas kayo.
4: Bullseye. Bullseye.
1: No? Si Senador Robin Padilla ang unang gitira karon ang iyasang staff. Pero gihapa-hapaan na ni siya mga higala nga pasakahan kunoog obstruction of justice.
4: Bullseye.
1: Kay matod pa mga higala gipatakas o gipasibat si Senador Ronald Bato de la Rosa.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pagutan na ron, kang kinsang justice? Nga di magyutogikas Pilipinas may galang awaran?
4: Bullseye!
1: No?
4: Bullseye!
1: Obstruction of justice sa Banyaga? Sa ato pa, mauna nitong ingon mga igala ni Francisco Bida nga manubagsad sa ICC. Ang sibisan kinsa nga mo tabang, mo tago. Unya kay kato mga panahon na wala pa man toy desisyon ng Korte Suprema. Unya nakapailawom sa dosya may gala sa protective custody sa Senado. Dot lang gihapon. Hutdon yun na nila mga katropa, no, sa ato nakita karon. So mao na kung mahurot sila diha. Unsa-unsa to pag-proceed karon mga higala sa impeachment? Wagi din na naghihuna-huna. Unya ang mga taga-House of Representative karon nagsigi na magigalag kalampag. Unsaon ra mag-proceed mga higala? Ha? Unsaon ra mag-proceed sa impeachment? Nya moingon na sila mga higala nga aw magpuli na mi og president. Unya mao'y mo preside sa hearing kinsa may inyong ipuli na sa si school bukol. Ngano, naano sila mga igalay katakos sa ginatawag na rule of evidence? Kaya mo ni pinaka-importante na dapat abogado. Ngayon nasad na sila nga agi, balik nasad ng walang legal background. Actually, gaan ra kayo na mga igala ng tirada ni Marculeta. mas ngilngig ang tirada ni Anhing Miriam Depensor Maygala kung hisgutan ni mo mag-eksyon ang manang manaway siya nga nung paasi-asining way mga background sa balaod. Oh, mas kuyaw to!
4: Bullseye!
1: Kanang kamarkulita nga kuan raman. Tapsing-tapsing raman, piktos-piktos raman. No? Nya, pa-emotional-emotional da yun. Oh. Nya, ngita da yung kauban, ngita kauban. Laban sa sila drilon, diya. Sira kang katug sa una diya sa Senado. Di ba? Ngita da yung simpatiya, nangitang simpatiya nga. Ay, gidaog-daog, may giinan, may walay legal background. Hawa diya! Pagtuon mo!
3: Hawa! Ay,
1: oh, kay, ay, gi-ad-ominim eh. Oh, pero sila nag kuan sab admisericordiam paluoy-luoy. Ay Erwin ay paluoy-luoy may gala. Luoy nga luod.
3: Ay.
1: Ang iyang gibang biradahan sa una mo sa iyang kauban ron. Biradahan niya si kala sila pangilinan. Iya man ang gi banatan kay sa katong iyang Juvenile Justice Act, no? Si Rizon Tiberos Trillanes. Yan ang birahan. Oh, karon awa, gyud. Makapausab gyud ay mga igalas tao ning kwarta ba.
4: Bullseye.
1: No? May pa to sa una nga medyo murag kapit-kapit lang mga katropa na apay baruganan. Pero kadugayan may gala nakahawid nag position, wala na. Nan. So, with this may gala nga dunay posibilidad mga kaigsuonan nga mapriso. No? Kini nga mga naas majority, dili ba mas dapat nang ikonsidera ang panawagan nga pwede na mag-online? Di ingon stol po nga, di lagi na pwede nang online? Na ako'y, dapat na-send ba ito na ako? Gab ka itong last niya nga, kuan? Namurag na-send yata na ako eh. Ah, wala di ay. Dali lang, i-send ako gab ha? Kaya para pwede na ito mga igalang mabasa-basa din ng iyahang pamahayag. No? Kay, 749 pa man. Kadyot mga katropa ha. Ingon siya diri nga niara. Ingon si Erwin nga ito ang isa sa mga boss naming lahat na nasa gobyerno. Kuan ba kanang construction worker nga nagpintura pintor nagpintura mga higala sa kuan. Ito ang isa sa mga boss naming lahat na naso... Sabadya! Lumang tugtugi na yan, hindi nyo kami, boss. Kapital minin nyo sa inyong kabuang. Ayun na, narinig na namin yan. Kumita na yan. No? Nga kami ang boss. Ay, sir. Og makamabdos pa na sobra na sa... 1,000,000 o milyon na katao ang namabdusan. Ano? Nga ang pobre, tawagong boss. Nga ang mga yanong trabahante, kuno, kami inyong boss. Erwin, hoy, ugok. Sakit, no? Kanang mabaslan ka, no? Erwin, hoy, kulungo.
3: Pinawang!
1: Ah, di na lang natin nga naon kay kuha man na, iyaha man ang style, no? Erwin! Ugnulok!
3: Ay!
1: Sa libro rin na nimo makita, no? Kanang kaming mga pobre mo inyong boss, ayaw na tanan yung atika, kaya tinod gadagas politika, kaming mga pobre, kami inyong kapital! Kaming mga pobre ang rason. Ngayon ang makapanday pa mong mga anti-poverty program, mga poverty alleviation program. Kami pang kaming mga pobre ang inyong himuong rason. Ngayon na ay farm to market road. Ngayon kaklaro man ipamulsara. Kaming mga kabos ang dahilan. Ngayon na ay ayuda. Kaming mga pobre ang inyong gamiton. Tutulungan namin kayo. Ako ang magiging boses ninyo sa Senado. Lolo!
3: Pinawa!
1: Hahaha! Luod kaayo, Erwin. No, Senador Erwin Tuplok, sir. Luod. Kulaw naon, yung ka, ito ang isa sa mga boss naming lahat. Sama niya. Dabi, og boss gyud minimo. Halabi, bahini daw mi anang imong sweldo. Taman ra nas libruin. May pag nagsibya ra ka. May naa pa kay kredibilidad tingali kaysa naa ka dia Senado. Di na madag Inglesan. Kay wa nagpasabot nga may kamo English, nay sod imong utok. Kadagag Amerikanong bugo. Pailang mo English, yun naman, native tongue, Manila. O ikaw, basig English yung ka, kaya na, question ba yapo na imong citizenship?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagin mo yung kaparihasa, no? Para saan na mo igsoon ba? Nga, crime buster ko nuhay, kasi mon. Nga murag yung unsay papel aning Pilipinas, mga igala. Adan nito ka Mindanao, be?
0: Bullseye!
1: Mga self-declared crime buster, sumak ka. Kuyawa ko ni mo kun. Kulata na magkikagbae, gani. Lo. Yan na, nakaroon niya may galam. Crime buster? Oh, saan daw na siya ka nang... huwag niyong subukan ang bitag niyo. Bitag si mong kagaral. Di pa, Erwin, ay. Ando niya nga, ito ang isa sa mga boss naming lahat. Boss! Sige daw, boss. Huwag boss pag yun. Kada imong sweldo nga, matagakuan. Ihatag ko nunas po britanan, be. Boss, mangkani mo. Nabay boss, gadi ni mo tagaan. Nabay boss, nga mo imong ilaron. Nabay boss, nga mo imong traidoron. Dili, minimo boss. Kining pobres, tinood lang mga igala, ay magtuo na. Kita mga kabos, ayaw yun, magtuo. Nga, kita'y amos mga politiko. Hagaan ta magkongkretong example. Adto ko naman ang balay sa mga politiko, makasuod ba mo dayon? No? Adto ko naman sa bahay, mga igala, sa inyong mga mayor. Inyo mga gobernador. Pwera na lang, mga igala, sa mga tao, yun, all kayo, katawhan. Sa mga politiko may galang ilag yun ang gibarugan. Pero kasagaran, sulayin niya. Di ba mura ka may galang bunot, gibilin, makaluluoy. Tinuod na mga katropa. Dili man ta boss, kapital ta. Kita ang rason nganong mangutang sila. Kita ang idahilan nganong naiutang. Kita ang idahilan nganong na-investment ko nuhay. Kita ang idahilan. Nganong magpatukod pagdugang eskwilahan. Kita ang idahilan nganong repiro ng karsada. Pero sinuod niya ay, mas gusto nila may gala nga ang proyekto diligid pulido. Mas gusto nila nga ang katilingban may gala diligid perfecto. No? Mas gusto nila may gala nga ang atong mga pasilidad, mga infrastruktura. Madaot rahap after one year, kay para mag tubod kanunay ang pondo mga higala sa gobyerno.
2: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Momana, amo ka bantay kadugay na kada tuig na budget ba? Bisag ihapon na nimo since 1990, paingon karon. 36 years na. Ang imong karsada guba lagi hapon. Amo ka bantay ana? Ang kubang mga nasod na improve na. Naamang gani, budget nga bilyon. Ha? Nay budget nga bilyon. Igo ra itapak-tapak ana mga bangag may galang nga bangag ana mga asfalto gani nga bangag may galas tubig. Ang budget ana nga maintenance bilyones. Tinuod lang. Munang wa mo mahimo kung ang tao mo muwilga. Kung ang tanang Pilipino gyud mo tindog may galang uyugon mo diha. Wa may mahimo. Kay kami ang inyong kapital. Nganong naamod ang Senado, nganong gaaway-away kuno mo diha. Gumika na sa mga tao.
0: Bullseye!
1: Kami ang inyong himuon nga pasangil. Kay kami kuno inyong boss. Lo, anong boss? Boss. Buslot. Ah, matod pa ni Erwin niya, araw-araw pumapasok at nakabilad sa arawan. Tapos ang ilan sa amin gusto online magtrabaho. Iyang gikumpara yung siya nga tanawa ni o among bus ni. Oh, mainit-initan yun ni. Natural, mainit-initan na kapintor man na. Natural, mainit-initan na kay construction worker man na. Abi ni mo nakasulay ko construction worker sa una mga igala, nagmating mi. Second floor. No? Nagsige mig panglinsa itong kwan. Kaya naghimo mi mga igala, kinaraan yung style mo itong nagmating mi ong kanang mga steel ba kay steel mating ba? Ano kwan ba? Ang kinaraan magun sa una, kana bang mga kabilya ba? No, magsumpay-sumpay yon pa magmating ba? Oh. Karon kina na may mga kuan kanang steel mating nga diretso na lang ihanig na lang. Sa una kay amang yoy steel man, katong tiglubag ana mga alambre ihikot ana mga kabilya. Di ba? Oh. Diskarte naman lang buta. Kay bawa man ta mga igala nga construction worker ta. Di gud pwede nga inigawas na to sa trabahoan. Mura ta mga igala si Joshua Garcia ang atong pamanit. Oh, di gud pwede nga inigawas ni mga igala mura kag si Daniel Padilla. Kabalog yung ka, nabulad yung ka, abog tanan. No? Mamature yun na mga igala ang atong. Ang ginabuhat na mo sa una, aron mga igala nga di may madirekta sa adlaw, labi ng alas dos, kay parteng sakita, kanang plywood, amo ng plastaron. Kung asa mi mo trabaho, amo ng itabon. Nabay reklamo, mga yun ang construction worker matay, no? Pero wala na mo yung nga, initan, mainitan yung ka. Pero ang kagtulpo, yung siya nga, okay niya sila, oh, adlaw-adlaw na bulad, natural. Unya ang uban ko, no, gusto ko online, ayaw ikumpara, mali na siya nga komparison. Ngayon naman, ay trabaho nga, pwede ni mong i-online. Nasa'y trabaho nga. Sige, tisingig pamintura sa online. Kalasag utok ko eh. No? Tisingig pamanday online. Pwede di ay. Tisingig og luto online.
6: Mga bobo!
1: Pwede di ay na. So wrong equivalence. Maot. Dili mao ang imong comparison, no? Pero pwede ba mo tambong og session online? Pwede oy. Dili kuno kay COVID lang, dili kinahanglan COVID. Ngano man lagi karon oh. Kana baga klase sa law school karon. Klase sa mga masteral. Klase sa mga graduate school, no? Online man. Pasabot ba nga they are less capable than katumutunga in person? It's not about naay COVID o wala. Kimao na ning panahon karon ang pangutan naman diri, pwede ba nang online? Pwede. Napresyo man na sila, senador sila dili. Senador pa kay wa pa may finality, wa may decision na ng ilang kaso o ngano imo man silang hikawan sa ilang katungod nga makapanday balaod bisag bahalag na preso at least di may alcance. Di ba? Good morning, katropa. Shout out lang ako. Dirias maintenance. Padayon sa pag-aginod. Mahing buntag rin nyo diya sa tuang mga katropa diya sa ibabaw. Good morning to Echo Lima.
7: Good morning!
1: No? Kaya ilang man kung gina, na-stuck sila karon mga igala sa matod pa nila quote-unquote force majeure. No? Kaya maura ko nun ay requisite